0: were ni gba to ya were tan eyi akobi
1: akobi
0: ti won logo re
1: yes sir
0: titi de ni
1: yes sir
0: won go jara aye
1: ko
0: jeru orun
1: ko ti lo
0: tori pe
1: yes sir
0: won ti fi se tutu ona
1: yes sir
0: won kede oru agbe omo iya
1: oru jesu
0: to so aye re da bayi
1: oru jesu
0: ina gbe jade
1: amen
0: ina gbe jade
1: amen
0: ina gbe jade
1: amen
0: jade o jade o jade o jade o jade o egbedua oru agbe omo iya mi
1: oru agbe omo iya mi
0: lara mi
1: lara mi o
0: jade
1: jade
0: jade o
1: jade
0: o jade o
1: oru jesu
0: yes sir
1: amen
2: oru agbe omo iya
0: Jade, ni ojo Sunday osan ma je mu imani agba
2: ni sa alagbara o
0: tete de
2: ojo ma bo
0: iwo nere mi si o
2: ni sa
0: ama tete pari o tiri ni ko satide
2: ago mecha ni
0: ko le gba osan ti e
2: ojo tete wa ko
0: stop o se pepin
2: oh yes sir
0: ni ago marun
2: gerege ni o
0: ojo Sunday ni irole ago marun wa stop osan yen
2: ni sa
0: ibi o ba tan si ni
2: ni o
0: business ta ra o po just 1,000 pieces. Yeah, 1,000. To ba tete de.
2: Oh yes sir.
0: Ni yo ri osan yen.
2: Bani o.
0: Oluwa ran mi si o.
2: Oh yes sir.
0: Lojo Sunday.
2: Ni
0: Lagometa. Gbogbo eyin ti e nbo ni ile sir.
2: Bani sir.
0: Ni on the 13. 14. 15.
2: Bani sir.
0: Fun canceling.
2: Oh yes sir.
0: Ejo. Fun idi kan.
2: Yes sir.
0: Ati omi. Ati sun si waju.
2: Kabeso.
0: 616.
2: Yes sir.
0: 17.
2: 16-17.
0: 18.
2: And 18.
0: Iyan ose to tele.
2: Ose to tele ni o.
0: Nitori pe
2: bani sir.
0: Ilera lorun.
2: Bani o.
0: 16.
2: 17.
0: 18.
2: 18.
0: 13, 14, 15 yen.
2: Bani sir.
0: Ko le pe.
2: Oh yes sir.
0: Nitori
2: yes sir.
0: Sunday service. Ti mo ni leko.
2: Bani sir.
0: Lord ni 14.
2: Fun idi pataki
0: ni o. Idi pataki.
2: Bani sir.
0: Emi
2: yes sir.
0: O se koko.
2: Bani o.
0: Alafia. Woli re.
2: Kabesi
0: o. O se koko.
2: O se pataki.
0: On the 16.
2: 16.
0: 17.
2: 17.
0: 18.
2: And 18.
0: Ilesha.
2: Ilesha.
0: Ni mo ma wa.
2: E get ready o.
0: Won is so fun e. Eni ti o ni jo raye gbe.
2: Oruko Jesu.
0: Angeli ma ti lo sorun.
2: Amen Jesus.
0: Won ma lo ti siboji.
2: Bani o ami Jesus.
0: In the name of Jesus.
2: Amen.
0: God bless you all.
3: Olorun abukowo yo.
0: Yo dara fun o.
3: Amen.
0: Iwo genge.
3: Lari.

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti nlanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Sunday. Happy happy happy Sunday. Today is 14/06/2026. Gbogbo le ni bo le wa mo fe ke dide nle atun ti mu Sunday elekeji ninu osu elekefa o oni lojo kerinla osu elekefa odun 2026. Mo ki eyin omo Olorun to logun to logun. Mo ki yin te leso mo ki yin loruko Jesu. Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni ti ijo Comfort Life Mission International. Ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank te Midire Market gbagiti tun ni ilu Ibadan. Mo layo lati la gbogbo enu le pe e ku oyire laaro yi. Inu mi dun gbogbo idunnu ati gbogbo ayo ni mo fi so fun o pe ayo yi kan o in Jesus name. Lai ni waste akoko mami be se mo pon ni ojo Sunday. Ori la gbe soke ta ko lo si bi pepe wa. Enikan ni bi bawo a kan fi dupe lo si bi pepe yen. Oni lojo Sunday wa lo fese tebe. Wa kan nawo soke pe baba. Mo tori Sunday keji ninu osu kefa odun 2026. Ejo engineer e ba mi pe sister yi ko mo gbe orin yen soke. E ba mi ki, e ba mi ki. E ba mi keni agba ojo, e ba keni to joko lori ite eni tawon angeli nki ti won dake he la ro kutukutu ni ojo isin mi iroyin ayo mu mu toyin wa

0: gbogbo le eba nki eba nge eba ndupe lowo baba mi e so tele mi eni jesu mo gbe oga onipekun ewa o ma se oba eniyan oba angeli titi lai ni mama gbe oga ogo ni fun olorun ni oke orun olorun wo awon omo re won ti ji o won ti mura o ati nbo ni lesi lati lo dupe lowo baba agbalagba oyi oba to ju oba lo onipekun ogo oba to ngbe bi giga sola opo si le ile dawo opo si le ile faya baba mi opo mu le ro moja le kan wa won me bi an se juwo si mami e juwo si ogo ni fun o jesu eyan ayan fe mo kan fe ka jo gbega nkan meta le yan fi yin eyan ma forin ati ope ba se nse eyan le fi yin elekeji eyan le fi testimony yin elekete eyan le fi owo yin mete ta ni emi mimo ni afiyin o le fowo re yin o le fi testimony re gbega and eleketa o le forin ope ati ayo bayi o le fi gbega se ra won nkan mete ta yi gbogbo e na la o se loni bo ni aro ni emi oluwa ni ka ki hallelujah nla akanke today is 14 hallelujah meje ati ogo meje e mo gbagbe hallelujah is an heavenly language hallelujah ni duplication bi won se nke hallelujah ataye sa be ni won se nke to ede to je universal language to unite aye ato run together on hallelujah so ni bo le wa somebody make sure stand up and shout seven hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo meje ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun messiah eyin ayan fe eje ajo dupe pelu awon testimony bibeli ni asegun dragoni na ni pe ejo duagutan ati ni pa oro eri enu won mi ti ife waasu laaro yi ngba ta ba denu church ma si waasu le lo ni rabaji gan bi ogo se nje ti olohun isin meji la ni loni isin alakoko yo bere ni ago meje awon omo olohun lati odun metala titi wo ogbon odun 13 to 30 youth for jesus awon alakoko jo pade isin elekeji o gbera so lati ago mesan iyen na ma lo si bi owo ago mokan labo lati odo awon lati 30 lo si ye age to ba je isin agbara ni hanhan gbogbo eyin te ba nbo e kiesi nti mo ran so yi eni kan ni wuli ni ojo wezi e se le ri pe fun alana nti won mo ti so fun yin koda mo ti so di 5000 si bi ogo se nje ti olohun awon eyan ti gba na nti won bo tori nta fe fi se lati ola lo on lo je ki menu mo ki so pe nigba to ba di ojo sunday a mo mo se be awon ti o gba a fi le won lo awa kan ti ni over almost 100,000 yan ti ni lowo tin tin bayi loku gbogbo sona church awon sona church laaro yi mo ti fi nkankan mo ni ki won fi nkankan ranse ti ma ba yin gbadua si nigba ti a ba nse service lo ninu service loni gege bi eje ati leri and it's going to be prophetic in kanye ise woli hanhan ni eje asi bayi engineer e bere si pe awon olope lope ye awon to le yin pelu ope won oni ki won le ba yin baba mi logo ninu omo eje ki ogo yin ati imole yin omo le to bege imole re ninu testimony re bere si fihan e si de bayi e pe mama iwole
1: baba mi mo ni testimony o testimony temi na jade ninu osu June 2026. My testimony has been coming ever since I have joined this commission. Timothy join Joy Comfort Life Mission International. No long ti no ti bere si ni yo si mi to ti ndara si mi. Emi ni omo yin o lati ilu Ikorodu, Olubukola Akande. Ni 2024 ni mo ti se testimony bo because lati odun lati March ni mo ti join mi pe yi. March 2024 yin olorun fun mi ni ise ti mo tin wa lati 16 years olorun fun mi ni 2024 ti mo join ipe yi ojo osu meji ti mo join ipe olorun lo fun mi ni ise na iyen ikini elekeji lati gba yen olorun ti bere si ni gbe owo wa si oke to je pe nibi ti awa gan ore ti anu dide fun wa ni 2025 olorun ku continue pelu ise ninu aye wa o tu ko ile fun wa ile ti a ti ko ti lati odun mokanla a ko le yen de lintel for 11 years ni 2025 olorun pari ile yen a ko sinu ile yen ni 2025 nigba to di 2026 an lo mo olorun ti o di ninu pe ina olorun se o se moto kan bo mo sha gbadura pe moto yen o temi olorun mo ni oluwa give me my car December last year ni mo tin so fọlọ tun dori ichi se tele ni mo ma mu fun olorun eleyi to ba tun kan ma tun so pe olorun eleyi lo tun kan e wa se fun mi and God has been faithful o se fun mi o nigba to di December mo bere adura lori moto yi nigba to di March 77 ni mo ri anu gba because joy yen wa from within e ti so fun eni ta ba kon de de ri pe inu wa ndun tinu wa ndun ta ko ti eni ti o ta mo di gan wi pe ka ma reti iyanu iyanu yen de nigba to di Monday ni won wa fun mi ni testimony yen pe olorun connect wa mo eyan kan labro to fun mu to mo eyan wa kan labro to ni pe ka ma worry o wa gbe moto wa fun wa lo ni imo pe moto ile de bi ere bi awada ni mi mo pe a le ko owo yen jo baba mi mi mo pe a le ko owo yen jo leni we were able moto yen de ni June yi o de sinu ile wa mi mo pa le ko 30 million plus jo ka le fi ra moto ah olorun olorun ojiji se fun mi o mi le toto mi le sore o je ki enu temi na toro ni ninu idile mi o je ki enu mi toro emi na kobi ninu le sugbon mi jo akobi sugbon leni de won need won ma need at wa consult mi ko to di pe won se nkankan ninu le emi na enu mi wa gboro emi na ti wa le soro ninu le ah baba mi oju oni ti yin mo dupe o fun gbogbo adura yin lori aye wa o ngba fun mi o ngba fun oko mi o ngba fun awon omo mi mo dupe o nitori pe lara ro ta connect pelu yin e je ko su yin e je ko re yin mo dupe lowo yin olorun ma bere si ni gburugbo yin ni agbara God will continue to renew your strength he will continue to renew the strength of mama he will continue to renew the strength of your children loruko Jesu
2: thank you sir thank you ma
0: nice mo dupe oluwa pe mo ni ola ti ma saba mo dupe oluwa pe mo ni ola ti ma forolo ope lopere aye ibati keru mi sigbo ope lopere aye ibati keru mi danu mo yin o Jesu pe mo ni ola ti ma saba mo yin o Jesu pe mo ni o lati ma forolo mo nba momo yen yo enikan gbo mi loni njo je mo pe wo ni testimony kan bi ota fe bi ota ko olorun emi awon woli yo bi owo mo ti so nkan kan fun yin gbogbo eyan omo olorun mo ti waasu e mi waasu laaro yi mo ni to ba ti notice e pe inu e kan sadede dun omo to fa ire sumo enikan ni woli to ba wa se pe inu eyan baje nko tete rebuke e Bibeli ni casting down imagination that may want to exalt themselves against the knowledge of God. E ma so gbogbo ero kale. E to fe mo mo gbe ra won ga si mo ti Olorun. To ba ti notice pe nu e fe mo baje tete ge danu. So you woli ti ndu inu temi mo do 24/7. Even gba tawon eyan ba nsoro mi ti won so nkan pa nkan to sere. Inu mi o mo dun ni oku to ti ku laye o eku to ku gaye nsoro e. To ba ti gbo gbogbo nkan so dayo so didonu so dinu didun so asiri lo waju niyan e nbo ninu service laaro yi gbogbo sonal church mo ti ranse si ni wema loni awon bi 5000 lodo awon 13 si 30 ma fun oni bi anointing awon eyan bi 2000 ma won to ti wa nbe won ti gba tele na ninu awon adult church a to mu bi 3000 na fa won to wa nbe isin agbara ni tori pa fe tun lo lojo Monday olorun ran mi se kan si gbogbo mutumu wa oh bo mo se fe si lawe lati iwo rodo e wo moto bagi ele fe so kale ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen oni lojo kerin la Sunday elekeji for that matter ta ni yanu kan so le dogbon foke mi to ba wa yen ni igba meta pe emi lokan emi lokan emi lokan next
1: e ka ro emi na le ri o baba mi
2: lati 2023 mo tin tele ipe yin lati lo iko oruko mi ni abosede igba ti won introduce ipe yi si mi mi kin si eni to ma n sai pelu mi mi kin si sugbon ojo kan mo kan bere si ni go to Facebook mo se ba ipe yin pade niyan mo wa wo bi te tin ba won okunrin soro that was 2023 mo ni pastor yi ma blunt gan baba yi blunt o anu o disciplinarian ni baba yi o atijo yen ni mo ti wo pe mo like baba yi ni mo tin tele ipe yin mo dupe fun eko te fi ko wa papa julo lori ore majemu atijo te tin so re majemu mi fi sere mi fi sawe wa rarara mo so temi mo so tawon omo mi mo so toko mi ati gba yen aye mi yi pada mi ra won owo mo ma make sure pe emi ni mo kokko so re majemu yen ke to fi pe sita mo dupe lowo yin go baba mi ni 2024 ni October te so pe a ma ri owo baba mi mo ri owo bo tile je pe mo ti send testimony sugba egbe mo ri owo mo dupe eyan kan fun mi ni $200 mo dupe iketa ni pe omi ta se omi mewa yen mo dupe lowo olodun fun ise iyanu to mi yen se ninu aye omo mi tori pe igba to omo mi o ni exam online exam to ni yi o bere si ni jaya sugbon mo wa ni oke ko lo we ko mu omi ko fi para omo yen ma fomi yen para ninu awon 24 awon merin na mu ninu awon merin to mu omo mi wa lara won bo tile ye pe o bere si ni ke ki result yen to de wi pe ohun si ibere kan awon kan de gba awon to gba ibere yen gan mu obo mo fun ni dani loju pe olorun ma jemu olorun ore ma jemu ti mo nda ko ni doju ti mi tori baba mi so pe ka fi ore ma jemu siregun ati papa julo omi yi o ma sise iyanu o wa lara awon merin ti won mu mo dupe o baba mi omo mi kan again o ni issue ni school sugbon mo dupe lowo olorun pe olorun eledumare o clear e nipasẹ pe yi baba mi mo dupe o ni fomo sise ranse ni faya sise ranse o mo n gbadun pe yin e se gan ni mo dupe thank you so much sir
0: nice mama mo gbadua fun wa to mo e mo lo waju ni in the name of Jesus Christ nkan kun lesa the next
3: baba mi o mo dupe o emi na leri o oruko mi ni Adenikola Ayiwola mo pe lati Korodu baba mi emi na leri olorun seun e ba gberi mi o oko mi ni o ti re lati nu osu keji ti o le dide ti o le sun ti o le naro inira ipo to ma mu ba lele ko ma sun ku pe ti ku ba te fe paun ko paun ko fe finira lo le aye baba mi o ati lo general ati lo ministry hospital ko si bi ta lo ko si bi ti won river wa lo mo se n ko ogun na ko test fun wa o te wa ya ogungun o te wa sise mo ko ni sun ba ile ma fi mo bo ba se n duro be la ma fe gbe sun be la ma ko si bo se le se to convenient fun baba mi o pe aburo mi ati ma mo sase fun wa lekun regiment ni pe ka wa si Jesus City mo si tin tele pe yin mo ti ba gbo nu radio omo ojo yin ni ori afefe ni mi o mo si ti wa si Jesus City lenkan na bo sase nini pe dandan pe leyi to nsele yi ka lo si Jesus City po ni gbagbo olohun ma se baba mi ati nawo ati nara osowo mo bo sase send owo ni oni pe ka lo si Jesus City baba mi gbogbo awon ta jo wa ninu moto ni jo ta nbo iyen ni 770 me ta lo koja yi ohun lo sele ohun la wa o ba ni gbogbo awon ta jo wa ninu moto na kaanu re pelu bo se nse ko le joko ko le naro ba lo sa nse sugba sa dupe ade Jesus City bo se di loro ba ni ko sa gbianju ko je ka yi Jesus City po olohun o lagbara mo ni wa gbianju na ni baba mi aba tun rin die atun duro aba tun rin die atun simi a sa yi Jesus City po baba mi eni ti o le joko o sa o joko nigba ti program bere laaro ta fi gbogbo program ni igba ta ma dele nba ni sori gbogbo ogun to nlo ti o ti e sise ta ri ise re mo ya gbese egbe kan baba mi ba mo se nlo mi la mo lororo ma ma fi ma massage tori ta se history won ni egungun eyin e oloti ye oloti wa fa mozu ese otun e pe o lo fa ti o le naro baba mi ba se bere mo se bere sin ba fi ororo ati omi ma fi ma ba wo mo wa sa okuta mo da sinu omi bucket ma yi ti omi sinu ma ni ko fi we to ba fi we tan ma fo mi yen ma fi wo lara ma fi ororo ma fi wo ah hey eni ti o le sun o wa sun ani mo tun wa yoju wo bayi pe ah abi se o ni abo nko o sun baba mi o pe bo mo bo lo mo se gba gogo ogo ma ni lo ba deni to lati tele ko le rin lati yara si palo o ma ti deni to rin lati yara si palo papa nbari re baba mi o mo de o mo ti bere sub pada o mo ti bere sub pada mo mo dupe olorun odekunle pafra mo gba gogo ogo ko mo je kaye soko mi sori gun merin yara ko mo gbon to sele baba mi mo dupe o ipe yin pe mi o mo dupe o ipe yin pe mi o e se o adupe o lati korodun ni mo tin soro o dabo
0: nice ara baba ti ya won ti pada si so gbogbo eyan omo olodun so le nawo mejeji si waju ohun taye se bo ni se loju won wa gbo po ti bere si se nti eni kon pa o iwo lo pada re yin e ipinu olodun fun aye eni to nse ami loruko jesu yo di mi muse mo de angeli si o ninu ile yen e lo tayo e lo serere in the name of Jesus Christ e lo mura o mami daddy e lo mura eyin ni testimony kan nti emi oluwa so fun mi pe yo sele nu service loni ni yen oni anoint them for good news oni ka fi oil kan yin fun iroyin ayo bo go se nje ti olodun e gbe oil yin dani eyin te ba ni isele yanu ayo ti wo gan ti reti lojo pipe okan olojiji lati iworode wo moto gbagi ele fe sokale ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen pepe yemi o tun pomo laaro yi ohun ti jesu nse niyan e wo mi gbogbo eyan omo olorun kakakiri agbalaye e mura o isin alakoko bere ni ago meje gbogbo awon omo olorun lati omo odun meta lati ti wo ogbon odun awon niyan ni for service mo si ti seleri emi mo fe fa awon eyan ni anointing 5000 gege bi sunday last 77 awon kan ti o ni anfani si awon mo fe da pada fun bo si se won na lo mu lucky a je pe won na ni ola monday la bere si lo fun kankan ati nkankan ise elekeji o bere ni ago mesan ngba ti o ba fi di 11:30 yen no wa yo mu yo wa le gbogbo eyin te jade te gba jesu logun logo ni ojo sunday to koja ti mo soro iribo mi leti yin because iyanu to gaju ki se pe eyin o si koju e ola ki se ke eyin owo nikan iyanu to gaju laye oni ke eyin o da jesu mo gege bi oluwa atolugbalare ojo to ba gba jesu lo mo pe bintin laye inu e o ba mo dun binu e papa ase mo dun inu mi mo dun sa e wo e je n to mu die si
2: ah daddy emi na dupe o emi na ti le ri o gbogbo adura te sagba oruko mi ni Olayinka lati United States ni mo tin pe gbogbo adura ta n gba yen emi na ti le ri o mo ti le ri o mommy na fun mi ni information pe ke mi na ma tele program yi ni comfort life and atigba ta ti mo tin tele mo ri owo Olorun ati ise iyanu e lori aye mi so sadede na gbogun ni bi ise mi tori ni bi ise yen bi oga le mi je emi ni mo train most of awon ton wa sibe so eni ti mo wa train won mu lo si another eka pe ko lo ma sise omo yin sa njija ju ati wa sodo mi ko de saye eyan meta lodo mi awa meji la wa nbe so gbogbo eyan sa soro leyin pe ah pe yin ka ti train eni to ma wa gba se lowo e won sa nse yeye be yen leyin a ta se ti mi mi so kankan mo larugbo ojo iwo na soro si o so mo sa dake mo bere sise meeting bo se ma roll over wa si bi to na se group for ko te ki kimi eni ti mo train re o ti ki te fe kimi oyinbo ni mo wa so follow mo lo to iwo lo da mi ele da mi lawo lawo rara mi ka ni pe iwo lo pe baba e fafras wa yanju oro yi o pon fe yan omo re je oluwa wa yanju oro yi o baba mi ose kan la fi se adura yen mo join awe ni may 1st mo gba the 7th for the first time in my life mi gba awe 7 mo gba gbogbo nkan te ni ka se yen ni mo se atun gba to mi sadede won ti se meeting ni thursday
4: won se meeting pe ah o ma roll over o ma ma wa ni Wednesday ojo ti mo ma sise ati Thursday pelu ekeji ti mo train so that way o ma ma wa then full time o ma bere ni October baba mi sadede lo pe lojo keji after that meeting lojo Friday lo dede pe fun re pe won o se mo o pon ti wa se sibo mi sita baba mi afiwere pari ise boluwa se pari eniyan o gbogbo awon tan leri firu koko boju se ti ota niyan o benu won se wo wowo niyan o nigba to lohun mi gbe ise ara ede mo ni ki wa se testimony temi na o olohun a de tun bo ma je ki ororo yin fresh loruko jesu bona se gba mi niyan o mo de mo ko gbogbo nkan yoku to wa na olohun a release ke ba mi dupe lowo olohun oluwa seun o baba mi
0: nice mi mama yen gan se so mo feel ayo inu mi sin dadun o nu fe a tun se nkan kan pelu anointing on iloni nigba ba de church e lo mura e ja ma lo ibi ta ti pade loni ni gbogbo sona church emi na won ma wo ni gbogbo sona church lagbare ni to laye atorun be na ni o se ri ni wema loni enikan ni woli elefi nkan ran se sawon to nbe ni sona church na o ti de be ni ki se pe ma fi nkan kan nbe ti ma so tele si latowo won e ja wo n to se yi o bi omo yen ni gbogbo n te so patapata ni mo n se atomi o atanointing oil ati gbogbo e ni US won ti n tele program e je ma se e je n gbo die si
5: baba mi oruko mi ni temi to pe lati UK mama mi ese we mi na ti le ri o bo se le ni gbe ati last year ni mo ti se wedding ti mo de jenja lati loyun to Olorun de ti se baba mi ni me first ta se pada awon to nwoju Olorun fun mo emi na wa nbe ti mo join baba mi adura mi ti gba baba mi lowo lowo bayi mo mi re mi lo ba yin soro e ti ni ka ma fi oruko mo awon oruko te ni ka so awon mo wa e ti ka ma fi pe ra wa ati odun yen ni mo ti ma n pe ara mi ni oruko yen mo mi re mo ti ma fowo ra iku mi pe aye re mi tete ma bo baba mi Olorun ti se ire mi ti de o baba mi e se gan ni o.
0: Nice mo like nti sister yen fi pare o lohun ki gbe pe ire mi ti de njo le so le meta pe ire mi de owo mi de ola mi de ayo mi de pe apemo ni la pete mi dire bo go se nje ti Olorun bo se fenu wi number 1428 ni be lu won se se ko ri be fun o in Jesus name eyin wo le gbagbo pe re yin de na wo e soke wa mu ida mewa e mu ore ire mi de e mu jade ka fi ti la ro kutukutu ni Sunday eje fun yin ni account number church 19 66 36 38 73 19 66 9 1 9 66 36 38 73 Comfort Life Mission International Access Bank bi yin o ba si wole elo eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank niyan Comfort Life Mission International ni yóò tún gbé jáde. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run tí wọ́n bí lónìí ẹ wá kúnlẹ̀ ẹ jẹ́ mọ́ lọ church. Ẹ lọ mú ẹja pàdé báyìí. Òní ni wọ́n bí ọ, òní lọ ṣàyájọ́ birthday rẹ̀. Òní lẹ máàkì wedding anniversary yìí. Ẹnìkan ní wòlíì kẹ tó gbàdúrà ẹsẹ̀ bíbélì wo láàkà. A ti wà nínú ìwé òwe. Proverbs chapter 13 títí wọ Proverbs chapter 18. Proverbs 13-18. Ẹja mọ wò bọ́ ká wo tí bàbá mi ológun àjọ̀bọ́ fẹ́ ṣe. Ẹ lọ múra láti ìwòròdẹ wọ mọ́tò gbági ẹlẹ́fẹ́ sọ ní wẹ́mà ẹ bèrè chọ́ọ̀chì ọlọ́run òjijì níbi gáràjì yẹn anointing oil dúró dé yìí àwọn nǹkan kan dúró dé yìí sona church náà ẹ já lọ síbẹ̀. Ẹ wo ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run tí wọ́n bí lónìí dà ẹ kúnlẹ̀ kí n sọ tẹ́lẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ mark wedding anniversary yín náà wá kúnlẹ̀ mo gbé ọwọ́ mi sókè ọ̀rọ̀ bí ọpẹ́ kò ní tán nínú ìrìnàjò rẹ. Happy birthday to birthday celebrant, happy wedding anniversary. Mo sọ́lẹ̀ kan náà fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ sí àtẹ̀stímọ́nì nọ́mbà tẹ́ ṣe àtẹ̀stímọ́nì yín sí rè 080-88-71-65-66 ẹ sẹ́ndì mẹ́sẹ̀gì ire àtànú kọ́ báyìí. God bless you.

a tun kira wa pe ma tun ku ajode akojuma jilodi di bi e ka bo soni tin si ojo kini ninu ose titun ta tu wo loni logo olohun yo kore wa fe mi atiyin lopo lopo yanturu ni o gbugbo olari ta je se ninu ose titun ta dese wo loni ose titun ta wa wo loni e wo yo bi opo lopo ire fun wa gbugbo na lari ta je se logo tolohun a tun gbede o a tu pa le iroyin awon iroyin agbo so gbanu si fila si gele agboko awon iroyin agbo rere agbo gbara dale agbo pe eh se bo se lo na re e je fun ni die lara awon kokoro yin foto ni ijoba apapo won ti se leri idane leko won atun tun le aye eni ro o fa won ma nigeria ti won wa logbe won ni le etopia ti won dari wale airi awon kan ijara bo ti ye ka rira o mo lo nwaye latari ogun to lo larin le israel ati raun to fi ma russia ati ukraine o minister feto abo lo soro adura feto isiku waye o fun ogagun rabbi abubakar ni kasina o lori oro ijinigbe awon loba loba ori ade nile yoruba won lo ilana ise mbaye o lati fi koju awon banditi ipinle osun won tako iroyin pe egberun lona 297,000 lawon omo ti won o si nile eko ninu iroyin mi awon alaga nijoba ibile nipile kwara re o won satileyin fun oluwapo gomina egbe oselu labe ase egbe oselu apc daladi sale o nile o kere trump ati pa ile pakistan re o won kede pe ajo so lori oro eto alafia ko ile iran won si pe ki tehran ko lo ri korase o le kare daraya Shoni all igbakeji akonimo agba iko Super Eagles iyen ile chuku pens loni to se pe o ti lo ri igbase olodun kan o pelu iko agbabolu ti Rangers iwon yi ati opolopo royin na ni mo kore to ni ti mo fi ko ale kan si pe ko ojumo o ola ti rewaju ogun ni opo ibi ti lo ko temi e je mu royin on loni lati nu weroyin Vanguard ninu weroyin Vanguard ti mo ri loro toni ijoba apapo won ti se leri o lori ilana idane leko o ironi lagbara to fi mo ilana atun tun le aye eniro tun ti opolopo awon anfani ti o wa fa won to je elewon o eleyi ti won jo mo Nigeria to se pe won da won para lati awon ogbe won nile Ethiopia latare agbe kale ifinise pasi paro sire ni eyi to waye loro awon elewon de o gebe agbe kale to won won ni nkan bi 94 iyen 94 mo ni awon to je elewon labe eto won ti won buwalu lori adehun to wa laarin orilede bejeji gebe Vanguard se gberoyin o ninu apile kokan ti won fi lede lanojo abameta ti won buwalu latore ni tin se oluran lowo pataki lori ibani soro won iroyin titun fun minister forole okere nile wa iyen Dr. Magnus Eze Tabasi yen minister forole okere ambassador Bianca Odumego Joko lo asala yi pe ijoba won ti faraje lati seran lo fun awon ti won wa logbe won hun ti won dari de lati tun ile aye won ro lona to dara o papa julo lori bawon na yo se mo gbegbe si aye to dara bi won ba sin dari de sile Nigeria ke bi won se gbe jade ninu iwe royin Vanguard lo ro tuni Moti wa ninu iwe royin punch lodo mi o nibi ti minister to wa foro eto abo nile wa ogbeni Christopher Musa o ti sala yoro ko sere se ni ogun ati la asigo gbodo ro so tun lo lowo laarin le Israel Iran ati le US to fi mo ile Russia ati Ukraine ma ni o ma je ko ma nira fawon o papa julo nile Nigeria atawon orilede mi lati ri awon kan to ni se pelu awon irinse ologun ra ti awon yo fi koju awon ipenija isoro eto abo gebi iroyin ti punch gbe jade won ni minister hun o mo leni to komi nu komi ode lori bo se salaye pe ai tun ni akosile to peye to si moyan lori ni kini ona tun si adina gboku o fun awon akitiyan awon ajo eto abo papa julo ajo olopa lori bi won yo si ma to pinpin to pa si awon odaran ati lati le kode awon iwo odaran nile wa punch na lo gbe royin
mo tun ti lo sinu iweroyin daily post lodo temi nibi ti mo ti si iweroyin hun in ti mo ba nbere o kolohun ko sanu fun wa won ni awon adura to wa fun ti eto isinku ti ogagun feyin ti rape abubakar lo ma waye lana ojo abameta ni lo kasina o leyin ojo die ti won ni o padanu emi re si akata awon ajinigbe awon odaran ti won ji gbe o gebi daily post bi won se gberoyin jade won ni isele na ni won so loju yen latodo onkoroyin ni bakazin eleyi ti o jabo royin pisere la sigbo gbodun so isoro eto abo tun waye lekun iworun ariwa ile nigeria gebi o se gbe jade loju opo itako esire gebi oro re onisere nse ni aya ologbe ogagun na yen eleyi to je pe won mo na papo moko re latodo awon ajinigbe ti won ko won ni papamara na ni won ti yonda aya ologbe ohun o ati oku oko re ti won ji awon mejeji pe papo daily post na lo gbe royin mo tun ti lo sinu iweroyin push pada lodo temi o lori oro ijinigbe na ni o se ni awon loba loba ori ade nile yoruba won lo ilana isembaye o fi koju awon janduko agbebon bandit o won ni awon loba loba nile yoruba ni won ma tin wo ona lilo awon ohun isembaye eleyi ti won ni won fe lo ilana ohun o ati awon ilana mi eleyi to je pe won yo lo kini on lati fi pin wo iwo daran ni ayika won o won ni to fi mo awon isele jinigbe ohun ti iko tawon bandit o to fi mo awon lasigbo wo daran mi ti o n sele lagbon ohun o je bon si salaye won ni won fe lo ilana ti awon alale de o to je pe awon alale ni won fe be lowe bayi o gebi won se ni isoro aisetu abo kini ohun o n le kokose kakere eko iworun gusu nile wa lawon apa ile yoruba o nibi ti awon ilu ti won ni se ni won ti be si ni ji awon eyan gbe ti kini ohun o si dawo duro to fi mo awon akolu orisirisi to n sele lagbon be hun won ni nse ni awon loba loba kan ti won soro pelu iwe iroyin punch salaye pe igbese tawon fe gbe na won lawon yiri ewo pe igbese yi lawon yo fi kun akitiyan awon eletu abo to ja ti ijoba tawon yo fi kun won lowo o lori awon odaran awon anduko agbebon bandit ati awon ajinigbe ti won so se o lekun punch na lo gberoyin pe won fe lo ilana ta awon alale kein to ku ninu woroyin punch iroyin kan na to rewo ti mo ri o nibi ti ijoba nipinle osun won ti sako iroyin kan o ti won te jade lati nu iwe iroyin kan to je ti ile wa o sugbon ti ki se iwe iroyin punch o nibi ti won tin salaye pe se ri nse ni ipo ti ipinle ohun wa baye won wa ni ipo pe awon omo ti o si nile eko lekun gusu worun awon ma lo ni onka to po julo nibe nipinle osun o gase ni iroyin ohun o ma lo je iroyin to nsini lona gabi iwe iroyin punch mo se gberoyin o apile eko ti won buwolo latore ni tin se akowe agba nile se ijoba to wa foro eto eko ni pile ohun ogbeni adekile kunjimo ati eleyi to te eleyi ti won te jade nilu osogbo lanojo abameta na salaye pe se ri iroyin na iroyin ofege mo ni tun sini lona won ni tori pe nibi ti won ti gbe jade wipe ipinle osun ni won ni onka awon omo ti o si ni eko to nlo bi egberun lona 297,000 won ni ayede ruroyin gba ni se punch na lo gbe royin eje lo sinu iwe royin leadership nipele kwara na ni mo su wa wa o ninu iwe royin leadership lojumo to nibi ti awon alaga ijoba abile 16 to wa ni tibutoro ipele kwara ti won ti kede ati leyin won o fun omoye oluwapo gomina labe ase egbe selo all progressive congress apc iyen onimero yakubu danlade sale o gabi iwe royin leadership won se jabo royin won ni ija lo nte ifowo sina lo wa ninu ajumo fi lede leyin ipade ti won ni egbe awon to je ti ijoba ibile nile wa agon eka ti pile kora ti won ni won se ti won si se ibuwalu na latoro gugu awon alaga ijoba abile 16 eleyi to ti won fi lede nilo ilorin gabi leadership o se gberoyin lojumo toni a tupale iroyin lo nde si eti gboyin lati damore 8.7 fm ni lo ti lorin ama o e ma gba pipe le ma tele wa lawon ojo opo itako ayelujara wa bi www.damodefm.net abi lawon ojo opo gugu ta lo lori ayelujara e ma yi kuro nibe iroyin bo lati le okere

0: ẹjẹ nlọ sinu iwẹrọyin rita lọdọ temi bi o nibiti are le us mani donald trump ati ile pakistan ti won ti se be o ti won je bi alagata o eye tun ri to wa laarin ida soro awo tun lo o gbo si kede pe adehun o mo ti wa nle pe ki opin ko le de ba la si gbogbo run so tun lo ni ekun middle east lohun o gbe won si ni awon reti ibuwalu na lojo aiku nse ni trump loju opo itakun ti aye lu jara re to le mo be lo silaye pe adehun to wa pelu ile iran ni awon ti se to pe yo je ibuwalu loni ojo aiku o gbe si silaye pe se ni ojuko straight of almost o ni o di eyi ti won si pada ni kete ti adehun na to ba ti gbera so amo sa o ile raun ni won ko fi gbogbo ara so pupo oro pa pa julo ri ti onkohun lori ibuwalu na gebe eni tin se agbenuso fun ile ise ijoba foro le okere won ismail bangahel lo ti se be jawe akiwowo o we lori agbe jare atan kale lori asiko eyikeyi adehun to ba ni won fe se reuters na ni weroyin to gbe Complete sport re lodo mi nbi o ni bi twon ni igba keji akonimo agba fun iko super eagles mo ile wa mo ni iyen ogbeni fidelis ile chuko leni to ti fi opin si gbogbo awon ariso tin jarinrin ni totun to si lori bi ibi ton morile to si mori lo o gebi won si ni o ti buwo lu iwe adehun lodun kan isisepo pelu ile pelu Iko agbabalu to ngba ninu ideje MPFL ti le wa ta mo si Nigeria Premier Football League iyen Rangers International tu je pe awon na lo ja olugberin ninu ideje ohun o ile chuko ni won ni won ti sun asiko ireti re siwaju to si ni se ni idure yoba iko ti won pe ni Fly Antelopes ohun o gebi o si ni ohun gbarade lati ri pe iko agbabalu ta mo si Rangers International ohun ti won gba ameye na gbeyin ta mo si ameye MPFL ti ideje to je ti league le wa ni awon tun ni won teswaju o lati tun mo leke ni sa titun eleyi to nbo gabi complete sport bi won se gberoyin lojumo tun ni Adeyemi Adewale lo kore injo de gesi o ola tin re waju ogun ni yopa ibiti loruko temi mo ki wa pe oni ati ose ta woye yo pe mi ati yin lagbo olohun ire gbogbo yo mo soju wa o logo tolohun ibi ko ni je temi ati yin o ewo on fi sinu banuje oni bayi ninu banuje me ma gbagbe o pe eka ipolowo oja o mo le mi ma ngba ko lori eto koda ibe na ni won tun gba ko lori eto fun tojumo atoni o titi gba ta ma pade ire atana olohun ni fi wale o tori pe ire na loju owo ri ojure la fi woyin bo ire ko ma je temi ati yin titi gba mi ta ma pade mo ni Ọpẹ ibiti le mi ya o ire o ire
1: Onisegun lawa ni Jesus lele mo ni larada ile ise iranse ti ebi ti a mo si All of Faith and Grace Ministry Grace of God Fellowship lo pe gbogbo eniyan si bi soji agbayanu olojo meta ti a pe akori re ni Jesus oluwosan lami Jesus my great healer eti o waye laarin ojo isinmi ojo 14 si Tuesday ojo 16 osu kefa odun 2026 Sunday 14th to Tuesday 16th June 2026 agogo meta osan leto ojo Sunday nigba ti eto ti ojo Monday ati Tuesday yo bere lago merin abo irole bi soji oni Olariwaju Road TPO 95 lagbegbe Ai ma nilu ilorin nipile Kwara be ba ti ba egbe ijo Water Assembly wole lebi ti ranse Olorun alaye ni Olusu Agutan ti Philos Bola pa e mo ti ijo Royal Covenant Assembly nilu ilorin yo ti ma soro iwosan la imularada alai diyele sori onipo jipo eniyan pelu fami royan alai losun wa gba itusile lowo idamu aye ki abandaro nla ba oro rero nitori Jesu nikan ni o le se special apostle ati prophetess of Bagemiro ni olugbalejo ti igimo isoji si je olukede
2: The sounds, the vibes, good talking, conversations. You can have it all on Diamond 88.7 FM, Ilorin. Diamond 88.7 FM, we've got you.
3: Keep listening to the music, to the sound, to the
4: Diamond FM.
3: 88.7 FM.
4: Across the airwaves right now.
5: In the mix.

0: music lives. Okay. Hey. Okay. Hey.
1: Jesu ni Olúwa.

0: gbogbo ita ti daruko won yi e o o mu wa ni ife
1: ti orile de wa
0: ta ba ti le baba ipelu re yo fi ife wa orile de wa yo fi han a wa ri wi pe ninu ife wa lokun lobinrin si orile de wa o tumo si ki a hu iwa ti o ti inu okan wa you don't need to be forced o ko ye ko rolopa ko to mo to ye ko se eyi arifin arifin tan ri awon olopa fin won ri awon soja fin won ri won fin be
1: soja pelu iban lowo
0: ti to olopa ba ni ki moto kan duro le se vi ko lo abi awon road safety abi no bi won le se vi a se kiri ka lo ti en se be lodo lodo soja ka to de be gan ti mo gan
1: be ni
0: bo se ye ka warire fun ile ede Nigeria lele yo si wa dara sugbon awon mi to ye ko sise tan si nse a ni je kan ri se a wa faye ni won lara a wa mo fitina won won ni ko sanwo na o sanwo nwo jawo na won ni wo ja opo le re won ja waya o wa no na osise no se wo gan soju se re they will do whatever they can do to retrieve whatever is in your hands beni sugbon on to man kan opopolopo lara ni pe e fun wa na e nbere owo na
1: bene egbo kini ikan to fe wi si ladugo wa lojo kan won ti ka waya lo a ri waya yen won si ni ki gbogbo wa o dawo
0: arara
1: a si dawo
0: o ye ki
1: won si a si kowo yen fun awon tin sise ina
0: o ye ke charge won si court
1: a mo ni won tun igba tan si ni gbe ma gbe waya wa waya yi ti won ka lo yen o gan na la ti recharge na mi da ra
0: o pe o ye ke take won up
1: awon na won o
0: wa si da o ye ke na won
1: awon na won gidi
0: won ni o ke mo ro pe eyin lo ni mo pe lagbara
1: je e ayo mi kan emi kan mo ni adugo ni emi
0: kan ko ye kan se be o mo niyan lara o mo biyan nu lo to
1: bo o biyan o
0: biyan tun wa jebi to ba de waju ofin for the law to take its course e je ka to bo ti ye ka to
1: okay iyan na mo fe ko
0: adua ni wi pe ibi ta ti lo to kan mo dowo bo nbe kan mo se kisi don't don't gba odo
1: eh ikan to mu na opodopo o ma se isan se yen ni yen
0: ofin o gbajo jongu justice laye ka ma se dajo lowo ara eni rara e je ko ofin to ma dura mi ni pe awon ti o fo ofin to ko je olooto
1: ko je olooto ati olodo
0: pe na won ko wa lati ko e ri pe apere kan wa lori awon omo Israeli
1: kini
0: ta ba wo nu oro lo ninu Psalm 137 o si ye ka mo ni Nigeria fast forward re nigba tan ko won lo soko eru won wa ni kan wa ma ko ni
1: won ni be ni ni waju awon orisa gbogbo
0: je kin sare ka Psalm 137:5-6 oni Jerusalem bi mi ba gbagbe re je ki owo tun mi ki o gbagbe ilo re
1: ilo re
0: bi emi ko baranti re je ki aha mi ki o le mo eriki mi bi emi ko ba fi Jerusalem saju olori ago ayo mi gbogbo e wo mo si gegun le ra won temi ba ti fi ti Nigeria saju je ke le sele si mi melo nu wa lo le so
1: melo la lo le so ru
0: won ni ti awon wa ti fi Jerusalem saju ta won korin awon korin mi ya national anthem ni ile ajeji won ni kiri ki won ya ha won ko le mo ri
1: to le mo
0: ko won ko ko ro ki awon mo se rere melo nu wa lo le so be pe Nigeria bi n ba ti se fe re ko mo da fun mi
1: se bi awa ara wa na ta je Nigeria eh awa ara wa ta je Nigeria na la tun gba gba bode bo
0: ko ara mu
1: awon ba bo
0: ba oluwa yo san
1: lo e je ka duro ni titi ojo mejo loni ti o ba dojo mejo a tun tesi waju lori eto yi ba ba re ni ke ke to lo ise
0: o se sin oro wa e ta mu jejo na la
1: o na la to mu ni
0: ni Psalm 21:22-6 gbadura fun alafia Jerusalem
1: eh awon to ba
0: fe awon so pe gbadura fun alafia Nigeria
1: Nigeria awon to ba fe mu se rere ah kini ibere ibere ti a ni ibere
0: apere okunrin 24 ti oluwa bukun fun ninu bibeli 16 example of men blessed by God in the Bible
1: okay bo ba ko ti e wa mu wa fun wa ni CSA Taiwo Taiwo isale.
0: Bẹ́ẹ̀ni.
1: Oruko ẹni ni ati bi ta ti le ri. Choki choki ni
0: kẹ́kọ̀ọ́. Oruko rẹ phone number rẹ kò sí wa nbẹ.
1: Ẹ ma ṣe sinu fóònù o.
0: Bẹ́ẹ̀ni.
1: Ẹ kọ́ sinu
0: ìwé kẹ́mu wa. Àwọn kọ̀ọ̀kan ti ní ẹ̀bùn wọ́n pè mo trace number wọn àti rí number wọn kan pè padà.
1: Okay.
0: Ọkùnrin kan pè.
1: Àwọn tá a sọ fún
0: pé ó ní ẹ̀bùn ní ìjọ mi. Bẹ́ẹ̀ni mo ní àwọn get back mi ò dẹ̀ ní number yẹn mọ́. Ẹjọ́
1: kan pè padà o. A fún wọn ní ẹ̀bùn wọn. Bẹ́ẹ̀ni. Ní ni a ti dúró adúpẹ́ lọ.

0: wo olorun to ba wa se toni ta se ni gbagbo ati danloju pe yo ba wa se ti ojo mejo loni be na la se dupe lowo iranse olorun ta fi wa sori ete ni eni owo ayegbulu agbaladua pe oluwa yo tubo ma fi ogbon kun ogbon
1: yi amen
0: e ku atotonu lataro ke to lo e gbadura
1: olorun wa dupe nitori pe oro re ti jade ki yo si pada lai se se teran oluwa je ko su isurere
0: amen
1: ogbon to ba pe fun gege bi omo rile edi nigeria lati se oluwa ran wa lowo
0: amen
1: mon ja fi kekun mon ja fi rokun ya mo du fun rilede lati dara pa pelu awon olori wa mo ma jan si se o wa bebe fun olugbo wo eto ijon bank foundation yo dara fun yin okan yin abale e mo nisi e mo po si aisan ni gbe yin
0: de
1: ile se diamond fm e ti sorire toruko je e o ma tayo e o ma tayo e o ma tayo jesus christi oluwa wa
0: amen.

0: Hey, won ya rin fe se si te ri won ni ko kan ba ile ani ba won rin na si o. Gbogbo awako patapata. Te rin rin ajo lowo lowo. Ona oni digbo mo yin lowo o. La shade mari. Oko arefo egun le layo atalafia. Anyu lo anyu bo lowo yenu. Ema lori ema bori ni o. Sori ibusun le yin si wa. SSG. E ti wo radio yin mo odo yin peki peki. Mama wipe awon kan be lowo lowo bayi to je pe se ni won ma pariwo tan tan tan. Eyin omo yin da ba mi gbe radio mi, ba mi gbe radio mi. Dingi okan ti bere. E se eku ife Olorun lara wa o. Eyin tin lo source abe ti daride e lo fun egbe alase latu abe ti daride. Ni gbogbo aye kaye ti eto ikayin mo laaro to ni mo kiyin mo kiyin mo lu yin logo enu o. Si dada mo ba yin o. Boya yin sese ndarapo mo wa fun igba koko. E wa wo pe ikanni wo lo ja to yi. Diamond 88.7 FM ni le Ilorin ni o. In la wa Olorun be pelu wa dingi okan leto yi lori eto lati mo yiri awon kokokokoko leyi t'Olorun lo fun aye wa lati tun isemi aye wa si sisin ja si anfani to po fun wa o debi mo tin dupe lowo balawura bi won ni se lai dupe dupe pe okun lowo alase apase kan de ta wa yi gege bi ise mi baba dada ti won fun wa lori ofe nla yi baba mo mo lore sa ọpẹ olori ada ada teyin olori adariri ari e mo ni se mo ga se mo po si la se idumari te dori gbogbo loga loga ni kan ni ta wa yi olori waju oye wole lo ko temi o duki olorun yin re ti o je fi sufun la leveni kan kan o e ka bo sori eto laaro yi awon agbabo won ni bi abaroko ti si ibe na la nfa bo si ibi awako kini ohun gunle si ni jejo ni panu olohun ibe na lati gbe laaro yi geregere bani agbe wo toko re leyin enye sumo di apoti radio yin gbagbagba bo ba si sese enye radio yin soke ejo ma ko la la la bo jenu moto na le tin gbo ko be wude omi eko eko na ni la wan lo laaro yi oni koko kan leyi ti asiso loju egun re ni jejo to ni se pelu oro idile se ma pe mo so fun yin mo ni series leto yi episode ni o lati episode kan bo si episode mi ni sugbon agbon bi ati gbe kini ohun ni jejo mo soro lori pe ka ti e to di agbon pe a n se gbe yawo andi idile ibo ni kini ohun ibo lo ye ka ti mo inu mi dun ayo mi kun wipe Olodumare tin darapo mo wa lori eto yi o tun lo eto yi lati fi ba won odo pade o paapa judo awon odo to je pe awon na ti tese bodo relationship kere kere odo ohun se lo nwo won lo sinu igbeyawo awon agbabo won ni amukun orun rewo olokele nwo ewu sale beyan ba kole pelu biriki ti o strong daada tan wa gbe ile ohun di agbon bi kan tan wa ri pe ile ti bend kilona abayo wọ́n kan sọ fún àwọn bíríkì láti pé ẹ máa ṣe plastering rẹ̀ lọ bẹ́ẹ̀ náà ni àbó tún lọ́gbọ́n tí wọ́n dà sí bá bá ní kán máa plaster rẹ̀ lọ bẹ́ẹ̀ gbogbo àwọn tó bá ń gbé nínú irúfẹ́ ilé bẹ́ẹ̀ inú ewu ni wọ́n ń gbé torí wípé atẹ́gùn kan lè fẹ́ lọ́jọ́ kan ó sì ṣeéṣe kó jẹ́ pé òjò kan ní ọkàn rọ̀ tí ó sì dá gbogbo ẹ̀wọ́ gbìyìrì lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo bori ba wa ko awon tin gbe nu be yo o se se kategun ohun ko ma ba won ninu ile sugbon bo ba ka won mo nu ile o se se ki nkan yan oro igbe yawo oro to lagbara ni to lakaki eru nla ni teyan gbodo fi owo oyo boke mu sugbon pupo ninu wa lo je pe ariwo ta ma npa julo na ni pe elomi a ma korin abama abama abama kedere ki saju oro eyin oro ni ma nseyo eh eh abama telomi ni loni orin abama telomi nko loni ohun gangan fun ara re mo lati bere pepe wi pe ile to hun mo yi duriki to hun ko yi oran ni opada da sun lorun bo dola sugbon owe telomi mo npa na ni pe when we get to the bridge we will cross it o ri pe ko to de bi afara ohun gan kini ohun ti jalule gba o wa ku bo ti re koja bayi o bo ti re koja odo so di keji afara to gbekele afara to fokan si ni pe bo ba de be orin koja ni rorun o ri pe nkan ti yan mo lowo bayi mo nbo mo ti de o ni jejo mo soro wipe ohun to ye ka kokko fi pile irin ajo ibasepo laarin okunrin ato obirin o ni friendship ki se relationship o olorun ran wa lowo lati pekelu ohun pupo lori koko yi ni jejo ibo la wa lo laaro yi e je nsare lo polowo oja bi n ba ti padade a wa te pepe eto loni ra bajigan ati ni regede fin ama yi ko nbe yin la wo olohun be pelu wa en le nbe won o e ku kale mombo
1: ile ise KWS Garment Production Village sisile o se ti gbo ile ise KWS Garment Production Village mbo lati sisile ni ilu Ilorin Germinal Consulting gba awon osise tuntun wole fun KWS Garment Production Village okan lara awon ile ise aso to tobi julo ni Africa
2: se lo tun tun ni won so yi
1: be ni o to patapata kilode to si nduro lo fi ibeere ise re ranse bayi
2: emi ti ti mi ranse o anfani ki dode ni keni
1: won gba osise fun opo ipo ise cutters embroidery machine operators sewing machine operators packing staff finishing staff IT officers front desk officers ati opo mi
2: won ti le je pe ko ni iri to pe won ma ko ni ise na so ba je o ba n wa anfani ise to da julo eyi ni akoko re o
1: KWS Garment Production Village Ilorin awon ojo waju a se n da anfani ise sile fun gbogbo eniyan fi CV re ranse loni ran si WhatsApp lori 070-3601-7362 070-3601-7362 tabi ko fi ranse si info@germinal.com ma se je ki anfani yi koja lo o ojo ipari fifi ibere ise ranse ni ojo aje ojo kedogun osu kefa odun 2026

0: kaabo pada o jingi o kale ngbo
1: omo agbo bi won ba ni ko mu suru ko to laya
0: e je nbere kankan lowo yin dadi wa mommy wa rogbodiyan lasigbo arukosu ton fi gba gbogbo waye ninu igbeyawo yin e je nbere lowo yin so ni lo sese bere ni

0: tan wa loju ona ti won fe ra won lowo e lo bere lowo won ibere temi ti e fe bere lowo yin ni pe e me lo ni won ba yin pari ija
1: awon mi ko gbo
0: awon mi nbe to je pe lati gba ti won ti wa loju ona oni ija ola ija ni igba gbogbo ni won ma nba won pari ija sa awon eyan ma da soro won
1: eyin to nbo mi oja okukuku
0: bon ba rerin loni won ja lola bi won ti bere rin ajo won nigba ti won wa loju ona nu ki se gba ton wonu igbeyawo tan ni won to nkoju pon pon na yan wahala ti nlo ninu igbeyawo won loni sugbon lopo igba
1: aimoye awon odo lohun dari
0: bi ife ba ti fona soju tan yan yan ti kokoro ife to rin yan wirin wirin lagu ara awon kini kan be tele ibun pe ni red flags ta ni fiyesi

iwọ ọdọkunrin iwọ ọdọbinrin to n gbọ mi laaro o tuni so mo wi pe awon kankan nbe ti wo na nsakiyesi awon red flags kan na nbe ti wo na ri o ri lowo lowo o n goju ko nbe oni kokan ha erin e pa mi sorry ipile to

0: ipata won ananko e ri pe mo so le kan mo ni eto yi series ni
1: odo makunrin
0: e ja ma mu were di were bayi kini awon red flags gege bi odokunrin odobirin to nri lowo lowo o ti wa ninu relationship bayi o bo ti e je pe o bere pelu friendship eni te jo rin gan o mo diju diju baba bere lowo e pe melo gan lo mo nipa eni yi wa ni mo mo gan o mo gan sugbon mo fe so fo pe o mo
1: parabale mo fe so mi
0: elomi oni ah babe mi nice gan o wa caring o wa loving they play se ka mo tan ra wa awon red flags kan kan be to n wo bayi to n yin mo si o n gboju ko n be abi yo pada wa igba ta won red flags yo ba wa pada yoju si waju re ganboro ko mo wa je pe orin abamo lo mo kon gba na awon kan korin abamo loni tori awon red flags ti won ri lana ti won gboju ko n be ma tan ra re elomin be to je pe igba te wa loju ona igba gbogbo ni won ba yin pari ija sa sa lojojumo ka to wi ka to fo laarin ose kan ni koja ke mo ja bi baba yin tin ba yin da soro ni ya yin da soro o mo pe red flag ni o tumo si pe eyin mejeji la ka ye yin o gbede bi pe ke le yanju oro laarin ara yin lai dariwo gbogbo e na le si ri e si gboju ko nbe e si wonu gbe yawo na pelu e wa le ni ni problem ki lo nte ko we si lati bere pepe e le handle situation fun ara yin misunderstanding ko si gba te niru e ri te ri na re pari fun ara yin afi kawon eyan o ba yin da si sa nigba te wa lona nu o gbogbo e na le si gbe wonu igbe yawo be e wa ri bayi e wa ri pe igbeyawo te te wa ninu e loni e nisimi nu e
1: ibe lopo
0: iwo mo birin o je wipe koro mo ti se bi oro laarin iwa ati bobo ilana to ti pada doko re loni gbas gbos ni girigiri wo oro olorun ati gbowo soke ko gba o loju to ba si ti lu otan yo to lo ra ebun fun o atura gift ato fi tu o loju my baby now mo pe wo na lo provoke me now mo pe mi o ri be mo pe mi o ri be iwo na lo ma nse nkan to ma nbi mi nu to ma ndun mi o mo pe eyan titi nlu o nigba te wa loju ona to ti le siwo soke gba o loju yo pada lu o ni aluba mi ngbe ba wonu igbeyawo sugbon tori torokoba to nri gba lowo e awon ebun ti bi ntu o loju abi awon nkan pepepe tin ra fun ya ati baba re iye re ti ra o wo wi pe o fe padanu e I don't want to lose him because he's so lovely and he's so caring and I know he will change unle o madam changer se wo lagbara ati change yan ni so wa ri bayi o wole re tan o so di apo esepo o wa nsunko ki bi egbere ebi tani opolopo awon nkan tan koju ninu igbeyawo wa loni ebi wa ni elomi a mo di ebi ru ota alota ni o isi ota ni o ota wo iwo to je pe iwo lo iwo gangan ni foundation ti ota mole lori lọpọ igba ọta ki ri sese bi won o ba ri loopholes bi won o ba ri alafo ti won le gba wole lati sise o tumo si pe lọpọ igba awa gangan la nfowo fa awa gangan la nfun ọta laaye lati raaye sise ninu igbeyawo wa.

ti won fi se yin ni ye ba wa sa fi se o tun mo si wi pe ipile ni e lo wo ninu iwa ninu ke to de korita te de loni bo le ti bere iwa to ri tomo birin yen wu si o ninu igbeyawo loni iwa to ri ti oko re wu si o ninu igbeyawo loni ko sese bere o tin wu nigba te wa loju ona o fi ye si ni ogun ajobo isin le lomi a sese wa ma wo bi pe akide se bayi tele o tin fi awon ami pepepe han.

0: ni o
1: o complain iwo omobirin pe iwo nikan na lo reru inu ile
0: okunrin
1: igbejo wa loju ona bo ba ni kokore o sise eleyi a lo ti leju nigba te wa lona bo ba lo ba ri sesi bi kan ko apply ani salary won kere o si nfoju fo iwo na lo nra so si lorun iwo lo nra bata si lese nile oni to ma nko be ti wonu igbeyawo tan iwo na lo mo bo se patch e opo mo birin mi nbe to je pe owo ori re gan owo ori e bride price abi dowry na npe iwo gangan lo so bride price ara re o mo wi pe omo kunrin un gan go ti e fi kankan serious ri
0: obirin to
1: o sa manage e wonu igbeyawo o wa n

0: gbara re lo ohun to si fa ni pe gbogbo nkan ta nkoju ninu igbeyawo wa loni popo ninu e ati ri awon red flags yen lateyin wa a fi yesi ni tori bi a fe lose partner wa yen
1: ogbologbo okunre to se ikeje
0: tori pe ife ti rubo wa loju I don't want to lose you baby oh lose the baby yen nigba te wa ninu relationship e denu marriage e ti bi kini e ti bi keji e ti bi omo keta ile ti kun ibo lo sese fe ma keru re lo bayi o ri po ti dagbele bu si olorun yala lokunrin abi lobirin abi ko ma fo mi lo red flag to gboju ku nbe lana o ti wa di ogun ajobo to nto po si loni bayi ebi tani
1: loni yeye babo ara re si ho
0: elomi nbe to je pe
1: eni ti a nwi lo ba fi
0: ngba to wa loju ona iwo gan pelu o mo iya tawon awon molebi oko to lo fe molebi iyawo bi o ti yan ko o mo iya ti won ko si o gboju ku nbe oni well it's not about the family it's about the person I want to marry they play it's about eni to fe fe abi ko ti gbagbe idile bi o ti fe yan ko o ti gbagbe idile bi o ti fe yan aya o mura o di amuri adua tabi ko ti e wo gbe egbo ibi ti kini yi nlo emi re ogbe nipa to lanfani lati yago ko tete besi ara re soro e wonu gbe yawo tan loni ori pe won ojo ori mo

0: ki gbogbo awon odo to ngbo mi gbaroye laaro oto ni e ma fi ye si ide ta fi nseto yi ki se lati da ileru sugbon lati tun ile toni lati ran oko ati yawo lowo to je pe se le bara yin lagbon ti o teyin lorun loni ninu igbeyawo yin ki wa ni ona abayo mo nbo nbe sugbon fun awon odo lokunrin odo lobirin tawon na nwoye pe ko lawon ti se ririn ajo aye awon bayi anti boda gbogbo awon red flags to nri yi ma foju fo be yewo loko kejeji tori pe bo ba ti wonu igbeyawo tan o se se kikini ohun ko mo le handle bo ti lero se ti re awon odo sin won ma gbon loju ara won awon ma gbon I know what to do I know what to do I can handle it oh le handle o bo ba de le tan wa sakabakaba lo bere lowo awon ti won soru ohun to n so loni bere lowo awon ti won soru e lana leni nko se ni won saka akiri aye won o setu aje n soju opo le ojo ti lo a to tesiwaju e ri pe mo n gbiyanju ati balance e ba ti wonu igbeyawo la n ba won odo na soro odokunrin odobirin mo won si kini won wa n wi ni isi iyen ti won ni yen won ogbon ni won wa civilized won wa social igbeyawo a ma so ologbon di ope teyin o di omugo yanyan ti o ma wo pe se be na do n wa go to ni bo lo n ti bara hun ninu ipo to n wa yi gan bo lo n ti rin igbeyawo ni njebe bo ba je pe ogbon iwe le yan fi n tole ko ye ki igbeyawo professor o ma break now o tun ma si pe igbe yan ba kawe kawe kawe debi to fi gbo oye professor ti o si ri marriage e handle o ye ki yan o so fun o pe igbeyawo ki seru omode Zero 9136559529 Kini awon red flags. To ti figba kan ri, sugbon to gboju ko nbe. To ti wa di jogodi si Olorun loni ninu igbeyawo re. Ona abayo wa tun se wa. I se pe ke tuka ni ona abayo. E pada lo sori tabili ni, e wa joko. E jo soro e jo jiro so, o ma ba shige laye re Inje yin gan ti en bere lowo ara yin gege bi oko ataya pe se igbe aye ta ti en gbe yi ba ti fojojumo ja yi so te wa lorun sha eni won ba wa da soro ola won ba wa da soro o ti su awon obi yin gan opo igba gan ni won ma so pe ki lo de gan nigbe mo pe be ti ma se re se le mo gbegbe aye yin bi ekuti ati ologbo ki le fera yin si koda awon kan gbe eto ilowo lowo to je pe awon obi eyin mejeji gan gba pe bi na o ba wo laarin yin mo konikalu ko so de ti olototo tori won ri pe eri kini ohun manage o sese bere o ti bere ngba te wa loju ona e fiye si aje awon ni to wa loju layo elo e kaaro
1: e shuma gbogbo eyan ku si yin o ni o yo dara fun gbogbo yin o
0: ami olohun
1: ta nu fun yin o sara iwaju eto se gbe wa eto atole se atona se atori se
0: oluwa shuma
1: olohun si wa ke baba wa na o ko lo ko da won si ati dile won
0: ami
1: ori adele lo so lati airport
0: e shuma
1: mo ki gbogbo eyan eyan mi fun birthday mi ana o
0: ah iyawo li e se birthday e tun sare lo yun e tun sare se free promo laaro iyawo li oda emi yo se pupo re laye ati laye to dara o awa na kiyin iyawo li awa na kiyin pe e ku ojo ibi ana o emi yo se pupo re laye ati laye to dara o agba yin adale aje en file ikun gege bi awon agba ti mo n gbadura won ni e fowo pawo e tun fe rigi jobi happy birthday to you. Prophetess Ayodele. Ya woli Ayodele lati airport. Emi yogun ko wa ni gungun ya. Yogun ninu oro pelu ilera pipe ba se Idumare. E ja tu wa lomi tin be nbe lo.
2: Hello
0: e kaaro sa o.
2: Yes sir. Oruko mi ni Masud lati Enkorin.
0: A n gboyin o.
2: Ah, eku eto yo invite te mu wa to lagba buko ni.
0: Olorun ni sa.
2: Bayi
0: lo ti bi ngan
2: ti
0: de sinu ni sin ba npa oro gbe
2: awon ni bayi ni kabisi olo ti
0: control mo bayi eh
2: ri control mo ma ran pa re hmm oro gbe o tori iriri
0: kabisi olo
2: ya o ya kin o fi suru se e ko bo se ko to wa la po nbe gan kurat mari do ba ni o ti o fe mari mo fe ni ko mo mari mo
0: ah eyin o mari eyin na ti pari oro e ni kin o to bo se kin o to e se gan idi ta se se agbe kale eto yin na nu se n gbo bayi
3: ko se mo o
0: o sa lohun ti won ba pade ninu irin ajo igbeyawo ki won to so nti won so yi iwo odokunrin iwo odobirin maje ti re o di o maje oju re o fo si realities ta n so yi o bo ba si kopa ko si to ni okan o ma bo ninu igbeyawo ohun ma bo nbe o to gbon hello eh ore bete etumu igbeyawo da igbeyawo dun gan ṣugbọn awọn nkan kan nbe ta ni lati fiye si ni ka tọ bo se ka tọ ka rin bo se ka rin won ni baba ta ba ya ma nto ni ko ma ba derun nide hello ta ni nbe nbe o
2: hello e karo
0: e ma karo sa
2: olorun raju yo da to
0: ami baba
2: o ti da o ni baje o
0: ami olorun sa
2: oruko mi ni alagba akere kan lati asadamu
0: e seun baba
2: adupe fun baba to da ile ise ile
0: oluwa seun sa
2: oogun agbara
0: ami ami sa
2: oke oke lowo awon mo lo
0: ami ami
2: awon lo yan ni yan lo
0: ami ami
2: teri eto te gbe wa yi
0: yes sa
2: o da to be so pe ti pe ba baje
0: kini olododo yo se
2: foundation lo ti wo lati bere pelu awon omo wa
0: hmm
2: to be so pe ko omo re o ba le fun ni isinmi
0: beni
2: oro e na wa loro lodo awa o alati fi so fa won mo e ka je kan mo pe ojo la igbeyawo la o o lagbara o tori na pa lowo bi o si wa lowo awon omo lo ba tojo mo wa
0: ami sa
2: yesu ran wa lowo
0: ami baba e se gan mo dupe o e se un ga agba yin adale o ọkọ àti ìyàwó tẹ́ ń gbé ètò yìí lọ́wọ́lọ́wọ́ àfi kẹ́ ẹ jókòó ẹ wọ ẹ̀yìn wò àwọn nǹkan kan ń bẹ tó yẹ kẹ́ ẹ ṣàtúnṣe rẹ̀ kẹ́ ẹ tó wọnú ìgbéyàwó ṣùgbọ́n ẹ ti wàánú ìgbéyàwó ọ̀rẹ́dì ẹ ti bí kìíní ẹ ti bí kejì ẹ ti bí kẹta ẹ ti bí kẹrin ìgbà gbogbo làwọn ọmọ yín wá ń rí yín wọn ò rí yín bí àwòkọ́ṣe gidi torí pé ìgbà gbogbo ariwo sáà ìjà ni sáà àwọn ọmọ yín gọmọ ní dádì tútù bẹ̀rẹ̀ nìyẹn mọ́mì tútù bẹ̀rẹ̀ nìyẹn sáyé lẹ̀ wá ń gbé yìí ṣé bẹ́ẹ̀ ti mọ́ ló lọ rèé. Hello.
4: Hello sir.
0: Ẹ mọ̀ káàárọ̀ sá. Ẹ ṣeun sá. Àmì Ọlọ́run sá. Ami, ami, ami sa. Ami olodumare sa. Oloni, oloni sa. E seun evangelist.
4: Igbeyawo gẹgẹ bẹ ti ti so e ti yana na re to po. O si je ko ri ni gbogbo nkan ti n la fe ti igbeyawo le ni. Awon nkan to ti sele ngba ti won rin ajo ni.
0: Hmm.
4: O ti mo so de won fura. Emi dupe lodo Olorun. Ki so mari emi ki joko mo ti gbari sa ti lori mari mo ti ri mari ti ti lori awon nkan to.
0: Hmm.
4: Dupe lodo Olorun o sele si baba mi ati ya mi na.
0: Hmm.
4: Igbeyawo won but in one bed of money won't know. We had to tell me about any reason without you. I don't tell me, son. Call me, man. I don't know. We put in many pages. We must tell our guys.
0: No
4: wonder.
0: Hmm.
4: Me for what? Me took it back in Bradley.
0: Cabisio.
4: Ah, the ninja. Ah, like that. You need to laugh at that. Ah, your family. Ah, could your family.
0: Olorun se o.
4: Àwọn onígbéyàwó kan lọ bá wọn máa tu.
0: Àmì o.
4: Àwọn ọmọ wa dá ń bi Ọlọ́run jẹ́ ẹni gbẹ́kọ̀ọ́.
0: Àmì.
4: Láwọn ọ̀dọ́ ọ̀sẹ̀ kò sí fẹ́ sọ fún wọn, ọyẹ tí wọ́n di.
0: Àwọn sọ́nà ni.
4: Wọ́n á tọ wọn sọ́nà náà. Most of them, wọ́n máa wòkè kí dáàdi sọ.
0: Àwọn sọ́nà ni. À ní dákẹ́. Àmì ẹ ṣeun gan evangelist. Àwọn sọ ni o, à ní dákẹ́ o. Torí pé bá a bá bùkẹ́ di ọ́ tá a bá dákẹ́ bí ẹni sún ọjọ́ ewu síwájú ni nínú ìgbéyàwó. Hello.
5: Hello.
0: Ẹ mọ̀ káàárọ̀. Ẹ káàárọ̀ sáà.
5: Ayọ̀ rẹpẹtẹ ní sọ̀rọ̀.
0: Ẹ ṣeun Ayọ̀ rẹpẹtẹ. Kí ló kọ yín gangan Ayọ̀ rẹpẹtẹ?
5: Ọlàwálẹ̀ Abiodun lorúkọ
0: mi. Ẹ ṣeun gan wa. Ó yẹ ẹnìsọ nílẹ̀ sá.
5: Ẹ jẹ́ ń kọ́kọ́ kí bàbá. Jẹ̀sà lóye. Mo wà lẹ́yìn rẹ.
0: Àbí o.
5: Ọlọ́run ó tún máa fún bàbá, Ọlọ́run ó lọ.
0: Ẹjẹ́ mi náà lohun bàbá fún yín. Ayé rẹ̀ á da.
5: Ayé rẹ̀ á da. Lẹ́yìn rẹ.
0: Ayé
5: lọ. Thank you, sir. Ọ̀rọ̀ tí ẹ̀ ń bá wa sọ láàárọ̀ rẹ̀ pàtàkì ni o. Tí ó dẹ̀ ṣe kókó. Ṣùgbọ́n àwọn tó ti donídìílé tí wọ́n bá wà nínú situation, mo gbàdúrà pé Ọlọ́run ó kọ́ wọn.
0: Àmì.
5: Àtúnṣe tó yẹ Ọlọ́run ó bá wọn ṣe.
0: Àmì.
5: Ṣùgbọ́n ṣe rí àwa ọ̀dọ́ ní ìsìn tí a kì í torí bọ̀. Àwọn nǹkan kan bẹ tó yẹ ká ṣe ká tó torí bọ̀. Ṣe rí Yorùbá ní ojú tí ó bá ní kalẹ̀.
0: Kì í tààrọ̀ ṣèpin.
5: Kì í tààrọ̀.

0: eni to da oju wa le salai riran bi eni to da iti wa le salai mo gboro bi gbogbo ohun kudie kudie to ba sodo sinu anyamo wa sinu ogo wa sinu aye wa olorun na la ngbe to lo idi abani pe lowo re ni gbogbo kokoro tin silekun wa idi ni yi ko fi gbe iko ati riju re dide fun iran yi o lati tun anyamo wa se baba wa ninu oluwa oluso agutan samsoni abidemi ajayi ti mo wa lati nu ijo vision prophetic global ministry Hey, you tumbe ni number 9 Stadium Road ni Louis Lorin. Majemu de o. Mo ba ko sumo di apoti radio re gbagba lasiko itori bi pe gbogbo on to nilo atunse ninu aye re ninu anyamo re ninu ise re ninu ile re ninu igbeyawo re ninu ojo waju re baba omo ati emi mo yo se atunse re laaro yi bi o tin gboro Olorun to n ti ohun asotele lenu wo li Olorun alaaye Ajama bele ki baba wa ninu Oluwa kaabo sori eto laaro tuni baba wa Oluso Agutan Samsoni Abidemi Ajayi baba ye ku dede asiko isa o
1: ekule sa olotu
0: ele baba
1: ekule gbogbo eniyan ni bikibi te tin gbo mi
0: yes sir
1: oruko mi ni Oluso Agutan Samsoni Abidemi Ajayi lati inu ijo Vision Prophetic Global Ministry Akale si number 9 Stadium Road ni Taiwo ni ilu Ilorin nibi ibe ni Oluwa ti mu irin ajo yi wa
0: Oluwa
1: si wakati atunse
0: beni
1: ti Oluwa ko si wa pe oun fe lu lati ba awon eniyan laja lati pe won si irona pe wada akoko ikeji lati ri pe won mu iran ati ogo se laye
0: haleluya
1: ari pe bata bere ba bere ninu pipe ni si irona pe wada inu e na la si wa lati igba na ta ti ti se yen ton lati wa wa ninu bi ba eniyan soro lati je ki ye wa o si lati je pe gbogbo nta ti sonu taye ti gba lowo wa abi ta ti bo mole la ngba pada ati soro nipa ala ati soro nipa bi aye se fi ala je ni niya be ni ati ti soro nipa orisirisi ohun ti Olorun le se ninu aye eniyan ohun ti Olorun tun fe se loni to fi ni ka wa o ni kin ba gbogbo yin soro lori ogo ogo ni sa
0: kabiyesi
1: ololuwa ni kin ba gbogbo wa so
0: baba a ko ri t'Olorun fun yin laaro to ni o lagbara gba ki la npe logo gansa
1: ki la npe logo ogo o ni wala yi Olorun ninu aye eniyan ogo o ni ori ofe Olorun ninu aye eniyan ogo o ni ola Olorun ninu aye eniyan ogo o ni pa ati okun re ninu aye eniyan e gbo nti iwe mimo wi ni o so ninu iwe Samu ori kejo ese karun ko niyan o ese kerin si karun o ni kini eniyan ti wo fi nbewo o ni kini omo eniyan ti wo fi ranti re o ni o so won di onirele die ju Olorun lo o wa de ni o de ni ade ogo ati ola awon angeli wo kini eniyan yi to goda o wa tun de won ni ade ogo re o gbori iwe ninu iwe Isaiah o ni dide tan imole nitori imole re de ogo Oluwa si yo lara re ogo Oluwa lara eniyan o ni imole Olorun ogo re ni ori ofe bene ni seri ogo ta ba nwo ni ede Yoruba ni ede Oyinbo to ma ni glory e bi pe keyan tan ko shine bene o jo be sugbon o ni itumo nla te ba wo lati nu iwe ede Eberu kavodu na npe ogo
0: iwo kavodu
1: bene iwa laye Olorun o ni ogo ninu aye mi bene o ni Oluwa fe kin si o leti laaro yi o opolopo ni nkan to mo gbo laaro yi a ma de so asotele aye re a de yi pada a de tun ma sise le lori ninu wakati atunse ni ijo wa lojo isegun to
0: bo Tuesday
1: bene ogo iwa laye ati ori ofe Olorun bene ogo ni kaluku de yato
0: ogo sototo
1: bene ko si eni t'Olorun da laye ti o da ogo mo
0: kabiyesi o
1: bene ogo lo mo ye enikan soto lati ara enikeji Beni, ori pe inti we korinti kini ori ke dogon ese kokan le ni ogo jifiso ni o ni oto ni ogo onu oto ni ogo shupa oto ni ogo irawo ogo awon irawo tun yato si irawo elomiran le wipe nuna awon nka bibeli pe unta ma nso ko niyen wipe te ba wo contest bi awon ara oloyinbo sugbon to ba kawe bi mo to pada seyin to lo nu we genesis ori ketadini ogun ori ketadini Ogoji, Genesis 37.
0: Ori ketadini Ogoji.
1: Beni, ori biti Joseph ti baba ba re soro. Wipe baba mi, momo lala, mori pe irawo, mori pa mwa irawo, makala, mori osu pa ati onu. Ipe wan teri ba fun mi. Oye baba re, oye wana, taban soro ko kolo go su ba, ato ogo onu. Baba re, somu loka, so wa so pe ogo emi ati ya re, ata wan e ban re, pe won mo teriba fun bi o ya panu re mo mo so be ma eh be ni oto ni ogo ni kaluku ko wa se nti ologo sa
0: ko se nti ologo
1: se nti ologo je ki so fun eh awon ti ogo ba wa nlo aye ni togo ma nse ogo a ma so o a ma so la la di irorun
0: a ma so la la di irorun
1: a ma je ki anfani o po si
0: kabiyesi o
1: a ma je ki aye ni o ni itumo
0: aditu ogo
1: abeni a ma je ki ewa olorun ko mo tele aye ni
0: olorun wo
1: teyan ba ni ogo a ma je ki eyan o tan
0: ti o si ni tan
1: eh ti o ni tan
0: a ma je
1: beni tori ogo ni sugbo wa se ni laanu nitori ohun okunkun iwe mimo nigba ti eniyan sun ota re wa o fo epo sinu alikama o se ni laanu ipe inu aye ta wa yi papa julo lori lede afrika Africa ta wai papa julo ni ilu ta wai okunkun po okunkun po bene sa okunkun aye a ma bogoje o
0: bi ogo ti da to ni
1: bo se da to tolorun da si gbogbo aye eniyan
0: aye tu ma
1: aye n ba ogoje aye a ma se pasiparo ogo oja kan gan be tan pe loja okunkun bo ba bere lo wa awon ajele yin wa so fun o ojo okunkun na tin ta ogo sa awon eniyan to loye ngba mi tan ninu okunkun won a lo ra ogo fun omo won nibe so omo tan ra ogo fun gan nibe awon na ni o pada baye re je o nitori ti ogo yen ba fohun tan omo yen na ni won bere lowo won nu egbe pe kan fi dajo aye a ma si ogo basubasu je so fun ti yere o ba si bo ba le gbadura iya ogo a ma je eniyan aye a ma fi po ti e logo lasan ota aye ni o aye a ma fi ya ogo jeyan so to ba lo ti e ri ni bi kankan so o ri nu bibeli joseph iya ogo lo je won gbe won ju sinu koto won iya ogo won fe pa eh be ni won lo tu fo re ni ibi fun baba re imo tun tun ro won tun tun daru won ta so ku eru iya ogo lo je opolopo omo mo kekeke te ri loju titi ti mi iya were ke se pe imukumu lo opolopo mu ke se pe esan loke lori mi o iya ogo ni mi
0: won ro lu ogo elomi ni
1: be ni sa ai le gbadua to eh boya awon obi won won ese ni okunkun sugbon won le ragabogo yen to o ni awon asa le won fi ogo yen je
0: kabiyesi o won gbe won loro modi ye lo
1: o be sa je kin si ye kin si ole ti gbogbo bi to ba wa o ogo inteyan ragabo ni o bo ba ti ri omo ologo ati ogudo kin leyin ko to di pe owo re o ti te ikuda ai le ki omo ologo leyin olomlaye fi man ba ogo je eh je kin ti e to mo lo si waju mo so fun yin pe aye a ma se pasiparo ogo eh bo ba lo sinu bibeli o ri pe israeli won pe enikan ni manase omo joseph won pe kan ni ifremu eh be ni manase lo ni ogo akobi israeli lo ni ogo ikeji sugbon nigba ti jacob daarin won o gbe ogo manase akobi o gbe fun omo tan bisikeji o gbe fun efremu o wa gbe ogo efremu o gbe fun manase joseph baba won so pe ah baba mi ogo e tin paro ogo awon omo yi ni
0: e mo ti se pa se paro owo lori won
1: be ni baba re so fun pe o ye mi un ti mo se mi o ko mi o de se ko se pe mo nsun be ni manase na o rogolo sugbon aburo re o julo
0: Olodumare
1: ke wa se pe ko sise ti manase le se laye won ti de ogo re won ti gbegede lori ogo re pe aburo re ma so lajulo aye a ma se awon eniyan gan ninu aye ta wa iya gbe ogo akobi a gbe fabi keyin e won a mu ogo abi keyin to de won a gbe ogo won a gbe fun taarin eni tan ba feran ju won a se pase paro ogo won a gbe fun ra won o lo se gbudo sinmi aye a ma bogo si ogun le baba gan a ma bogo je o orisa le niyan ba ogo je won pe nikan ninu iwe awon onidajo ori kefa won pe ni gidioni gidioni yi omo ologo ni ninu o akoseja yo ogo re alagbara ni okunrin takuntakun ni ninu iwe onidajo ori kefa ese kejila agba ti angeli oluwa gan yo si oruko ogo re lo fi pe oni iwo okunrin takuntakun iwo okunrin alagbara mighty man of valor
0: oko go re lo fi pe
1: e ni sugbon iriri ti gidioni ri on ni pe okunrin ojolohun
0: kabiyesu
1: on gaga so fun angeli pe ojolohun sugbon nigbati oluwa fe ba ni rin ajo tan oluwa so fun gidioni pe o ni gbo bo ba le ko to le ri ogo aye re lo orisa le baba re to da oduro ti se orisa bali ogbudo lo wo pepe re on lo wa gbe pepe mi fun mi ninu ogo ati agbara mi lo ti rogo ti elu
0: kabiyesi olodumori baba ye a ijinle le ntu yi
1: be ni sa ohun orisirisi lo nsele ninu aye momo ti won pe ni ogo nitori pe ninu ogo gan lemi na ti npase woli ogo ni woli sa sugbon opo se ni laanu ipe opolopo woli lati so de dun arin le gan awon gan o lase lori ara won won o lase lori ohun to nsele
0: kabiyesi olodumori
1: only oluwa fin ni kin sin ki o de ni awon ni to mo awon kini awon ohun to ma nje ki ogo koko farasin ko go mo fohun ko mo so
0: e o da baba kini tun mo ngogo lowo yan
1: akoko sa ese a ma gbogbo lowo eni
0: kabiyesi
1: ya kin ti je nti be yen tu asiri awon eleye fun awon
0: ebi
1: awon eni bi okunkun awon eni eko awon eni to ma jeya laye tun wa tun je lorun reba has atalia da haka inda roda bilida anumi aroki inda saruka batalia da haka bo gbogbo bi to bo wa nti ye fi le si ni pe nto ba ti nse to ba ti ri pe kadara re gan ofe to je bi ese aye ti nfun oni maje ni ogo re je ni
0: kabiyesi o
1: to go re o ba fohun to ba wa wu awon iwa kan elomiran wa ti so fun pe se bi lagbaja muti ti o si si kankan o si nla emi wa muti won ni o ti esona mi otologo ran otologo osuka o be ni awon kan ragabo ogo ti yen iwo ti e ni bi maje ni ogo ti ogun le baba abi ogun eje gbele olowo ni pe ni won gba ti o ti ba ti nkan lenu ogbudo rogolo laye
0: ma
1: je ewo ogo ti eniyan ma je mu tan faye re daniyan o le wo pe awon kan ririn kurin won sagbere ona won ti a se bi lagbaja agbon pa governor bye bye se bi sagbere bo awon eyan lo ma raja ogo elomi to ori to nsagbere to gbe lo siwaju ninu o satan lo se fun ninu ebo ton lo ru fun ninu irin ajo to ni ninu ro okunkun ni pe bo ba se nfa ya lu aya awon obirin yen o ni ko ma gogo won sugbon iwo to taku ti jesu to mo to mo jo lorun lo o nfira re wu eni ti agbere ni igbedide re o wa titi di ojo ti o fi ku ti o lo sorun apadi bo iwo ti e iwo o seru e sugbon a ma je ni ogo na fun wo bi wo ba se nfi aya lu aya obirin mi o ni tan pe logo lara re o mo diku
0: a mo sonu baba eyi ibi e boro de eyi te paro mo ranti igbe aye samsoni abalajo
1: bene sa
0: angeli yen so fun ya re wipe
1: bene
0: abi o gbodo kan lori
1: bẹni
0: pe ko gbodo mu oti lile
1: bẹni ko si gbodo ma fowo kan awon nkan oku
0: kini
1: nasiri niyan sugbon e ri pe maje le ogo yi on gangan ni samsoni le on gangan si lo se kupa
0: kabiyesi olodumori kabiyesi olodumori
1: so awon eyan aye a ma fun ni ni majele ogo je akoko niyan o mo dabi ese lara re sugbon majele ogo ni ikeji ti eniyan fi so ogonu o ni ogun ipile ati ri lara gidioni iketa teyan fi so ogonu o ni pe teyan ba wa laarin alabarin buruku apalopo awo kunrin ni iyawo wa gan ti so fun o pe eni to n ba rin yi yo sa yan mo ore logbe oko mi ti so fun yawo re pe obirin to nba rin yi o le se kini sugbon ti ogun le eniyan ba fe bori eniyan be ni aja ti o sonu ni
0: ko ni
1: gbo ife ode igba yen lo so fun pe se ara safara ni se nwa ko awon eni to nfe mi ni o gbo ni elomi to nbo orin beru ogun ririn o ba danu won ni keyin
0: ko le jawo
1: jona ni won we jona ori kini ese karun bo ba deru ogonu o le mo pa won gangan ni alatako ogo ti o ile yiyan fun
0: kabisi o ko si eni tin ba jona rin ti o ni deru ogonu
1: ko si obudo danu kasiri o to tu
0: kabisi olodumare
1: o ni mo fi wa so fun ni gbogbo bi to ba wa pe je ki yere o sikin to bere si so asotele je n pari esi bi o je n pari esi bi aye mo so fun sori okunkun won a ma bugu eni mole awon elomiran ninu apere won apere awon eleye won apere awon aje oso elemere be ni eye ogo tan ba gba lori awon eyan oye ogo tan ba baje oni won fin gba ipo ninu egbe iwo lo ni sun iwo lo ni simi satani o simi o nigbagbo simi iwo lo ni simi o be ni agbara olohun onile
0: onile
1: ni onigba omo ologo ko gbudo mo gbegbe aye omo olofo ologo ki sun
0: ologo ki sun
1: ologo ki sun
0: ko ba le sun sowo waju
1: ko ba le sun sowo waju nitori pe igba to fe sun igba yen ni ogun le yin igba yen ni awon omiran le baba ati ya re eyi ti won fi se ta fi se alami ogo awon igba yen gangan lawon yen fe bogo je gbogbo igba to ba tin sun won pe kini kan ni consciousness of reality igba yen lo to ba tin sun igba yen kini na man farase nitori e lo fi ri pe opolopo aje o le sise kankan ko sa se yori losan loju lori aye opolopo eniyan oju orun la je tin sise nitori n ton pe laje gan ojo ni won ko si aje to bida rubi iliada akaru hasata iliada ba ti o yo si on loju koju ti o lo fe se pe fo okunkun na fi boju lati seka nitori e igba teyan ba sun na mo

0: Pawoloju, bayi ni oluwa wi o, eni alagbara Jacob,
1: lorukọ Jesu,
0: ba ja wa loni, raha satalia da, lorukọ Jesu olugbala, ninu oja lati le ku pa,
1: ami Jesu.
0: Modro lori majamu ase ayo baba lola o modro lori majamu babo yelemi mo modro lori majamu mo se ori molade raba hasatalia da modro lori majamu ipe gbogbo awon ajigbo toluwa mo so asotale mo ni alagbara tole yete ngbo mi o ne lo raba luoda mi hika basata toni ogoni abi apere awon aje to nbe si oni won fi Paule, loruko Jesu lone, ememe mo sa logbe.
1: Ami Jesu.
0: Bo, nipo, agbada ogo, agbada ofotaye gbewo. Loruko Jesu, ememe mo ya loru.
1: Ami Jesu.
0: Mo wono maja mo asewoli mo lo soro asewo mo ni agbada ofo eyi to tin wo ti o je ki ogo Olorun fara han. Loruko Jesu ina ya.
1: Ami Jesu.
0: Oya moswa sotele wo mo lo sibi orisun re mo lo sibi ti maje mo ta si bi ogbe wa mo lo sibe mo lo si atuse loruko Jesu aye re di yipada
1: mi Jesu
0: gbogbo owo alagbara eyi to bu ayan mo re mole eyin owo egbo oluwa akoni pate mi pe emi o wi ohun kan yo si se ba ni woli o ki daba o ase ni woli pa mo wonu maja mu ase woli mo so aso tele gbogbo eyin po kuku to bu ogun awon eyan mole loruko Jesu oya owo na gbeda
1: ni mi Jesu
0: owo arugbo owo eleye Tola mwe nyami o nilo. Raba hali yada haika. Maata li da rilaka bi ida ha. Loru kwa Jesu. Oya awana koma reda.
1: Ami Jesu.
0: Moni bai bai awana koma reda.
1: Ami Jesu.
0: Bai bai awana koma reda.
1: Ami Jesu.
0: Iwa fefa gboro luwa o.
1: Yes.
0: Rani yada hika ba. Eni fuli lang poru kore o.
1: Yes.
0: Lati bere o do. Mora fefa ishe.
1: Yes. Lord.
0: Iwa fefa arame. Oya gbera.
1: Yes.
0: Re ili da ha.
1: Yes.
0: Oya gbera.
1: Yes. Lord.
0: Yada hikabaha oya gbera atuli da bi rikabaha oya gbera nibiti abu agwo awon eyan mi molesi loruko Jesu oya fefe oya gbejade
1: mi Jesu
0: momo pe ina olodumare ina agbara ina mememo ina olodumare ina agbara ina mememo oya koja lobe gbogbo bi apere awon aje oso atemere nibiti abu awon ogun awon eyan mo yi mememo ina oluwa oya gbejade
1: mi Jesu
0: mo ni mo so aso tele gbogbo maje mu ofo ta ti faye re da lowo eni to bi o bo eyin eniyan loro ai eko fufu a ma jade o ninu ikoko dudu bi eko fufu ba ti wa jade ninu ikoko dudu eko fufu ogbudo sun nitori inu ikoko dudu ti jade ikoko yen gan lo ma fe pa ikoko yen lo ma fogu e dajo ikoko yen lo ma fe ba ogu eje nitori pe ninu bi baje yi ni ikoko yen fi ma je eyan pataki ninu egbe okukun egbe ni eko won reba hali ada hika mo so aso gẹgẹ bi woli olorun alaye mo ni gbogbo inu koko dudu teko fofo e ti jade bi o ba jawo lori oro e loni loruko Jesu oro e se ku pa
1: mi Jesu
0: mo ni loruko Oluwa oro e se ku pa
1: mi Jesu
0: mo ni loruko Oluwa oro e se ku pa
1: mi Jesu
0: eyin eyan olorun egbe oro Oluwa o loruko Jesu olugbala maja mu teyan fi mu ogo selaye maja mu teyan fi mu irase loruko Jesu o wu ara re
1: mi Jesu
0: Ba, o ti mo mo lele yo. Iwe mo so ni pati David gbe. Oni ko le, oni yo se ba. Oni to ba ba, oni yo gba
1: pada.
0: Mo wa wono majamu. Ti David fi gba pada. Gbogbo ogo ta ti gba lowo e. Eyi to ti sonu. Sinu aye. Loruko Jesu. E me mi ma gba pada so.
1: Mi Jesu.
0: Oni nigba ti Oluwa da ikolosio ni pada. Oni awa da bi eni ti la. Ti o go ba pada sare ne ti o no ba di tuto awon eyan ti gbo tun ba de eyan ma da bi eni tin la la ni o mo mo ra ase si o loruko Jesu ogo ra e me

0: Keep in touch with us from any part of the world. Log on to our website, www.diamondfm.net, or download our app, Diamond FM, on Google Play Store or Apple Store.
1: Ni gbogbo iseju ati wakati le o fi ma gbadun ojulowo awon eto ni ile ise ti wa ko si asadanu ninu awon alakale eto ni ikoni ti eti mo bi eni mowo Diamond 88.7 FM e lo fokan bale bo ba je leka ere idaraya ifikuluko leka amuludun ere onise ati awon orin aladidun fun igbadun ti yin nikan ni o Diamond FM Ikoni tonton, nyerin.
2: Ni eto oye ijinle latinu bibeli igbara otun wo lori kanida Diamond 88.7 FM ni lu ilorin ni gbogbo irole ojo isinmi laarin ago meje si mejo irole 7 pm to 8 pm every Sunday atoko eto ni olusuagutan ekonobo olukopa pataki lori eto yi ni olusuagutan ak ogunyemi lati cac oke mole to wa ni opopuna unity ni lu ilorin gbogbo enikeni to ba fe mo imo ati otito oro olorun to ye koro latinu bibeli laisi amulu mala tabi sugbon be e ja jomo teti si eto yi ni gbogbo ojo isinmi John Bat Foundation ni onigbowo eto yi bibili wi pe oro re ni fitila fun ese mi ati imole si pa ona mi be ni oro re ni mo pa mo luka aya mi kemi ko mo ba se si o Jesus ni oro iye na e ja jomo agbo
3: ilu atorin to je tin gbese to tunrin le dodo
4: ilu le po temi

Benny, eto ye jinle latinu bibeli gbara otun wo lori kan ni diamond 8.7 fm ni lu ilorin ni gbogbo irole ojo isinmi laarin ago meje si mejo irole 7 pm to 8 pm every sunday atoko eto ni oluswagutan ekonobo olukopa pataki lori eto yi ni oluswagutan eke ogunyemi lati csc oke mole to wa ni opopuna unity ni lu ilorin gbogbo enikeni to ba fe mo imo ati otitoro olorun to ye koro latinu bibeli laisi amulu mala tabi sugbon be e jajo mo teti si eto yi ni gbogbo ojo isinmi John Bat Foundation ni onigbawo eto yi bibeli wi pe oro re ni fitila fun ese mi ati imole si pa ona mi be ni oro re ni mo pa moluka aya mi kemi ko mo ba se si o Jesu ni oro iye na e jajo ma gbo

0: For up-to-date news reported across the globe, but rest assured you're on the right radio dial, Diamond 88.7 FM, Ilorin, your shining supreme station.
1: Ni gbogbo iseju ati wakati le o fi ma gbadun ojulowo awon eto ni ile ise ti wa ko si asadanu ninu awon alakale eto ni ikoni ti eti mo bi eni mowo Diamond 88.7 FM e lo fokan bale bo ba je leka ere idaraya ifikuluko leka amuludun ere onise ati awon orin aladidun fun igbadun ti yin nikan ni o Diamond FM Ikoni tonton, nyerin, nyerin.
2: Latino yara iroyin Diamond 88.7 FM, Ilorin, iroyin, ekunrere.
3: Saju egbo awon koko to wa ninu iroyin na. Are Tinubu pase kun wa pe ya mo ile kan fi ko ibudo kan kan fi sori Abdulsalam Abubakar nilu Abuja Misita nile ye fun Isode Umari salaye pe Are Tinubu oni o tin se awon ise ona akase ti won pati ni ekun edibo ila orun gusu ile yi ile se olopa ile yi eka ti ipinle Kwara gba awon eyan merin mo ti won je afurasi mo ikunkun ni ipinle yi ni ilokere awon agbebon ti ko ekan ni eka orabo nile Haiti ni gbekun ile Ghana fun lede bi ile Canada se gbegejuna pate lati mawo ile re eka san akiwa pe ako isimi oni opo re oni asilaye iroyin ekore re lati kan Diamond 88.7 to wa ni Ilorin ni ipinle Kwara Taiwo Adeyemi royin yin ka so fun yin pe elegbo wa ni oju itakun www.diamondfm.net e wa ni YouTube wa ni Diamond 887 FM e ko ni number leyin sim ranpa yi lekan si akiyin pe eko ikale iroyin iroyin iroyin iroyin iroyin iroyin

0: gogo ni fun baba ati fun omo ati fun mimimo
1: bi o ti wa lati koshe o benisin be ni o smari ni igba gogo aye ani pekun amen
0: e fi yin fun oluwa e korin titun si oluwa ati yin re ninu ijo awon eniyan mimo je ki israeli ki o yo si eni ti o da je ki awon omo sioni ki o kun fun ayo si oba won je ki won ki o yin oruko re ninu ijo je ki won ki o fi ilu ati duru korin yin si nitori ti oluwa se inu didun si awon eniyan re yo si fi igbala se awon onirele li ewa je ki awon eniyan mimo ki o kun fun ayo ninu ogo ki won ki o ma korin kikan lori eni won ki yin olorun ki o wa le enu won ati da oloju meji le owo won lati san esan lara awon keferi ati ijiya lara awon eniyan lati fi ewon de awon oba won ati lati fi sekese kerin de awon loto won lati se idajo won ti ati kowe re olayi ni gbogbo eniyan mimo re ni e fi eyin fun oluwa e ke hallelujah nla o eyin jesu christi logo adupe fun ore ofe nla ti arigba loni lati wa ninu awon alaye ti o ma yin oba awon oba ni ojo isimi toni ti se ojo isimi keji ninu osu kefa odun 2026 e je ake hallelujah nla o eni tun wa je akanse eto iyin dafidi eyi ti a fi ngbara dide eto efata eyi to ma nwaye ninu ijo CNS movement number 1 ti o kale si opopona muritala ilu ilorin awon eniyan olorun ti wa pelu wa ni yara igbohun safefe laarin iseju bi meji meta akoko a fi ohun orin yin olorun leyin na awa pe awon baba wa wole fun akanse eto ohun nibi kibi ti e ba wa e ma jo owo yin si oba awon oba oluwa awon oluwa en to kun fun anu ati ore ofe fanfani eyin te n gbo wa fun igba koko emi ni tin to to lo ede se Jacob okan ninu awon mo wole itori anu gba pelu mi ni ara igbon sa efe na ni awon iko yin dafidi ti ajo ma yin olorun lati odo baba glory ti won fi araji lati ma fi duru yin olorun pelu wa lojo mejo mejo arakunrin kayode ogo oluwa ni won di lo loju meta mu be ni arakunrin wa David olatubosun ni won gbe sekere da ni Christiana Oke ati Esther Salako ni aujo ma gbe ohun orin soke laarin iseju kan si meji ti ko to di wipe awa te si waju lori akanse etuta ni fun toni yi ki oluwa ki o buku fun yin loruko Jesu oya

0: apostolic kesan ja lo sinu apostolic kesan je keva e lo fa lo ni awon yen jade ninu church won de ipo nla ninu aye in the secular world won se ofin to tako ijo olorun e ri bayi won fi ijo olorun werin ajo aye e lo fa te lo mi fi laduwa poju elomi lo le ni ngbada mewa ngba to je pe won o ni eko ona abayo nikan ni won wa won si ti ri so opolopo ogede si ti ko kokoye tan o ti di giburuku bayi sugba wa to ku be yin te ngbo mi ni gbogbo te ti ngbo nje wo na loye gbagbo to gba enikan ma wa church wa ngba kan ani gba to nti gbagbo ni ya ti nje olorun o pe o fun yaje bibeli temi so gba o pe omo jacob fun yaje mo ni sugba ke se ona igbala ko lo nwa o iran lo nwa kakiri iran o de di asan ebo ahan yo dopin oro olorun nikan ni o wa titi aye ani pekun so to ba gbagbo nipa ki la fi gba ola mo so fa won eyan loni paul peteru oni ni tori oro re pelu gbogbo wahala re pelu gbogbo idamu re o gboro si jesu lenu sugbon opolopo omo ijo loni se won gboro sadari lenu se won gboro solorun gan lenu mami eja ka bibeli nitori akoko wa
1: sharp so ke so ese kefa o si wariri
0: o si wariri
1: enu si ya
0: enu si ya
1: oni oluwa
0: oluwa
1: kini iwo fe ki emi ki o se
0: e ba paul apostle ni olorun ba pade ta ba bere lati ese kini nitori akoko mi ni mo fi sare lo ese kefa yen e ri pe leyin gba to ni ba pade pelu olorun ko bo sinu ise iranse be ko di evangelist lese kese ko di pastor lese kese ko di woli lese kese mo so fa won kan lai pe yi ke ngbe yen o gbagbo loni o de ti lo ra cola o ti ra chain o ti ra fila o ti pe ra re bishop o ti pe ra re ni doctor reverend doctor mommy daddy e awon kan ni won de wo lawo ko se de be eri bayi tan ba bere lowo awon agbabolu pe ta lawo ko se re won bere lowo awon ti nkorin olorin ori taga olorin emi ta lawo ko se re praise the lord
1: hallelujah
0: so leyin gba tan ba bere gbogbo nkan won won ra aye to ka sa won kan sugbon wo to ti gbagbo to se oluwa ta lawo ko se re ta ni baba re nu oluwa ta lo fi wajo paul apostle o ni e ma se afarawe mi bi emi ti se afarawe christi ta le fi gbagbo yin ode oni safarawe irin ajo ise ran se ta le fi safarawe
1: oluwa si wi fun pe
0: oluwa si da lo eri ibere akoko paul ni yen oluwa kilo pe mi fun gan
1: dide
0: kilo ba mi pade fun gan kilo fe kemi o se gan oluwa si da lo yes
1: dide ki o si
0: lo si ilu na
1: a o si so nti wo o se fun
0: o a so n to se fun o mo mo so ba we yan o dodo woli loni o bere si ni so bere aye re titite edopin so n lo lo ni olorun ma si ran ni sise ntele ni to ba gboro si kan yo fun olomi to ba gboro si kan yo fun olomi sugbe ni to ko gbogbo e pale fun o kan wu o lori lasan ni o okan munu re dun lasan ni o idini to fi je pe iran po loni sugbe mu se kere oruba ki lo fe ki emi ki o se oluwa si dari re sibi ti o lo opolopo wa loni olorun dari wa sugbon agbo idari oju tara eniyan de nwo oju sugbon olorun wo okan to olorun ba ma bo pade to ba ma sasiyori nurin ajo gbagbo to ba ma dejobo olorun ogbodo bere lowo olorun oluwa ki lo fe ki nse ki lo fe ki nse mo so fa won eyan mi loni mo ni mo nko we kan lowo my new faith in Christ Jesus igbagbo odi oni ke se ba won baba wa ti ni abajo bibeli pe e bere ona gba ni e duro ke si rin ninu re o ni alawon o ni rin tori won ro po ti slow ju won ro pe awon baba wa fi kanju lu aye won won ro pe awon baba wa o lo jet won o lo jeep won o ko le kakiri orilede e te wa ko kakiri bibeli pe re kene fun eniyan to jere gbogbo aye to si so emi re kile ni yo fi se pase paro emi re mama to n gbo mi baba to n gbo mi se ere eje gbagbo to n sai so di ori jesu ni kai so ori jesu ni kai mami se ri jesu ni kai o miran ni pe bi o ti gbagbo olorun retin kankan lodo re mami e ja sare wo se first Timothy te ba le sare ba mi ka tori akoko mi e ja bere lati verse 1 opolopo wa la nbu awon ijobo orilede anbu awon alase anbu awon aladari wa sugbon sa wa se pa ti wa gege bi oni gbagbo
1: nitori
0: na
1: mo gba yin niyanju
0: mo gba yin niyanju
1: saju gbogbo pe ki e ma bebe saju
0: gbogbo pe ki a ma bebe
1: ki e ma gbadura
0: ki a ma gbadura
1: ki a si ma sipe ati ki a ma dupe nitori gbogbo eniyan fun awon oba ati fun gbogbo awon ti o wa ni ipo giga
0: ati gbogbo awon to wa ni ipo giga
1: ki o le ma lo aye wa
0: ka le ba ma lo aye wa
1: ni idakeje ati pele ninu
0: gbogbo
1: iwa bi olorun

0: ati iwa agba
1: ati iwa agba
0: nitori eyi dara
1: eyi dara
0: o si se itewogba
1: o si se itewogba ewo nkan bayi nisin opolopo onigbagbo melo ni ngbadua forilede o si ne gbadua fa lafia jerusalem awon to fe yo sire awon wo la ngbadua fa awon adari sugbon gbogbo oro wa na awon oro ti o lere awon oro ti o netumo mo gbadua fu wa oye igbagbo yo ye wa
0: amen
1: oye ijobo olorun yo ye wa
0: amen
1: a o de ni padanu ni kan ya ye wa yo dara fu wa e mo gbagbe wakati ran lowo lati nu se iranse o ti to lere ila mo pade 2:35-2:45 awon yen sin bi mi lere pa won ogbo wa mo 2:45 lati susi yo si dara fo e je ngbadua fun mi ati gbogbo ni oruko jesu
0: amen
1: e mi mimo ko wonu omi
0: amen
1: agbara olorun ko wo be lo
0: amen
1: aisa ko pora
0: amen
1: anu ko fu wole
0: amen
1: eyin eleko akosu eto wa ero wo olorun
0: amen
1: ile ise iko ni dojuru
0: amen
1: gbo aye ko ni bori yin
0: amen
1: mama to wa nu baro je o ya gba ayo
0: amen
1: gba ibukun
0: amen
1: jesu oluwa wa
0: amen
1: number mi na ni 08233748289 e pe mi fun eri bo ti gbo mi loni eri loro re ma ja si jesu oluwa wa
0: amen
2: mo gbagbo wi pe olorun ti buku fun yin lati pase oro olorun te gbo tan yi e ja tun pade lojo mejo fun akotun eto iranlowo lati oke wa fun imoran tabi igbaniniyanju ati adura leyin eto yi e pe woli olorun alaye sori ero ibanisoro yi 08033748289 ki oluwa ko buku fun yin o
3: ilu atorin to je tin gbese to tunrin le dodo dodo
4: ilu le po temi

0: ẹjẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ ká máa kíra wà pé ẹ kú ilé bí a ṣe káralé ẹ̀rì wà tá àkírọ̀nà bó bá tọ́jọ́ méjì mẹ́ta ẹ kú àti ti àkírẹ ni ẹ káàbọ̀ sórí ètò ní ọ̀nà àbáyọ eléyìí tí ẹgbẹ́ òṣèlú ọlọ́run brada yẹn people democratic party pdp tí wọ́n ń ṣe agbátẹrù rẹ̀ ní kanì diamond 80.7 fm nílùú ti ìlọrin ní aago mẹ́ta sí mẹ́rin tó yín gbogbo ọjọ́ àìkú sunday báyìí akínyìn ogun ẹ̀yìn aráalé tí ẹ̀ ń gbọ́ wa jákèjádò ilẹ̀ àgbáyé pé ẹ kú dédé àkókò yìí lónìí àtúndé bí ìṣe wa ọlárẹ̀wájú ogun ní ọ̀pá ibìtì ní orúkọ tèmi lọ́sàn-án tòní àlejò wa tí wọ́n jẹ́ aṣojú fún ẹgbẹ́ òṣèlú ọlọ́run brada pdp wọ́n ti wà pẹ̀lú mi ní yàrá gbarambé ta bá ń sọ nípa aṣojú tí ó sì jẹ́ bí agbẹnusọ fún wọn lónìí lórí ètò yìí òun náà lórí ètò tá a pè ní ọ̀nà àbáyọ táwa ni mò ń sọ nípa rẹ̀ àwọn náà ni comrade muftau arumaradu tí wọ́n jẹ́ alága fún àpérò àwọn olùdíje dupò kánsẹ́lò lẹ́gbẹ́ òṣèlú pdp lọ́dún 2024 bàbá ẹ káàbọ̀ sí yàrá gbàrà.
1: Ẹ ṣeun atọ́kùn mo kí aráalé pẹ̀lú gbólóhùn tí èmi máa fi ń wọlé pẹ̀lú wípé a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahi rahmani rahim wa bihi nasta'in rabbi sidni ilman a kí n ku ọjọ́ mẹ́ta a kú àtẹ̀lé a kú àfiyèsí a tún ròyìn lè ní kí ẹ dákun kí ẹ fi àpèrè tẹ́dé kí ẹ tún máa bá
0: a ká lọ. Ọ̀dọ̀ lónìí àwọn tá a fẹ́ wò òun náà ló ní ṣe pẹ̀lú ìlànà ìṣèjọba bákan náà ìdàgbàsókè nínú ọ̀rọ̀ tòṣèlú bákan náà a gbìyànjú láti wo àwọn ọ̀rọ̀ eléyìí tó ní ṣe pẹ̀lú àwọn aráàlú nípínlẹ̀ kwara ń bí ẹ jẹ́ ń ṣe bẹ́ẹ̀ bí mo ṣe sọ lẹ́ẹ̀ka ẹgbẹ́ òṣèlú ọlọ́run brada pdp ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ kwara náà ni wọ́n ń ṣojú fún lónìí ẹ já mo báyìí àníjẹta òde yìí àyájọ́ ọjọ́ ìṣèjọba àwarawa tamọ̀ sí democracy day ó wáyé ní orílẹ̀-èdè yìí a sì mọ̀ pé bí nǹkan bá wáyé bẹ́ẹ̀ ìyẹn lọ́jọ́ friday bó ṣe wáyé gẹ́gẹ́ bí ẹgbẹ́ òṣèlú alátakò gbòógì ní orílẹ̀-èdè yìí pàápàá nípínlẹ̀ kwara ẹ jájọ́ fojú wo àwọn tó ṣẹlẹ̀ ní àyájọ́ ọjọ́ ìṣèjọba àwarawa tamọ̀ sí June 12 pàápàá jùlọ ìṣèjọba gómìnà abdulrahman abdulrasaq ó ti lo ọdún méje báyìí tó ti wà lórí ipò gẹ́gẹ́ bí gómìnà nípínlẹ̀ kwara báwo lẹ sì rí ìṣèjọba yìí sí pàápàá jùlọ nínú ìlànà ìṣèlú eléyìí tí gómìnà tí wọ́n ṣe láàrin ọdún méje sẹ́yìn.
1: Ẹ ṣeun atọ́kùn ọlọ́run ọba ò ní kúrò lákàyè
0: yín
1: ibi tí ẹ gbà wọlé ibi tí ó dùn mọ́mi púpọ̀ ni torí wípé ọ̀rọ̀ ìṣe ìjọba warawa òun ni ẹ jẹ́ kí á mọ̀ pé ká kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ lélẹ́rí a wà rọ àwọn aráalé kí wọ́n ó dákun kí wọ́n ó fi àpè tẹ́lẹ̀ kan sí kan lè gbádùn adé kàn kò dùn June 12 òun ni à ń pè ní àyájọ́ ọjọ́ òmìnira
0: àyájọ́ àwarawa ìṣèjọba àwarawa
1: àyájọ́ ìṣèjọba àwarawa
0: democracy day
1: kí ló bí eléyìí ó ní nǹkan kan tí ó bí nǹkan tó bí náà ni wípé n tó pilẹ̀ June 12 òun ni ipa òṣèlú tá a fi mọ̀ wípé ọ̀rọ̀ òṣèlú ò ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ lásìkò tí a wà yìí tí a bá rántí June 12 tí ó kọ́kọ́ pilẹ̀ ọjọ́ June 12 tá a kàn ṣe ìgbà wọn láàrin ti pé àwa kéré nígbà náà lọ́hùn àmọ́ àsìkò yẹn ni wọ́n dìbò àwọn awolowo tí n bá ṣe mistake ní ọjọ́ náà lọ́hùn ìwà dìbò kékeré nìkan wọlé kí wọ́n má gbé fún ẹnìkan kí wọ́n gbé fún ẹlòmíì kí wọ́n kéde ẹni tí ó wù wọ́n ibi tí a ti ń get it wrong láti àtẹ̀yìnwá òun nìyẹn ní ọjọ́ náà lọ́hùn tí wọ́n dìbò ẹni tí à ń sọ yìí awolowo nígbà náà tí wọn ò kéde rẹ̀ oníkálukú ẹ rí i pé látìgbà tá a ti ń bá ọ̀rọ̀ yìí bọ̀ àìtí rí irú ìdìbò tí wọ́n dì fún awolowo bẹ́ẹ̀ rí láyé títí tó fi dàsìkò tá a wà yìí tí gbogbo ọmọ ẹnu ọmọ
0: nàìjíríà tí wọ́n dì fún mk wabiola
1: mk wabiola nígbà náà gbogbo ẹnu ọmọ nàìjíríà pátápátá ló papọ̀ lórí wípé mk wabiola òun ni a fẹ́ ṣe kínní òun ni a fẹ́ dìbò fún tí kálukú wá jáde ní ọ̀pọ̀ yanturu tí wọ́n dìbò fún abiola níjọ́ náà àmọ́ngbà tó yá táwọn tí wọ́n wà lágbọ́n mi kéde ọ̀tọ̀ ni tí wọ́n ń gbé jáde ọ̀tọ̀ ni táráàlú ṣe ó bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ látìgbà náà àwọn tí wàá ń bá bọ̀ láti ń bá yí látìgbà àwọn tí dìdì sín tá a ti get it right because a ti get it right
0: látìgbà náà
1: lọ́hùn ní ìtọ́jú sọ bẹ́ẹ̀ ni
0: ewola get it right nbẹ̀
1: ìjọba àwa ara wa àìtí get it right the same látàrí wípé bóò la ṣe ń dìbò bóò ni wọ́n ṣe ń kéde èèyàn ìlànà wo ni wọ́n ṣe ń kéde àwọn tí wọ́n ń kéde ǹjẹ́ ọmọ yẹn lórí ṣé n ti aráàlú ń fẹ́ òun ni wọ́n ń ṣe àbí wọ́n ń ṣe tàpọ̀ ara títí wọn ohun le ni ka so leleri ta ba wo ta ba ta ba ta ba na re down si oro titwa ni ni kwara mi bayi e ri pe leyin ta le le ta so yi ati si opolopo ari salake ari gbosa ari oplawal ari a okere to fi de ri o to get 2019 ibi o to get 2019 ile mi o base oro titemi leleri nje nta fe ohun ni won fun wa nje nta fe ohun ni a se nigba na lohun ari awon tan tin se joba fun joba gbo fun ni kwara lateyin wa ari ijoba bukola saraki nigba to fi gba joba titi to bo se se ari ijoba malam abufata hamad ari bo se titi nigba to fi se ti to fi de 2019 nigba to wa de 2019 yi ohun ni enu awon akaso pe enu awon ota abi ka se pe enu awon kan ni ipinle kwara yi opapo lori wipe bo la won ti fe si abusi ta won fi li awon olori awon yi lo ibi ti won lo ni wipe nje lati 2019 yen nje o to si ka ma se ominira ayajo awara wa bi bo le ti pe o ba re June 12 so se o to titi di asiko ta wa yi omo kwara omo dawun leyun lati gba ta ma npe wole ami mi nti si won pe se nti a nfe ohun la ri kini nkan ta nfe ni kwara so jo nta ri nisin ijoba o koja pe mo gba owo mo da ona o koja pe mo gba owo mo ra transformer o koja pe mo gba owo mo fun yan ni owo kini awon ilana wo ni ijoba gbe wa ti o wulo fun ara ilu ta no le mo pe lojo ola o a ni ijoba gidi a ni n to ti gbe ka to ti pese kale fun wa ti o mo wulo fun wa lojo waju ti a ba na
0: comrade eja wo bayi ke to so lo pupo ju ninu agbe kale oro yin ni bere to ye jodi mi mo pe se ijoba awara wa ta n reti lati igba ti a ti se eto dibo mk wa bi o latan ijeru e la nri eni rara pe ki iseru e la nri e ma wa wa pe ninu ijoba awara wa ta ti nlo iyen paapa julo ka mo latodun 1999 ti a para si ijoba awara wa loni tarata ti o si alabula egbe oselu pdp na won ti se ijoba ri loke won ti se nipinle yi na ta ri se ka wo pe egbe oselu pdp nigba te yi na se ngba na ninu oro yin tori e ko gbogbo e papo na ni pe eyin na e get ijoba awara wa lasiko teyin na se ngba na
1: e ri pe mo so ni mo ni mo now e down si 2019 up to date e ti wa fa mi pada si ateyin wa
0: be ni
1: pe kin soro lori ateyin wa
0: tori e gbogbo e ko gbogbo any art si get here ni Nigeria
1: I get it right
0: mo si pe pe si lu na ti ijoba ri
1: yi ti a se lati gba ti egbe pdp tin se ijoba ta fi ba de 2019 yi omo ipinle kwara omo Nigeria na mo pe niwon ba omi toro oselu awara wa nto sawon lenu
0: ni won ba
1: ni ni won ba tori ko se nkan to le se 100% but o ti wa yato lati 2019 yen titi disin ko jora won mo se ta tin lo wa latayin wa ninu ijoba awara wa ibe lenu omo lo ti toro pe owo wa o ki le fi nse te mo pe ara ta so niyan owo wa o ki le fi nse omo luleto ati bere pe owo ta yin te n gba lowo wa boya directly or indirectly kini nkan te fi nse a le bere nje yin ri be lati 2019 ta so lati gba ti pdp ti gbejoba kale nipinle kwara nje yin ri be disin omo lu o leto ati bere mo nisin pe bo le se sowo wa to ba soju o ba re mi to ti ibi to ti lero
0: sugba ni agbe kale ilana ofin foi to je pe te ba gbagbe awon egbe kan ti ise ti joba awon gan bi gomina won bere gan laipe pe to ki joba mo salaye ba se nawo se lero pe a le sele ti ba se pe ani ominira iye ilana to je ti joba warawa
1: ilana ti wa nle ara ti an so ni pe nigba ta fi wa ni joba a fun kaluku lai lati dasi joba lati bere nigba ti governor Abata Ahmed fi ko ni joba ohun lo gbe igbe awon na kokko pass bill electudi nigba yen professor Ali Ahmed ohun lo wa ni agbenu speaker ilegbimo asofin nigba na lohun won gbe eto FOIB that is freedom of information won pass e nigba na lohun ama won to ku nbe ti won ti pa ti joba yen fi ko gba wole ohun la expect pe ki joba yi o de ijoba awon o to get won gbe wa ka won wa pari to ku but ti ya lenu wa atolorun ba ni ka won electudi na mo gbo nkan ti an so yi won mo wi pe o in ti a gbe kale si le gbimo asofin ohun ko ni nkan ti won pa tewo gba mo tori opolopo nkan la won ijoba yi para yo ko ninu re lele ti o leto fun pe omo ipinle kwara ni eto lati do le fi ibere sowo pe mo fe bere nti e fo wa se a gbo pe lati an so ma ni bayi ki elo le fi ra elo lo ku elo lo kiyan ta gba elo lo wole a in ta gbe kati in ti ijoba ti wa gbe kale fun ni pe kale mo bere but loni ko ri be so itumọ ni pe lati 2019 ti asiko ta nlo lo yi a gbadun ijoba awara wa
0: ta ba ni ka wa gbe ijoba lati 2019 ta n wo isori ka gbe lori osun won a ka ni ka fun ni mark bi mewa lati o kan iyen lati 1 to 10 lo le fun ta ba ni ka fun pe e fe mark paper won
1: atokun akoko be ni pe ebi e se oluko ama gege bi oluwoye gege bi oloselu
0: oloselu
1: eh tin ba wo
0: te fi oro te wo pe ote ni podo ya o
1: ta lo pe ote ni podo ya ta ba ni ka wo ni lana pe joba wa ara wa ma fun ni 15%
0: no ten ni mo pe o ninu 10 1 to 10
1: ara ninu 1 to 10 wo gba 3% ni e
0: 3 over 10
1: ben wo gba 3 over 10 ninu isejoba lana awa ara wa eh pe nje mo leto ati dasilu nto se si emi le bi fi soro yi o tori emi o lenu ninu ijoba latari pe mo le bere to tin ba fi rate e mo si mo ki pe lo se ri si gbogbo omo ipinle kwara opolopo wa ni ipinle kwara so ma rate won 3 over 10
0: ka pe won o se rara ni abi won o se to
1: ko o se to ni ko se nto debe ti o kin se ama won o se to won o se up to our own satisfaction in aranti mon so ni oni ta be ba wa nbe nisin tan ba dibo fun pe eyin le eyin won gbe sibe gege bi gomina se n get me
0: agboye
1: eh owo allocation mo wa oto ni ko be ba gbe din ri si joba te n ko fun kan sai kini kan le dona mi bayi kan sai kini kele da transformer si bayi o easy ati nawo lo easy ju ama ila nawo ni won na fe gbe kale nigba to wa nbe yen ti o mo tun ba amu owo wole abi ti o mo je bi lana ti o mo wudo fo mo pele ko ewo governor ewo gba to ta amadu wa nbe challenges wa allocation drop latoki arowo mo se en tele mi atokun
0: agboye
1: governor fa ta wa joko pe let me think outside the box ki la fe lo ti joba ti du yo mo lo titi lai lai lai o wa gbe lana wa ti oni ni omo ipinle ko lara pupo nigba lo
0: yoro lana wo
1: order kwrs o da kale nigba to da kwrs kale yi kwrs yen de ni oni gbogbo anje o
0: sugbon ninu kwrs ten so yi na won kan so pe bi gba pe won fi pa gbowo lowo awon ara ilu lori
1: iyen ni
0: e da mejeji ni o elekeji ni pe nigbati eni lasiko ten so yi na won ni gerigedi nigbati lowo ja wale recession gbogbo e o tele ngba na
1: bo ti ri lasiko yi nu ama ngba ta fi dale ko ri be disin ni yo kan ngba ta fi dale awon ota won ote ni epo du oya agba na nijo lohun won gbe won ta fun ara ilu wi pe intin we mo fi kini ise ni o governor wa jade yen governor bata amon nigba lohun o narrate gbogbo kini intin fi gbe kale o narrate fa ilu pe directly or indirectly kini yo ni affect awon eyan niwo ba nta ba fe mo gba fe mo fi generate owo fun joba ni ati ka fe mo fi di awon loopholes kokan awon loopholes wo ni iwu awon ministries kokan le wa to ye pe ba owo wole sibe ko ni di apo joba ti kede be ayi spati wa won mo remit awon owo yi le yo soka won fi di loopholes niyan won wa generate owo sibe nisin wole ko ni ara ilu la nigba na unlike isin ta nlo lowo yi ta ba wo nisin awon ni computer center mi ni jeta awon school kan wa mu kini kan wa la won fi asi photocopy won wa gbo asi waju mi mo wa wo won ni awon lo kwrs ni mo ni kwrs le se won wa fi wo yen han mi bayi mo wa ri nbe mo na owo ke leyi won ni owo to ni ki school awon san ni school to pe nsin ra baba lati dide ni won ni ko mo wa san baya bi 400 plus mo ni owo kini won awon san ure ri ama won pe awon ka awon san leyi ko ko da odun meta sey ti won awon tun je o tun wa ni bibe se mo pe owo panu
0: mi se lero pe bi oro aje sere lo fa leyi pe oro aje nigba teyin wa ni joba pe
1: kino bi ntoro aje firi be ibi be to ka bi ara le niyan kilo bi ntoro aje firi be
0: se won ni gbogbo agbaye leleyi gbogbo agbaye ni
1: awon oro gbogbo agbaye okan wa awon osi gbogbo agbaye Nigeria lawa Kwara lawa oro ta won so oro Kwara atoro Nigeria ni kilo bi ti economy wa se ri bayi se bi ngba ti won kokko de ti won kokko gbe lana wi pe ati yo subsidy se bo won lo fa subsidy ti ma ti yo subsidy ninu epo gbogbo lana nkan ta nlo lori de ni o affect oun ni nkan tin sele ni nisin ke mo te gbo mo gbo won nikan ba nikan nikan laaro ana tin so wi pe governor dr abakab kurasaraki oun na support subsidy remove ati tinubu ti bra ti bla me tinubu se no won fe ma fi eleyi da mu ara ade ni awon na ma pe ta won se oda won wa tun wa won to tun lo ko gidi lati ma fi ko waya ti o si ri be nti dr abakab kurasaraki so o ye ko yara ale ko si ye ni tin so ru oro yen in so fun won ni wi pe subsidy to wa nle yi ke se nti interpreter ba muju to ta ba muju dada yo pe ara ilu ni e tenawo e touch light e wo kan kini sele nibe awon won ni won ko owo ije awon won ni won divide ye tan ba gbe o ba gbe truck lo ba turkey kan to gbe wale pada won le po pe mo ko ba gbe na Nigeria
0: comrade eh ka to lo sori oro mi tori akoko wa eyin e ja wa woro subsidy te bi ko to di pe a lo sori oro mi eyin e ma gbagbe pe ni gbogbo awon moye ti won jade fe dupo are ni gba na Peter Obi lati be oselu Labour Party Alhaji Atiku Abaka le bi oselu PDP to je tiyin back na la re are to wa nbe lowo bayi le bi oselu APC gbogbo awon meteta ti won je sanku meta ni gba na ni ko wa won so pe ta won ba wole o awon your subsidy se le ro pe te wa pe oselu PDP na lo wa nbe won your subsidy
1: se mo pe opinion ti won niyan opinion awon oludije oni won so jade yen
0: ki se tegbe
1: ki se tegbe o se se ko debe ko yi nigba tegbe ba joko to ba gbe manifesto te manifesto re kale awon campaign ni won ko si yo ba ni enun dun o ta busu ehan na eni te ba fe tan kan fun o so ti o dun mo
0: se pe won tara lu ni nigba
1: laarin ara won to fi canvas vote amon tegbe ba joko se egbe PDP lo so lo ja lo ni awon your subsidy anything DJ so ta eni ke gba manifesto egbe to ga manifesto egbe ise se ko ni nte so yi o ko sinu manifesto titi wa o
0: no no mo se ka pe awon oludije won ma n tanra
1: ah e so ko won tanra e so ko tanra awon e ba ni ka se ruka wati ko se ni ti oye
0: e ja wa sori oro eto e ja wa si ori oro eto abo ni ipinle Kwara nbi current aromaradu e ja sori oro eto abo ni ipinle Kwara nbi o ti ku ni pe gbogbo wa abi ke pe gbogbo ara ilu asipele pe opopolopo ara ilu ni won mo pe eto abori bakan ki se ipinle enikan o lori lede generally sugbon ti ipinle Kwara bi oro yin pe ipinle Kwara lawa eyin isoro eto abo ni ipinle yi ta ba ni ka foju wo latodo yin eja wo ipo ti eto abo to de du lowo ta wa yin ni ipinle Kwara se ka pe o tin dara ju ti tele lo nigba ti kini on tun foju po mara won abi ka pe bakan na lo mo se sore baba wa ni ka wa wo ona wo le lero pe ye ki joba gbe oro igba to je pe gba won ipe nija yi yo fi de afiyin ki lo ye ka se gan ta ti se ge bi egbe oselu to je alatako ta ba ni awo na omo ipinle Kwara na ni oyin na ijoba to wa me omo ipinle Kwara na so eja jo foju wo oro eto abo ni ipinle Kwara lodo ti yin ba wo le se ri si eto abo ti awon ara ilu ti won gbara ta le lori
1: seun atoku seri eto abo ke se nkan kan ti eni to ba ni foresight so godo mo fi se oselu leni to lo ba ni ko mo kan tin se tori pe ke se ohun dunu nibi ta nkan ba ti wa ti won ti we won sun ti won sun to nji to ba ti sun to nji yen mo ran ti pa won kan be o ti won ori tun o ilu won gbe mo ama gbogbo imona ti won fun joba yi se won tele latẹyin wa ibi temi kokogba wo inu
0: tawo wo fojo awon wo ni awon wo
1: bere te be lo mi ni pe bo le to abo se ri Nkwara gbogbo ara mo pe to abo lowo lowo ta wa yi koro ajaja ama aboro fi soselu ama ni eto ati gba won moran bo lo n ba ni kun o tele ama ni te gba ni moran un da se n gbo yin se n go to nu awon egbe to wa ni tojo se joba ka to wa ni yo gbo imoran taratako ka to wa ni yo gbo imoran tara alu te soloselu e wo ti sele ni Kwara oro Kwara wa di pe loni lola be ba n kawe royin oro yin security le mo gbo ni pinle Kwara ni Kwara north ni Kwara south even some parts of Kwara central in celebe e won to se la bi awon woro ni ka ma laipe yi e won to se la party ji e won to se la lafia ji abugo ta n ka yi oro Kwara north ni oni kan ta n so yi so idi niyan awon mo ya wa ni won gbe gbe ta n so yi ah gboro fi so se lupo ni leyin pe ka gba ijoba ni mona ni soki bolon ba ni kun tele wa
0: ero morawo
1: ewo n to sele ni Kwara South laarin bi je ta mo je ni abijarun ni owa onire won je ko yi wa pe ilu yi ohun ti e ti tun yanyan enikan pere ohun lo ku ninu ilu yi ke se be nikan o ilu deputy governor wa leni loru ago agbon to sele nbe o deputy governor leni ti won si ri nkan kan se nbe imo ta gba won awon eyan tin gba won loporopo moran e ba wa enhance security wa se bo te n gba won gba security vote lo sosu se bi o security won kan mo na le ba won kan ba jade won ma won ni ta ba da state police kale won ni joba ni o lo ki joba o lo state police atiko ba konka insecurity ewo lo pe waju baba mo ta le bere hun si ni te ba da le se
0: peyin na fowo si state police
1: te be ni te ba da le tun ba conquer insecurity ki yoba ma lo won ewo lo pe ara luju ka le ma sun ka ma hanrun ewo lo pe waju so ki won na owo security for tun gba yi ki won na sori security fun wa ni ipinle Kwara se bi won gba se ba mo ye ti won gba kilo ti wa lo mo wa se lojojumo ta ri pe jokejo kan ohun le si pe security meeting lejoba na se ba ri tin sele ko la local government won pe security meeting lo sosu mo wa mo mo si daada ni ngba ta won joba
2: se lero pe oro security bi oro yin pe ah ki se teyan le mo gbe si ori iwe iroyin gugu gba pe ah a pe pade le ni a pe pade la tori pe oro itu abu
1: atokun won o se ni bi won ba gbe sori agbagbe ti won gbe gaade ta won yan ri a mo ri pa re underneath o ka mo ri pa ti won se itumo ti n ta fi ri pa re ni pe won o se imo ta gba won ohun na ni pe ki won le wa mu won se enhance securities wa egba won eyan si egba won eyan egba egba won lopa abile egba won eyan si awon local hunters wa ti won du ore a le egba won sinu ijoba ke se bi awon te ngba te fun 50,000 yi 50,000 kilo na e te fun 50,000 te lokomo lenu gbo ti o ronu pa awon won jeun ti o ro pe ohun lawon ore nle ti o ronu pe ohun lawon obi to won fun lowo 50,000 kilo ore ise kini o se
2: awon won na fun ni 50,000
1: e ba gbo laipe yi awon forest guard to gba ilo na fun won elo ni won fun won se bi won jade won so so uboru kini yi ko e fi owo te ngba yi se lu kwara lore latari pe ke fi e has security wa ko fi le cobu insecurity imana yi ohun la wa gba yin gege bi egbe alataku loni
2: nipile kwara ala fi oro ile
1: so selu ta si fi se pe a nso pe awa na jomo ipile kwara baba lori awa nsun awa hanrun awon to ku tun o le sun awon to ku tun o ri won gbe nko awon ti lu tun won le ri kini kun o se e dakun to tolorun e jigiri si kini e ma je gomina abuja nikan e wale e wa fi le impact tin sele ti wa e wa mo tin sele ti eyan melo ni sun ni hanrun e ma joko labuja lasan a yan yin pe ka mo joko labuja o
2: se
1: kwara la ni ke wa su joba le le ri e wa joko e lo woro e lo si owo oni le ke mo tin sele nbe ebi deputy governor na o le ko le debi gbogbo nkan tin sele yi a so pe lu won wa la nkan ti tan face challenges yi won o le debe kin reason te fi le debe e lo be some popular awon yan ki da se e ba won awon local heads e ba won se meeting
2: mo ta gbo ni pe joba nku awon ile tu abo bi awon omo ogun won ku no sawon agbegbe tan
1: iwo awon omo ogun wo se awon ti won mo wa ni se awon ti won mo wa onire ti won gba ja si isini se awon ti won mo bi ti won gba ja si baba nla ni sawon ti won mo ti won gba ti won lati ton lo isin ton gbagbe ja si oruwago sawon ni won ni se ba won ti won gbe helicopter wa ti won ba soju kan ni oju kan ni won mo bi ta won ba ni ti wa ni alawon ti won mo awon ta jo mo ra wa e invite won won mo ona ti won le gbe gba e dakun to to lohun e ma ja ku tan ka to ma
2: e ja wo le imoran te e ti e fun joba ni moran e ja wo bayi eyin eto di bodun 2027 on somale mo se ro pe egbe oselu PDP gẹ́gẹ́ bí ọ̀kan gbòógì lára ẹgbẹ́ òṣèlú tó jẹ́ alátakò lọ́wọ́ báyìí ní ilẹ̀ nàìjíríà ẹ̀yin náà mo mọ̀ pé ẹ mọ̀ pé ẹ̀yin náà ń gbáradì lọ́tún lọ́sì bóyá láti gba ìkù ìṣàkóso pé ẹ̀yin ló kàn lọ́tẹ̀ yìí ẹ jájọ fojú wo àwọn ǹjẹ́ tiẹ̀ ǹjẹ́ ìgbáradì tiẹ̀ wà rárá fẹ́gbẹ́ òṣèlú PDP ǹjẹ́ ń gbáradì nípínlẹ̀ Kwara.
1: Ní ìpínlẹ̀ Kwara.
2: Bẹ́ẹ̀ni fún ètò ìdìbò tó ń bọ̀.
1: Ẹ ṣeun atọ́kùn, ń gbé láti national.
2: Ok.
1: Ń wa náà rẹ̀ dáhùn sí ìpínlẹ̀ Kwara. Ẹ rí i pé láìpẹ́ yìí a lọ sí Oyo State ní Ìbàdàn láti lọ lè ṣe national convention wa kan níbẹ̀ lọ́jọ́ náà lọ́hùn.
2: Ok.
1: Èmi wà lára tó jẹ́ committee member in fact medical ni mo wà. Ní Amaka Kilo bí n ta fi lọ. Mo fẹ́ analyze yẹ láti national díẹ̀ kí n tó padà wá sí state ni.
2: Ok.
1: Kilo bí n ta fi lọ Ìbàdàn. Òní pé ngbà yẹn à ń gbọ́ pé faction fẹ́ pé méjì nínú ẹgbẹ́ òṣèlú a PDP eyin awon fashion abraman to no npa re chairman fashion taminu turaki tanara ran pe awon na npa re ni chairman o wa fe se congress yi o wa ni bad lati se national congress awa lo boga wa pe se ka lo oga ni ka mo lo oga ni ohun e se eleya meya o so tun so si mo ba bi kan je lohun ti to ohun ni ohun lohun je reconciliation committee chairman ohun o duro laarin kun o fi le pe awon igun mejeji atake bo la se pari gbogbo tin sele ni gungun gun ila tokiwa awa plead si oga wa oga je ka lo tin sele nbe yi ta ba lo be ta ba ra pere pa wole yi ni won fowo si be no ka ku nbe ni oga n to ba ki n te fe niyan e lo be ohun la fi lo badan ni bi congress njo na lohun ngba ta de be a ri wipe a ri awon ti won validate is election ta ba se nbe eyin awon INEC independent national electoral commission
2: ti
1: won fowo si a ri won leri joko awa wo pe ah n ta wa se bi le ni ke se congress awa se ku mo ni eja para si luwa apada si wanijo na lohun oga si mend their offenses yen in pe otun in pe osi atade pe bo la si jojo ko ta fi fenun so kan ti be la wa n ba lo to fi di pe court para rule pe awon side awon abraman awon ni won gbe gba oroke o kon lo wa ninu ine porter awon yun la nek recognize awon si ni court recognize won na tun wa mu ojo congress ti national convention ti
2: Abuja
1: ibe la wa lo tawa le si national convention but ade be a n kokon yoju na ni be sa won ti o validate nta wa se nbi le ni se wa le ijoku a ma ri pa won nek won wa nbe itumo de ni wi pe nta wa se nbi o valid o plum asijoku ajo sin ta ajo sin be njon lohun ta fi nba ta fi nba ta fi nba lo igun la wa wa up to this moment in by soro yi amo ga wa gege bi constitution committee chairman in wa be se men defense yi lati ri pe bo ni awon mejo se se okan ngba lati mo pe awon ta nek recognize ni eyan nek recognize yen mo dundu lataku fun egbe e mo dundu pe fe mo da nkan ru tori pe
2: kini e
1: jo so wopo e je pe ka fi le achieve a single aims and objective wa ngba ta ba fe se election won la wa nba lo oyin lo produce chairman titiwa ni ipinle Kwara honorable Isa Remubawa obu to ba won ko lo majo baje fun to ri alaga to kaju e layan to fi le gbogbo executive pata ni ipinle Kwara kini gbaradi wa
2: ni ipinle Kwara
1: ni ipinle Kwara ni bi ti gbaradi wa ti bere oni bi ta ti kokko fe yin awon executive wa si party
2: okay
1: pe eleyan ta fe nta nlo yi ke sere o afi ka wo awon ogun e wa gbada awon wo ni won ma wo ji si to mo la da da ta jo si bomba to bombe lesin tin bo wa yi ti won ja won odo to kaju e
2: mo fe bere pe kini yato awon tin wa gbada ati tin wo
1: ah nbo wa be awa yan orebu Isa Adamu Bawa gogo beje gbe state chairman wa won lati kama local government njo ta ti yan okunrin yi njo lati mo pe ategun alafia tin fe si wonu egbe oseru PDP ni pinle Kwara aya orebu Abraham Abdullahi Great K gege bi secretary aya Bishop Solomon aye gege bi PRO nbo wa bi Solomon abego
2: agboye
1: be la se wa yan won aya
2: la won to do loye lo egbe
1: o ba o lai tan ba lowu aya gege bi organizing secretary awa yan okunrin ogun ni odo to kaju e comrade Orlando Odunjo adio awa yan gege bi olori odo ipinle Kwara aya laja amina gege bi human leader now ngba ti wa yan won yi adi pa na inu ti wa na wa dun pe yes ati ni nta fe ni pinle Kwara bayi ati gbe nta fe kale fe gbe ka wa bere ise boda si wole 2027 eyi o la nba lo ta nba lo ta nba lo
2: ti sele isaju eto primaries
1: eh o le mi ti nba ara niyan o la nba lo ta nba ta ba ti primary fi wole
2: okay
1: ngba ti primaries wole agbe awon mu ye kale awon mo ye jade pe e wa ke kalu ko jade pe mo eyi wu mi eyi wu mi eyi wu mi eyan meta le jade pe ohun dubo kan won jade be won jade fun governor won jade fun senator won jade fun rep won jade fun house of assembly be ko de mi tin so yin na mi na jade fun house of assembly
2: ni ipinle yi na
1: ni lo in north west constituency
2: okay
1: now egbe faye gba wa to ko to ba mo ko ba kaju e lo jade laye re ifaye gba wa egbe yi ohun la fi mo pe ah egbe yi red lati sejoba lo to tori won fun gogo ani free hand lati operate lai si pe mo fun o
2: pe won role apa kan da kan si
1: apa kan si mo ta wa n ba lo mo la n bolaji Umar Gambari won jare pa won wa governor professor Ali Ahmad won jare pa won wa governor engineer Suleiman Bola Kaleka wa Gaka awon na jare pa won wa governor baba nepa
2: mo ti mo ori oro baba nepa mo mo
1: awon jare pa won wa governor awon ajoko pelu oga wa oga wa ni e to wa le yi o ke fi le mo pa agbadi lori rating boy ke ti se ni o oga wa ni ni bayin dasi e lo yan to wu yin oga wa lu Abuja ngba to di jo ta se primaries to ku bi ose kan awon mele ta so pe won jade fun awon merin ni won o
2: lawon to jade labe umbrella pa won wa gomina
1: e mo lamla Alhaji Ladi Azan awon na wa nu won ngun awon merin wa ku olobo gara Abuja ma do gara Abuja oga ojo primary lo ku si dede yi ku wa wu wa ka lo primary e ja se ba ti man se ka se concern so n gba so pe nkan meji ni ofin faye gba lati yan omoye direct primary ati consensus
2: ben
1: e ja se consensus la ara wa ka mu be ja la ara wa oga ni no mi fe e lo se primaries ana ta ba lo primary eyin ti ile ejo de ko tun so re ga ni tin te fe niyan e lo le se video e je kara yi o mo pe eyin le request fun consensus gbogbo mo no se videos won si ba n followers on soro atade wi pe a afẹ ki wa lo sele a si jo fun won pe oga iloyin eliwa lowo awa la fe yan funra wa o wa jo joko oga wa pe awon agbegbegbe legba to ga to se to ga ni ko se tan
2: gbogbo awon tun fe dj yi won joko
1: won joko won gbo awon ye lara won pe a gbogbo ti egbe ba se awon faramo ko da won ko bo wi won wa pe awon agbegbe
2: se gbogbo awon mere ni na lo to bo wi
1: awon mere ni na to bo wi
2: okay
1: won wa pe awon agbegbe won jo joko won pe awon odo won jo joko pe bo la fe se nta awon people yi la won fe ni o bo la se lara won gbogbo wa joko wa jo fun pe ah eyin oga wa te ba fe ka ki gbaradi wa le ko le kin kadi ile ta nba bo wa yi e je ka fun ti e je ka yan ti lu nfe e mo je ka yan ta fe gbogbo a joko ile mo ti lu nfe olorun si ni kon gbo si wa lenu jeun lohun ohun lo produce engineer Suleiman Bola Kalekawu to fi je gubernatorial flag bearer kwa PDP now awon to wa je eleyin re e ri pe mo da ko enike enin kan leyin awon ni bi awon agbon to aspire anti wa
2: mo fe bere na pe alaji azan mo fe bere na tori ati gbo na pe awon na ni
1: olorun gbogbo soro soro laye olorun ni je soro fe nti o ni mo olorun mo je soro fo nti o fi takomi tori njo ta wa la di azan yo de nu osilu akere ba ti soro yi njo ti won wa to jo de won jo isen bank pelu oga wa ni Dr. Bakabukola Saraki ti o mu wa pe eyin ne wa fi laka eyin wa fi dashin to wa nle yi akere won si je gbogbo po debi ti yan je de laye
2: awon na so won ni awon lu odun 25
1: lolo lopere pelu Dr. Bakabukola Saraki
2: awon o si papo
1: pawo si papo ko ta won fi njo se papo
2: nigba ta won se papo leyin gba na bayi
1: 25 years
2: ben
1: la ni 25 years yi a le kapo marun mefa ti won je sa won nikan ni ngba to wa di eleyi ti gbogbo a so pe nta fe ni o ye ka na pa fe nta fe ni awon wa lawon ofara pa won pa to yade won lawon awon ofara mo consenso mo
2: sugbe ni won to bo we
1: won to bo we wa le olorun ofara won consenso mo awon odo primaries won to ba ri be awon mi joku di awon odo primaries ta won e ba ri be odo primaries now o si lo primaries
2: bi won para lo si primaries okay
1: ati engineer Suleiman Bola Kalekawu la jo si primaries fun INEC ka jade njo ta njo ti won pronounce election awon ta si primary fun yi INEC ka jade ti won ri tin ba gbagbe 2000 something ni gbotala gade azan ri njo de long ti engineer Kaleka wu si ri ba to ta won ri ba bi 90 something thousand abi 70 something thousand ori njo na yo se wa di pe tun lo primary ele akoko le fa mo consensus ele keje le primary e tun lo primary tan e wa tun ni ko teyin lorun e tun lo le fara papo ma won faction ti mo da ko loke lekan
2: se eleyi ti won ti eni ajo INEC o faramo
1: ti won faramo won wa le fari mo won iwa le fari mo won yi won wa fe mo fi degbe ti wa ru ibe la ti wa wo pe awon lai mo kan kan na wa nde e won ti kokko gbe o jai laye pe governor Ladazan o gba ticket bi kan awon APC ni nipinle Kwara ara wa nfu wa la wa pe awon PDP se ke je pe awon APC ni won sponsor e bo ka so pa won sponsor de
2: eyin
1: o be wa awon o be pe se ke se pa awon APC yi APC ni sponsor eni yi tun ka je kokko gbe kiri jade awon megbe APC ni awon to n fly re kaakiri awon megbe APC ni
2: bo le se mo pa awon megbe APC
1: abo amorawa lo ya irujara baba amorawa
2: da da yin mo
1: adara wa mo so bi se wa lo be lojo ojumo tan fly re ah awon o pe e mo ja conclude pa awon ni won sponsor won ama aro be ke boya awon ni won se
2: o da ka mo ba pelu eleyi pupo tori
1: ya to wa ya INEC para wa gbe oruko awon to wa import awon jade INEC wa gbe jade won wa ri oko awon abraham fashion lo wa ni ori INEC portal tin tumo si pe awon ni won gba code tun o fi ko gbogbo tin je candidate won sinu portal INEC to awon ti wa gbe leyi itumo re ni wi pe awon gangan ni ofin recognize e ri pe lati gba won si agbo won lati lade azan mo o ti lo leju ko sibi kan
2: nisin bayi pelu agbejade loju porta INEC tawa ni omoye ki awon ara lewu
1: engineer Suleiman Bola Kalekawu agaka
2: oda
1: oda nle oda nta danyangere of ilori
2: eh won ma n pe asa kan tawon eyan dangboro si won ni baba nepa baba nepa won pa pa julo ta ma daruko omoye to fe dije dupo gomina labe ase be oselu pdp nipinle yi iyen engineer sulaiman bola kalekawu awon yo ni ah baba ne baba se won sise ne pari ni abi won sise ninu ajo to ni se pelu onina mana mana
1: ejo atokun eri igba ba le kokon ri akole ohun awo ke bo eleyi ti jade ati wa ri pe lata lati odo awon ti candidate engineer sulaiman bola kalekawu ko ti odo mo awon ni won gbe baba ne pa jade amọ pa ne pa se gbe jade yi won ti fi gila kai ti wa ni
2: lona wo
1: tori pe kini te ba pe baba ne pa ogoro je pe eni tin tan mole sile tin tan mole soko ogoro je tin tan mole fadugbo tin tan mole si gberuko itumo ne pa ti won pe run aba ne pa e ja se mo ra ka leka wo se ne pa ri
2: pe won se lajo to ni se pelu na
1: amọ won si se pa ko pelu awon ajo to ni se pelu oro ina tori pe rural electrification agency ria ohun won ti retire iwa retire nbe won tan na sile won tan na sajo won tan soko in to fi le mu to fi di to fi to di lafia ji fi fun won ni asken lafia ji mo ro ko e bere pe kini tumo asken
2: eba asalaye
1: imole ni nje asken ni ede hausa asken lafia ji
2: gbogbo e wa sise papo pe
1: imole ni won fun engineer sule baba kaleka wu tori pe kini te ba ri lafia ji te ba ri imole ti engineer sule baba kaleka wu se fun won be won royin orun ati tati ri negbeyin
2: abi tori e ni won fi n so pe baba nepa
1: to ba pe tori e ba ni awon oro won kan ba pe lo be toro te wa lorun ni egbe pdp ni pele kwara so won wa wo pe baba o de to se nepa to se nepa gegan ko pin transformer ti engineer sule baba kaleka wu pe ni pele kwara en to se nepa ko pin street light ti engineer sule baba kaleka wu pe ni pele kwara se mo ke ba ke baba nepa na ko ti poju so baba nepa won ti lorun
2: pe light ti je ipo gomina won ti se awon kan bayi
1: o ti se ribiribi meje ati aya mefa ni poro na ti gbogbo gberiko ni pinle kwara every nook and cranny of the state
2: pe ki se boya ninu ilu lorin ni
1: ki se e gbon ti mo so le kan ni asken lafia ji se inu inu lorin lafia ji wa ni asken lafia ji lo ye tan fi da won mo la le re ni lafia ji pe iwo ni ko ma je imole lafia ji tori ko tan mole sinu aye wa tan mole fun wa ni lafia ji so idi eleyi onu fi n gbe leyun jade ama wa so fun olode pe baba nepa won o ni o se gomina ipinle kwara to ra ti rapere
2: o da itẹsiwaju n lọ lori ọrọ iforukọsilẹ lati gba kaadi idibo alalupẹ ẹja jọwo iforukọsilẹ eleyi to n lọ ọhún bo ni aimọra wulẹ ni fawọn to jẹ oludibo na kin ti ẹ kọkọ mu latapa abẹun tori awọn ilana wo ati pe imọra wulẹ ni fawọn to jọmọ ẹgbẹ oselu ọlọrun brada pdp nipinlẹ yi ati lorilede yi bakan naa ẹja wo awọn ti wọn ti ẹ sọmọ ẹgbẹ oselu pdp sugbọn to yẹ pe boya wọn nifẹ ẹni tẹ ẹ gbelẹ lati dije dupo gomina ka to awo tara alu ẹja mú ìmọ̀ràn ní sísẹ̀ntẹ̀lé lórí ọ̀rọ̀ pvc lásìkò torí pé wọ́n ní ntá fi ṣe ẹnu kọ́lá fi ṣe bẹ́yìn ọba ní pvc ó ṣe ṣe kó má rí ibòdì kò tí ẹ̀ lè rí ibòdì ní ojúmọ́ tó má lónìí sí ọba ní káàdì ìdìbò tí ó fi dìbò.
1: Kò lè rí ibòdì pẹ̀lú òfin tó wà lónìí àmọ́bí ayọ́ change lọ́la o bẹ́yìn ọba ní pvc lọ́wọ́ lónìí bá ti ń sọ̀rọ̀ yìí
2: pé ojúmọ́ tó má lónìí
1: kò lè rí ibòdì o le dola ko fin mi o tun ko tun jade so ti en se amọ loni so ibi ni gba wo bi ero ti mo fi kọkọ pari oro mi le kan wi pe gomina his excellency to be engineer sulaiman bola kaleka wu ohun ni o se ijọba nipinle kwara yi come 2027 to ra tin ra pere
2: pe e ti e kọkan yin balẹ ti ko ba de loni
1: bi apẹ ta ri ni gba wole ni fi ki won mo fẹ ki imamu wa ti aise yen nipinle nilu loni yi imam bashir dasuki ti oba wa sese kede fun wa laipe yi omo adugbo ni omo agakari apere ti o danu pe ntodun da tun ti o tun sere sagaka tori eyin ra sulaiman bola kaleka wu agaka omo agaka lohun na imole tuntun mi tun bo si agaka leyin imole ti imamu to de yi aki imamu pupo omo kekere ni olohun o da yin lagba olorun oje lo pe egbe pdp na ti send the letter si won ati send the delegation ati send there si won to le ki won lo ko egbe pdp so ke le mo pe ngba ta te se reyin awon kan te wi woro won so fa wi pe pdp se le mo ki imamu se imamu je ko selu ni sawe so mo ipinle kwara ni sawe so mo ru lorin ni gbegbe ti o ba ronu pe won se ru nkan won tori pe won o lo won o lo o ro de be iwo ta won ji ka ro se ko ki imamu nko se se nbe imamu baleri APC o baleri PDP o baleri aga o baleri se baleri se ati gbogbo se egbe so to ku kila mo de ambara wa si te so gbo nkan do selu awa ti ki won I send delegation si won eyin un baun amon go a governor wa to be egba se mo bra kale kawu a ki won pupo won ni ka ba won ki won lagaka a si ton fi odo kan ba le pe leyin dara to so si agaka yo daada mi tun bo laipe yi e tun ni gomina
2: ninu oro yen so pe governor to be e ma gbagbe pe o ni se pelu oro PFC ti mo so yi na
1: in bi baby be o ni nbo ayi oro PFC te so ah lati gba ti won ti bere tan ti gbe to PFC jade ah egbe PDP ah aye agbo ni bi daily sensitization faralu lati ri pe ah card dibo yi ohun ni agbara kaluku wa bo ba lo fe kale kawu to ba gba card dibo to ba di election o kan mo just e mole lasan ni lo gba card dibo re ko fi dibo fun general suleman bala kale ka to ba di election awa wan se awa npa wan se sensitization ye a n gbe kaakiri a n gbe lo gboriko a n gbe lo masalasi a n gbe lo church e gbo mi ye
2: o
1: si gboriko ta ti de ni pele kwara yi
2: te tin la won yen loye
1: tin la won yen loye egba card yin ijoba yi ni o gbe machine wa si world bayi ijoba yi ni o gbe machine wa si polling ti bayi e lo be e le ko ra tun gba won ko yan jade
2: te tun ku awon eyan jo
1: a tun ko yan jo fun won pe e register e lo le gba card se ani dede ni se e gboro gba card awon so fun won ni dede mi e gboro gba card dibo yi idin ta fi get ta fi get egbe wa involved awa fully involved koda awon ene ke o be ko ya kwara PDP try lo ri pe sensitization fun a photos card so ati gbianju gan enu gba ta ti won se first quarter
2: okay
1: second quarter as a kudugudu meje ati yaya mefa third quarter ni won se lowo yi
2: pe eleketa na se lowo yi
1: eleketa yi loku yo tun yo ku bi ose bi melo meta merin a tin tun se gbese lori de pe bo la yo se tun jade tun fi gba card ti kalu go fi ni card lowo to ba di election to ba gba card o ni nkan kan to fe se ni pare
2: elomi o wo pe o tori po njo mo egbe o so ni lo card tori po njo mo egbe oselu yin
1: ojo egbe o ojo egbe o o ni lo card yi ibo ni kekan ni card ibo wulo fun o wu lawon aspect mi na amon mainly lati fi dibu ohun lo je koko tori pe kini to ba ba participate o yo ba ni o si nbe oni won o pe da to ba dibo ko lo dibo fe to fe to fe awon gberu won gberu won gbe won gberu won gberu won gbe won gberu won gbe won
2: lati yin
1: so idi mi to fi ko le gba card re lati dibo fe ni to ba fe
2: ehin o da eje n bo mi la die na tori lori oro PFC ko tori pe awon si ojo opole lori oro PFC de yi na awon kankan wa ti mo fe bi yin papa julo lori oro to ni se pelu PFC gan eje se bayi na ka tun bo mi la die ko mo ba kiju anbo eyan ara le lori eto ta pe ni ona abayo o na lawa ni canada monday 3.7 fm ni lo ti lorin iyen nibi ti a tin gba alejo iyen asoju fun egbe oselo lo brother PDP iyen comrade Muftau Aro Maradu eje n se bayi mo n bo ni ko pe ko jina.

0: E kaabo pada gbo eyin ara ile ti e ngbo wa lori eto ti a pe ni ona abayo fun eleti egbe oselu olombrara PDP ti won sagbatero ni kan iye e ba gbagbe o pe loni asuju fun egbe oselu olombrara ni ipinle Kwara lori eto won amona ni comrade Muftau Arumarado ti won tin ba wa sorobo lati bi iseju pupo die seyin to mo ni ko to ri pe won si oju opole ti imoran te fun awon ara ile e ja wo bayi PVC opolopo awon eyan elomi o gba won tun fe elomi to ba gba tan yo tun lohun won tabi awon kan tun gba lowo re won tun se wa seyin e ja salaye e ba mi ni iseju aya ni soki e ba mi tan mo le si fa won ara ile ba mi gba won ke la won loye lori pataki PVC
1: seri taba kenuboro PVC pupu lato ni dola awon egbe PDP a mo so lori e ni
0: dake
1: a fi gba kan dake se lori e
0: okay
1: se installation tan se yi an sin tori ara ilu ni an se ki kaluku file mo idi to fi gboro gba PVC ni
0: okay
1: an se latari pe lori gba ko file men to dibo fun ko dibo fun jula se lo mbara kale kawu
0: e ma ja ti polongo
1: ah polo ah polongo ko an se latari pe ko ni kaluku file mo wi pe iwo to nsun to le foju lorun ladugo re hun ko lo le gba ko file dibo fe nti o je o le ma nsun ko ma foju lorun an se lati gbo olu to tu ti won ojobo ya si ko fi le dibo fe ni ti o mo pa security ti o fi mo le mo sun to fi le mo a sun ladugo re dada an tun se ta gbo pe ah lo le gba card ise iwo to n pariwo pe won wo le re pe won wo shop re to gba card so mo ko kan pariwo o kan n fe se je lasan ni o gbo ro gba card ni lati dibo fe ni ti o ni wo shop re leni ti o ni wo le re an se bo le mo se ni mo na won ya wa loja mo only bo do to ta fi se tan se leleyo ko ni ka du ko jare ko le ba card o ina awon iya wa lojo bayi obodo to ge
0: awon oni na awon iya lojo
1: atokun bi tin so igbogbo ale ti mo lojo ojumo ne on fi bela le awon iya wa na fi le won na nda won lerunu won se gbogbo e latari wi pe mo nti won fe gba le ati abi te fe chief ni bibe amo joba ti wa e se gbogbo leyi aye wole aye leyan ku loja te ba won to se loja agota mo lenu gba ti joba yi debe yi e di ye opolopo segment won ti leko nbe laipe yi won ti le awon oni pako ti won tun wa nbe ni si
0: te ba fe se ise idagbasoke ti joba yin ba debe ti ise idagbasoke ba gba pe ke wo bi kan se e ni wo rara
1: ise idagbasoke o igboro mu ni rada ni ise daba soke wa lasiko gba ta den se joba lowo se ba mo to se le ngba dan lohun se bi ta se gere ali mi si ye moti se bi se ga soke ni
0: to se lawon bi teyin na
1: o ne awon bi to affect awon affected areas kan be nbe ta to affect a ma jojo kon tu binu bi pelu won ni ba wa ta njo awon to wa nbe ba ngo mbai won mo wo le jeri si a jo ko lori pa e dakun a fe se je dagba soke fun lu to si ni se pelu ti teyin na tojo la lu yi a e yonda bi bayi fun wa fun wa ni bi ten lo yi a ma san compensation a san fun yin concerns yo gboru leyi tunu yo ni dun e ti wa tu wa ma nse nu ko wa se nta leko ni ru be ta fun ni compensation e gba ta le awon yan ko lago to fe ko ago oja ago e ti gbagbe ni baba
0: agboye
1: won fe ko oja ago igba won bo se wa ki do pe a e lo ba le fun won ni ago ta mo ke ba e ma fi le awon eyan kuro kawo to yi bi tatin jeun daily niyan te ba le won ko be nisin e gbaje lenu won ni ohun lo bi nta go ta mo fi duo so ko se nti re affect lasiko ti wa ti o gba compensation
0: oda tori ya
1: ko wa bo ba se ma gba ru re lo to fe ko ma kin kan ma affect re ko si ma ri compensation abi ko ti e ma mo niyin lara rara le gba card ohun ni nta gbe Kwara PDP ohun nkan ta wa n paduwo
0: oda adupe comrade Muftau Arumarado ja se bayi tori akoko 0913655692 na ni pe ba ti wa pe wole e daruko yin e so ko legbe radio yin ko se aye fun oro alufansa lati ori eto yi e ja so gebi omo luabi baba se pe wole e lo ko yin bulletin pe wa o eleyun ko e tun mu te ba lori ofe 0913655692 0913655692 elu e kuro lehun to eleyin na tun o tun rebite oda e tun mu lori opo oju opo na ni oda pe ipe lo njara won ni abi elu e kuro lehun e se o ko yin bulletin pe wa sa
2: arewolu lati sakele
0: ango yin sa
2: mo ki community Arumarado
0: e se
2: o ko atoto nu lataro abe to se pataki ni pe won da ku kon sa wo na Kwara yi si when Tolan Banico will eat the Aratuani. Alone in Bakwara,
3: Jay.
2: Okay, Jimmy, I need the street light, Mr. Kelly. My good.
0: Hello, call you,

Oruko Jesu Kristi si akoko majemu eto ti o nde si eti gbo yin lati ileise Diamond 88.7 ti Jokerbo at Serafo ni tesiwaju district quarter opopo na Amritala ilu Ilorin ti won se onigbowo re mi ti mo ba yin soro na ni Oluso Agbonta won lawale Ajayi mo gba Olorun gbo bi be se nteti Olorun yo bukun fun yin ni opopolopo ni oruko Jesu je ki agbadura baba yira ya gbe yin ga fun agbara to wa na oro yin we fun be yin be se n ba aye wa pade ni gbogbo igba losose nipa oro yin oluagba ope wa lekan se an bere wi pe oro yin ko jade pelu agbara ko ba aye kokan pade gbogbo nirobi ni je okan loruko Jesu ki won gba iwosan gbogbo okan yi to pomi gbogbo okan yi ti erumba pe ke fun won ni okan kin loruko Jesu ogo ni foruko yin mo yin e wo san ki egbala a ma gbe yin ga Jesu Kristi oluwa wa amen ati wale kan si loruko Jesu Kristi si akoko majemu yi mo si gbo Olorun gbo pe ibukun Olorun yo je ti wa loruko Jesu loni nipa ori ofe Olorun ohun ti a o ma wo o ni anu Olorun ni akoko eyi ti o le yi God's mercies in uncertain times. God's mercies in uncertain times. Ta ba so nipa anu Olorun ninu we orin Dafidi ori 136 lati ese kini ti debi 25. O so nipa anu Olorun wi pe anu Olorun o je ohun ti ko ni pekun. Nitori ti o se ohun ti ri pe anu re duro lai lai. Anu Olorun je nkan te pe Kuse lotan is inexhaustible. Ekun Jeremiah ri iketa ese iketa le ni ogun ati ikerin le ni ogun. Lamentation chapter 3 verse 23 and 24. Oni anu Olorun oni a o ti se pawarun. Oni anu yen oni se pe ni on di otun lojojumo is of God's mercy that will not destroy. He said because his mercy faileth not, they are new every morning. Great is his faithfulness. So anu Olorun je ohun ti on power mo ti o je ki a pawarun o je nkan ti o wa titi lai lai. So anu Olorun je nkan ti ta ba bere si so nipa re lati sin titi di opopolopo odun a ni le so tan iwe Romu iwe Efeso ri keji ese kerin o ni Olorun eni to je oloro ninu anu. God is rich in mercy. Is a rich man in mercy. So Olorun je eni to je Olorun to o ni anu ni opopolopo in excess. Anu ti o se lo tan o ni anu ti Olorun ni yi. And to ba ni akoko ti a nilo anu Olorun ju gege bi akole oro ni o ni akoko ti o le yi akoko idojuko yi akoko ti opopolopo ipenija eyi ti o wa ta ba ri opopolopo ohun ti a nla koja ta ba ni ka wo ni ti ise opopolopo na sise te pe ise yen ko si job security ko ti e si life security not to talk of job security opopolopo n gbe igbe aye ninu ila yi lo eni to n jade ko sure pe ati wole boya ni awon ti won lo ja ti won lo ibi ise ojo won ibi ton ti le ri on jeje ko daju nitori pe nila ninu ila hilo ni awon eniyan gbe ni ta ba oni ti ati je ati mu o le to bege to de send a aya ti fe di aya alaya o ti fe de ipo te pe oko mi yo mo wi pe to elomi tin o tin ya ayaun lale sugbon nitori ati je elomi ti di akurete elomi o le ko le so nkan to tomo koda ojise olorun miran ko le so o to oro olorun mo nitori ati je so nkan le to bege yen ta ba ti wo be ta ba ti wo ti o fe ni gbogbo ona lo dabi wi pe o je akoko eyi ti o le. Now, I want to move forward to that we need to look at the reality of this uncertain time. Is it real with us that we are actually at uncertain time? For sure.
It is. Well, the time in which there's no job security, like I did say before, there's no life security even. A lot of things are not secure. Someone going to school, before we've had that, okay, if you're looking for a good job, go to school, have a good grade. But that is once upon a time. It's no longer. Many people that have, they have gone to school, they have labored, they have burned night candles, and they have come out with brilliant performance, but no job, no compensation. So it means that even to wanting to go to, there's the impetus is no longer there. Ati lo le we, kwe ti efensi lo kan wenye. Lati eti ro we le wenye, ongan ti di go boy. So opo lopo, on te afi ofi dire mule ni yukwe, afe fi, di dani lo jukwe, che lo to akoko ti awa yi, che akoko to le ni, mo fes of ma pwe, be ni, afta abane tanra waje, be ni, o da bi yukwe, anwe ni yo le jen kantan fema, on tan ri pe to ki nkan sa ti kunu on la won yan se nisin opolopo be ni ti ilera awon eniyan lati le ri ilera to peye lati le ri gba owo goboy na lo bade so o je ki opolopo ti won ti e ni aisan won si mo pa won ni aisan lara lati le lo si ile iwosan to to lati le gba iwosan to peye o je isoro fun awon eniyan so lori sirisi be oni ohun ti akoko ti a wa yi eyi to so ni pare ka onu kan Timothy keji ori iketa ise ikini o tutumo ohun ti a npe ni akoko ti ko daju yi uncertain times ohun tu pe ni oruko miran Timothy keji ori iketa ise ikini sugbon eyi ni ki o mo pe ni igba ikeyin igba ewu yo de akoko ti o daju eyi tan wo loni ohun ti Timothy keji ori keta ise kini pe ni akoko ewu opolopo ohun lo nwe awon eniyan ewu nita ewu nile aye John ni awon yin so pe eyin o le joko ninu le ko forun ro eyan ti e nku bayi ninu le re gangan fun ra re mo gba lojo kan teni kan so pe ki joba gba alaye ko na ku mo gbe bon general gan general jena to ti lo training to ti lo risisi ogun o nba akoko igbe ewu yi lo anani kwa iwo to te mo bi tan ko tan ma te nikan te gbe fun ibo lo mo tan ko ju si to ba gbo kukukuku bi meta to ba ti e wa lowo re so riyan tabi so riyin so o je akoko ewu ni lode ati ewuru ninu na pelu gbogbo akoko ewu yi ki wa ni ireti wa ki ni se ba se mo ba lo ni se ati wa wo na nu ati yo si a mo ba lo be mo ni iroyin ayo lati so fun wa wi pe rara akoko ta nilo anu olorun ju oni akoko yi akoko ewu yi ohun la nilo anu olorun ju nitori pe anu olorun ma nsise ni iru akoko e je kan wo na oro olorun se olorun ti e ni down si iru akoko ti a wa yi abi ko ni ninu we Isaiah woli Isaiah ori iketale ni ogoji maka lati ese ikini Isaiah chapter 43 I will read from verse 1 Isaiah ori iketale ni ogoji ese ikini jimbe lati ese ikini shugban ni sinsin iba ini oluwa wi eni ti o dao Jacobu ati eni ti o mo eni ti o mo Israeli maberu nitori mo ti ra o pada mo ti pe o ni oruko re ti emi ni iwo ogoni folohun ni oke orun so ara ohun anu eyi to nfo si o olugbo mi ni akoko yi eyi to nfo si orilede to nfo si ipinle ni akoko yi ni bi pe bo ti e je pe ohun lati fi beru ohun lo yi wa ka eru lo de eru ninu sugbon olohun ti so fun wa bi pe ma beru Israeli ma beru Nigeria ma beru ara ipinle Kwara kini olorun so onitori mo ti ra o pada olura pada alaanu julo lo nsoro yi wi pe ohun anu akoko to nfo si o ti mo si ri pe olorun so fun ni akoko ina ni wi pe ma beru o idi ni wi pe ti ni igba ewu ati ninu ewu ti anla koja yi ti o ba lo je ki eru kokun o se se ki ku
e ki eru ko pa eyan ki iku gangan to de ko si je pe iku yen go para ni de sugbon ki eru ko ti pa eyan ki iku te yan ro pe yo de ti o para de ko to wa ko to de ogo ni follow ni o ki orun eru o ma pa eniyan ki iku to de ni mi o mo boya o ti gba news kan boya hospital na ti fun news pe to ma ya ka ojo re o be o le mo pe laye mo gbo mi Olorun o ti so be. Ekun Jeremiah ori keta ise keta din ni ogoji. Lamentation chapter 3 verse 37. Oni ta ni eni na to soro ti o si wa si imuse. Nigba ti Olorun o ti fo ntete. Who is it that speaketh a thing and it come to pass when the Lord has not commanded it? So to ba ni on kan ti o ti gbo boya office re ni. Boya o ti gbo ni royin ni pe to boya awon kan boya won lu sise won okan re wa ti npo ngbe. Okan re tin pa mi o tin beru mo ni oro ayo fun mo ni oro anu lati odo alaanu julo e tin se olorun oga ogo wi pe ma beru o oni ko mo beru ohun tori to ni ko mo beru ohun na ni wi pe o mo ona eyi ti o fi mu ola inu ibu yen koja ti o fi mu ola inu ewu yen koja oni sa mo to pe ni igba ti emi ba nla afoni fojiku oni emi ki yo beri bi kan nitori iwo wa pelu mi ma ara nkan to fi so fun na niyan wi pe ko ma beru loruko jesu olorun ran lowo oni tori pe mo ti ra on pada ogo ni folohun ni o ki orun ni ose to koja an so nipa rira igba pada olorun wa fun wa ni oro kan wi pe fun o lati le ra igba pada ohun aho to gbodo ni ni pe o ko gbodo ni ibasepo to daju pelu olura pada Olua pada ti koko gboro ti ra aye re gangan pada ki wo koko wa to le ko bi a se ra igba pada you must have encounter the salvation of the redeemer before you be able to redeem the time before you be able to redeem the evil times and that's very very important so olugbara lo so ni oni tori ti mo ti ra o pada so o tumo si pe olura pada re lo so ni yi pe Koma beru. Eje ka wo verse 2. Ni igba ti iwo ba nla omi koja. Teri bayi. O tumo si pe olugbala yi, olura pada yi, o mo nkan to nla koja. Na te ba ti wo oro yen, ko so pe ti iwo ba. O ni ni igba. He didn't say if you go through waters or through rivers. But he said when you it means that is a certainty that you will go through the rivers. You will go through waters. So it means that we don't have the Savior who can only deliver from being hung on the tree. But much more, we have a deliverer, a Savior, a Redeemer who can deliver even from the power of death. Ogo ni fola oni oki orun. Oga ogo ton ni ki so fun pe ko ma beru yi. Ko gba Jesu lori igi nikan o le gba lori igi sugbon o ni agbara lati gba kuro ninu isa oku gan and eni to so pe ko mo gbaro niyan so oni ni igba ti o ba nla omi koja emi wa pelu re so idi to fi ni ko mo beru yen o ni emi wa pelu re to ba bi gba en so ti se beri o ti se beri lopolopo igba bo ti je pe Jonah ninu aigboran ni oga ogo ti ri wi pe omi to la koja yen ti aigboran re fa wa fun koku ninu re o ti se pe boya ohun to la koja nisin boya si se kan tabi aigboran kan ohun lo mu owo be mo fe so fun pe ti ni ipo to wa yen anu olorun ti duro ti o to ba le tete pada wale to ba le tete ronuku ada anu olorun yen le rescue o le gba o la ko ninu ewu eyi to wa yen to ba bi nke ba mo se mo o gba jona o le gba iwo na oni ni igba ti iwo ba nla omi nla so ki se omi to kan bo ese re o omi nla boya omi yen ti e subu o se se ko je omi iponju o le je omi aini omi gbese mi o mo ru omi ti iwo nla koja omi nla ni o le dawe sugbon oga ogo so wi pe nitori pe ohun wa pelu re oni ko mo beru boya omi ninu idile ni boya idile oko lo gbogun ti iwo to kan te ro kan bale boya ni bi ise lati ro pe to
ni promotion. Boya omale when you're probably your student and probably a particular lecturer, somebody somewhere avowed that over his or her dead body that you will graduate. I have a word of the Lord for you that don't be afraid. He is with you. He is the eternal God. That man that have said that statement is not an everlasting man. I have a word from an everlasting God for you that you should not fear. If it will come to the worst, the everlasting God has a way to arrange that man will not last in that place and you'll be able to graduate. So don't be afraid. Maberu, your God going to king sophomore. Only onwa pelure. That's the essence. So he did office of Beko Maberu. Ni we pay ni no min la ton la akojanye. Only onwa pelure. Only atila and yo do. I want ki yo bo mole. Ni bati wabani ni no ina. Ki yo jo. Ben yo wa ina. Ki yo no. Hey, oh, go ni follow on your kyono. See what? So, all say, she tell him, Jomi. Only Jaina. Only Jaina. Me, Maru Nanya. Only Jaisa. Quota, all say, Chepe, I sang a bee, no Los Angelare. Tosa, honey. Wakata, I can't be can't tau, on Tamio Romi. All our only case of what we pay. Nick by Walla, you don't want a lure. If you're not saying so, get your bonus of we pay. Inaya, go Daka Jaluru congesso. Oni ko man ji okan re pada man ji iteju man re ko lodo re nitori pe ina to nla akoja yen oga ogo tin shan ina jonirun o mo bi won se le gba o to ba bi pe o ti se be ri ma so ke be ni o ti se be ri o se fun awon eberu meta Shadrach, Meshach ati Abednego bi be so pe owo ina agbara ina o ni agbara lori won to be gede pe koda irun won ina fo kan. Oh, you know, tia, tunu. Tien ba do leg bay, tien ba lo leg gari. To ba do fun hours there. Ara do man on gari, to ba kombe. A wan kan wa ju wan sinu na. Babo fun wan ni akant o ye minute tan lombe. Bo ki ishe minute kekere, if I want to get that. Pibe li wase kon wan jade ko ninu ina ye. Ko da, oh, you know. Ko, wo, bo, la ra asho man. O ga wwen ti wala ye. O lo ni ge sof wan ikbe. Mio man ru ina ye to le man la koja. Ina se idanwo ni tabi idewo ina aini ni boya ina isan ni boya won gbogun ti oni lati ile boya idoju kan ni bi ise ni to njo bi ina mo so fun wi pe oga ogo e tin se ina ajonirun ebe ro ri keji lai se 29 oni olorun wa ina ajonirun ni ti ina aye bari ina ajonirun ina aye o ma n teri bani fun ina ajonirun kede ti eni tin se na jonirun to faran han fun awon eberu meta ina aye mo wi pe o le se kankan fun won mo so idire to fi so fun pe bi olorun tin be ti emi re si wa ni wa je eni ti emi duro ninu ina to nla akoja yen oga ogo to faran fun awon eberu to si je okan lana loni ati ni ti ti aye raye yo faran fun ona loruko jesu ina ye oni jo loruko jesu apa ina yen a oni ri mo lara re loruko jesu sugbon nkan to ni lati se ni wi pe mo beru. Gbagbo ninu anu Olorun yi. Trust in these mercies of God. He's so plenteous. He's so magnanimous. Oji anu ti o ni odi won. Anu ti o le tan. O ni anu yi. O lo so fun ni. Ni igba ti iwo ba rin ninu ina. So ko to pe ti iwo ba. Ni igba when you walk through the fire. So he may choose not to deliver you from fire, but he can deliver you out of the fire. Only nyan pe koma gba o pe ka mo ju o sinu na sugbon ta ba ju o sinu na yen o ni agbara lati gba o lati inu ina yen to be gete pe agbara ina yen ki yan ro mo ni eri lopolopo ni o ti mo so mi o kan ma so mo ni eri personal testimony but for the sake of time. So mo fe so fun o mo si ngba oni iyanju wi pe oga ogo oni kin wu fun wi pe olura pada re ni o pe ko ma beru oni be ni owo ina na ki yo ran o ogo ni folohun ni o ki orun mo si nsoro ase sinu aye re ni akoko yi wi pe gbogbo ina kina to wu ko le ma la koja bo se ngbo oro olorun yi ni gbogbo ibi to tin gbo on gbogbo to nda bi ina to njo hihi mo pa lase ni oruko Jesu Christi wi pe ni oruko eni tin se ina ajo nirun ni iyen Jesu Christi kina yen ko dakeje loruko Jesu ese keta oni tori
emi ni oluwa olorun re eni mimo israeli olugbala re mo fi egypt se irapada re mo si fi ethiopia ati seba fun o ni won bi iwo ti se yebiye loju mi ti iwo se olola emi si ti fe o nitori na emi o fi eniyan ropo re

0: 88.7 FM is here to make sense out of your world through our balanced news coverage from the nooks and crannies of Nigeria and beyond. Journey with us through the news we track for you at this moment on your shining Supreme Station.
1: Diamond 88.7 FM.
2: Diamond 88.7 FM. Oh, bon tarigi niwa.
3: Láti inú yàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM Ìlọrin ìròyìn àgbáyé.
4: Wọ̀nyí ni àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Iléeṣẹ́ ológun kẹ́dùn ọ̀gágun tí wọ́n pa. Ìpínlẹ̀ Kogi fòfin de ìrìn àjò alẹ́ látàrí ìkọminú ìwàsí àwọn agbésùnmọ̀mí. Àjọ àgùnbánirọ̀ dá ètò ìfinimọ́lé dúró ní ìpín kínní abala kejì nípínlẹ̀ Niger. Ní ilẹ̀ òkèrè, àdéhùn alálàáfíà láàrin Amẹ́ríkà àti Iran mì lẹ́sẹ̀ lẹ́yìn tí Israel ṣe ìkọlù sí Beirut. Lẹ́ka eré ìdárayá, àjọ FIFA yóò san owó Omar Attan afọnfèrè ọmọ ilẹ̀ Somali lẹ́kùnrẹ́rẹ́ fún ti ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé ọdún 2026. Ẹ kú ìrọ̀lẹ́, ẹ ṣeun bẹ́ẹ̀ ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa lórí ìròyìn káàkiri àgbáyé ní Diamond 88.7 FM. Ìlọrin olóyè Dèṣe Jacob ni oníròyìn. Ẹ má gbàgbọ́ pé ẹ lè gbọ́ wa lórí ìtàkùn ayélujára www.diamondfm.net. Ẹ lè rí wa wò lórí Facebook at Diamond 887 FM. Bákan náà lè download app wa lórí Play Store Diamond 887 FM. Ẹ̀kúnrẹ́ ìròyìn káàkiri àgbáyé yóò dé sí etí gbọ̀yìn lẹ́yìn ìdánidúró ráńpẹ́ yìí.
5: You need to sue me, man, or long. Kick or any opportunity by my ex in Japan.
6: Oh, le shidi kuro nile Nigeria tan patapata gba be. O ko ni shine awon ebi, ore atolufe re lori ile na. O le japa nitori ti o fe lati se be. Sugbon simi riranu mo gege bi ona bayo kan si awon isoro to nkoju orile ede yi lapapo. Koda bi o ba tile ko gbogbo nti se tire kuro nile, sibe ile eni ni ile eni. Ilu re ni Nigeria je yo ma gbe olokan lajo.
7: Imoran yin lo ndese ti iboyin lati ikani Diamond 88.7 Ilorin.
8: Iroyin iroyin ekunrere lati le ise Diamond FM.
4: Ekabo lati bi danuduro ranpe yen iroyin kaakiri agbaye ohun re lekunrere. Àwọn aṣojú alágbára láti olú iléeṣẹ́ ológun lónìí ṣe àbẹ̀wò sí ilé ìjọba ní Katsina lórí ikú ajagun fẹ̀yìntì Major General Rabi Abdullahi. Wọ́n fi aráàlú lọ́kànbalẹ̀ wípé ètò ń tẹ̀síwájú láti rí i dájú pé wọ́n fi mú àwọn tó ṣe ìwà bàjẹ́ náà, wọ́n fi mú wọn dánrin lábẹ́ òfin. Àwọn aṣojú tí ó ṣojú iléeṣẹ́ ológun níbi àbẹ̀wò pàtàkì ọ̀hún náà ni ẹni tí ó jẹ́ alábòjútó ètò lẹ́ka olú iléeṣẹ́ ológun Major General IM Abdullahi, ẹni tí igbákejì gómìnà ìpínlẹ̀ Katsina Malam Farouk Lawal Jobe Kikabo lórúkọ gómìnà ìpínlẹ̀ náà ti ṣe Dikko Umar Radha pẹ̀lú àwọn ènìyàn ìpínlẹ̀ ọ̀hún nígbà tó ń sọ̀rọ̀ níbi àbẹ̀wò pàtàkì ọ̀hún. Ọ̀gágun Major General Abdullahi ṣàlàyé ó wípé àwọn wá kí ìjọba ìpínlẹ̀ Katsina, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n bá wọn kẹ́dùn, wọ́n bá olú iléeṣẹ́ ológun àti àwọn ọmọ ogun orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ni wọ́n wá láti wá bá ìpínlẹ̀ Katsina àti àwọn ènìyàn rẹ̀ kẹ́dùn lórí ìṣẹ̀lẹ̀ ìṣekúpa ọ̀gá ológun ajagun fẹ̀yìntì náà, èyí tó wáyé láti ọwọ́ àwọn agbésùnmọ̀mí. Ó ṣàpèjúwe olóògbé ọ̀gágun ajagun fẹ̀yìntì Major General Rabi Abdullahi gẹ́gẹ́ bí ológun tí ó fi gbogbo ara ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ìrúbọ sí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ó ní iṣẹ́ takuntakun tó ṣe kò lè ṣeé gbàgbé. Ìjọba ìpínlẹ̀ Kogi ti kéde lákọ̀tun awon eto abo tuntun wipe won ko ni faye gba irin ajo ale bakan na ni won fi ofin de awon alupopo akero ti a mo si okada lawon apa bikan ni ijoba ibile kababunu ni ipinle ohun gege bi ona pataki lati gbogun ti iwa awon agbesumo mi lagbegbe na ninu ilana otun yi leyi ti won fi sowo lati odo commissioner to ri si oro eto eni ti won ri si oro eto ibara ilu soro ati iroyin ni ipinle na Kingsley Fanwo leyin ti won gba esi abajade eto abo lagbegbe ekun bunu o salaye o wipe igbese ti ijoba gbe yi waye latari ifimufile ati bi won ti se gbo awon ese won to sele leyin ikolu to waye ni agbegbe iluke leye ti o je wipe awon eso alabo ni won o je ki awon agbesumo mi se aiseyori ninu ikolu aburu ti won fe se lagbegbe na awon alase se alaye wipe awon abo ti won ri gbo ni ati agbegbe na pelu ifimufile se alaye pe nise ni won fi alupopo gbe onje omi ati ogun lo ba awon agbesumo mi ninu igbo lagbegbe ibi ti an soro baye Ajo agunbaniro orilede Nigeria ti kede wipe won da ilana eto ifinimole abala kini ti apa keji fun awon odo to fesin ile baba won ni ipinle Niger ninu oro ti won fi lede lori itakale jara X ni won ti salaye wipe dida eto ohun duro fun igba die ni se pelu atunse ti won se ni budo ifinimole gege bi oro to jade o salaye o wipe awon eto lolokan ojokan yo bo si etigbo awon ti oro kan lakoko ti o to ati eyi to ye laipe laijina ile ise olopa eka ti ipinle oyo ti se iroyin to n jaran iran kale lori fanan video kan leye to fi esun kan pe yo to odunrun awon omo egbe Iko elekeru lukarawa ti won ti wo ipinle Oyo ninu oro ohun to jade loni lati odo alukoro lese olopa ipinle Oyo DSP Olayinka Ayanlade lo ti salaye o wipe ise iwadi ti fihan wipe awon video ti won gbe jade pelu oro ti won so si ni ko lese nle ti won so wipe boya arakunrin kan Alhaji Muftau lati Kotangura lo so won ni gbogbo oru oro be ni won ti se ayewo re pelu imo ijinle to jinle daada pelu ifowosowopo ogbonnu ni won ti ri daju wipe gbogbo nti won kojo sinu fọran to n ja ranran lori ayelujara ohun ni imo awon eniyan la bi kan ti won kan fe ki jinijini o bole laarin ilu ninu oro re o fi kun wipe iwadi alafowosowopo pelu awon olopa lagbegbe to yi ilu ipinle oyoka ni won ti fidi oro mule wipe otutu fete ni awon oro ti won so ninu video na ti ko si fese mule ilese olopa eka ti ipinle ondo ti bere eto idola ati igbogun ti awon ajinigbe ni ipinle ohun leyin ti won ri daju pe o dabi eni lenu iroyin to jade pe Adeniyi Adelana ti abule odi oriya ni ijoba ibile owo ti awon ajinigbegbe Adelana eni ogota ti se bale odi oriya village ni ipinle ondo ni won jigbe ni ojo jimo eni to je alukoro lese olopa ni ipinle ondo Abayomi jimo lo fi idi oro mule loni ninu atejade kan to fi lede jimo salaye wipe awon osise olopa ipinle ondo ti eni ti se dpo ni division b ilu owo lewaju won ni won ti bere ise takuntakun leyin ti won gba ipe yajo yajo lati agbegbe bi ti isele ti sele oni bo ti le je wipe jinijini bole ni agbegbe ohun ile ise olopa ro awon aralu lati ma se ise won ki won si ma lo ki won ma se lilo bibo won lona to ba ofin mu laisi iberu kankan bi e ba se ndara po mo wa iroyin kakira gba ile nte ti se ni Diamond 88.7 FM ilorin iroyin ohun yo te siwaju leyin idanduro ranpe yi
9: e darapo mo wa ni idakun kai lujara wa idakun ibado re Facebook idakun abeyefo Twitter ati Instagram lori Diamond 88.7 FM Diamond FM shining supreme
4: Eka bo pada lati bi idanuduro ranpe yen iroyin kakire agbaye nte siwaju ni ile okere Oro adehun alalaafia laarin ile America ati Iran lo sese ki o tun mi seyin die leyin ti awon eniyan bere si siye meji bi Israel ti se ikolu si Beirut ninu oro ti won fi lede lori takun ayelujara Mohammed Baga Ghalibaf ti o je eni ti o je asoju ile Iran lori idunadura lo ti salaye o wipe o apere han wipe ile America ko setan lati se ohun gbogbo ti won ko sinu adehun tabi ko je wipe agbara won ka ati se awon ti won so awon oniroyin ni ile Iran lo jabo loni ojo sunday wipe ile Iran ko iti pari gbogbo eto be ni won o ti towobo we adehun lori adehun alalaafia lati je ki ogun pari laarin ile America ati Iran are ile America Donald Trump ati ile Pakistan ti o n sise gege bi alarina laarin eto oro ajoso alalaafia ohun salaye lojo Saturday wipe o sese o ki won ti owo bowe adehun alalaafia ki oro ko si jerodo re mumi laarin wakati merin leni ogun iroyin leka ere idaraya ajo tumbutu bolu afesegba lagbaye fifa ti fidi oro mule wipe afan fere omo ile somalia ti oruko re nje oma ata yo gba owo ya re lekun rere fun ti dije ife eye agbaye odun 2026 bo tile je pe koni lanfani lati fan fere ifese won se kankan ninu idije ohun tori ko lanfani ati le wo ile america atan ti o je okan ninu awon afan fere ti o ye ko se abojuto ifese won se ni idije ti ile america canada ati mexico pawopo gbalejo re ni ko lanfani ati le wo ile america ti eyi si mu ko ma le kopa ni idije ohun rara sugbon o gege bi oro turu jade lati odo ajo fifa setan lati fun arakunrin ohun to je referee omo ile somali ni ekunrere owo re bo tile je pe koni lanfani lati le kopa be ni koni idini idi pataki ti won fi se eto yi fun atan ni pe ki o ma ba koju wahala airowona niru akoko bi eyi to je pe ohun to sele ki se amomo se re sugbon ohun to koja agbara re lo sele si ka to ma lo won yi ni awon koko ta ti menuba ninu royin na a fi to yin leti pe ile ise ologun kedun ogagun ti won pa ipinle kogi fofin de irin ajo ale lati latari ikominu iwasi awon agbesunmami ajo agunbaniro da eto ifinimole awon abala keji ipin kini duro nipinle Niger nile okere adehun alalaafia laarin America ati Iran o mi lese leyin ikolu ti Israel se si Beirut leka ere idaraya ajo FIFA yo san ekunrere owo fun omo ile Somali referee Omar Atan nje mo pe niru ojo oni lodun 2007 nile ejo to gajulo lorilede yiyo andi ba gege bi gomina ipinle anambra nimba ye ti mo bo ba ni onko on te fe to awon akoroyin wale ti e pe sori number ibani soro 0916062 7526 abiodun akinwumi lo se akojopo royin kakiri agbaye ti ro le oni oloye de se ijikob lo tu se di abinibi to mu wa se ti igboyin e seun pupo be se nteti gbo ikani wa ikani yin to tawon yo yi Diamond 88.7 FM ilorin aku simi oni o opo re lase loke epe awon eto wa lolokan ojo kan te siwaju e ma yin ku o ni ikani to tawon yo yi

0: ogo ni fun oruko olorun alaye olorun ni majemu ni baba yen ti ki dale majemu adupa ni owo olorun arugo ojo oba awon oba oba to tun fun wa ni ori ofe to tun fun wa ni anfani lati le wa ni ori eto ti oni agbe oruko mimo olorun yen ga adupa lowo olorun lori gbogbo eyin te n gbo wa na ninu ile kokan lori aye kokan ogo ni fun oruko oluwa
1: haleluya
0: adupa lowo olorun fun igba ti akoko yi nitori pe amo wi pe ohun gbogbo wa ni owo olorun yo si se on to dara fun wa ni akoko ti re ogo ni fun oruko oluwa ni ele mo nki gbogbo wa nibi ta tin gbo eto idile onigbagbo pe aku isimi oni aku irole ti jesu baide a o se opo isimi bayi laye ati laye wa mo si fi akoko igbadura pe ta ba ri idile gbogbo idile tabi aye kankan to nla awon orisirisi igba ti akoko koja ni iru akoko ti a wa yi agbadura wi pe olorun alaye yo wa ona abayo ati atunse si gbogbo nkan ta ba nla koja yo fi okan wa bale yo de fun wa ni ayo Olorun a si ran wa lowo loruko Jesu Kristi ele darapo mo wa lori ero abanidore yin iyen Facebook ele join wa bayi ke search fun page mi Abimbola Adekeye anu Olorun ni fi wa sile loruko Jesu mo tun fe le mo fin kile ise Diamond FM pe okay ni ile ise yo ma lo fun ogo Olorun wahala ti damu ko ni ba ile ise loruko Jesu Kristi gbogbo awa oniyawo ose to koja kiyin eku inara o ile te bere yen oni baje bakan na gbogbo eyin te sin gbojo olorun fun rojo rere bayi agbadura pe olorun alaye yo mu ojo ayo tiyin de ayo je ojo te ti da sona yen iso ni ba ojo na je o adupe ni owo olorun oba to tun fun wa ni ori ofe lati ti wa lori eto ti oni ogo ni fun oruko re emi ni arabirin yin lori eto dile oni gbagbo Abimbola Adekeye eleshin la lati ni ijo prayer faith and miracle ministry ori oke agbara olorun majemu abanimule madani ni Asadam Road so ka to di pa wonde ti lo by legbe mi bi na iranse olorun alaye wuli olorun ori oke baba ori oke agbara Paul Adekeye eleshin la awon na wa pelu mi baba e gbadura fun wa ka to wonu eto
1: oruko Jesu
0: ami
1: olorun gbo pe wa
0: ami
1: olorun e gba yin wa
0: ami
1: adupe fun ore fe to fun wa
0: ise o Jesu
1: baba Olorun anu awa ni reto olu agbasakoso
0: ami
1: okan to ngbo wa oju to nwa loruko je e oni damu
0: ami
1: anu olorun ko fun na yin loruko Jesu olorun gori foruko
0: re haleluya
1: Jesu oluwa wa
0: ami e seun sa he akiyin le kan sin si ori eto idile oni gbagbo gege bi oro ti a tin so lo papa julo ibi ti a pari si ni jejo o na lautu ti bere loni lagbara olorun gẹ́gẹ́ bí n tá a sọ nípa sọ̀rọ̀ nípa pé ọ̀rọ̀ ìdílé wa ọ̀rọ̀ ayé wa ó gba ọgbọ́n ọgbọ́n la lè fi tó tí ó fi rí bọ́lọ́ ṣe fẹ́ kó rí so lábẹ́rẹ́ láti ń sọ nípa pé ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú àwọn ẹbí àti ará nínú ìdílé láti lè dènà ìjà àti ìjọ̀gbọ̀n bá ṣe lè bá àwọn ẹbí àti àwọn bóyá close relatives ni distant relatives ni àwọn tó ṣáà jẹ́ ẹbí wa ẹbí ọkọ ẹbí ìyàwó to je pe ari wi pe nipa akiyesara o ti da opolopo idileru o ti nipa ibasepo lai fi ogbon olorun to yen o ti je ki wahala lorisidisi wonu opolopo idile mi lo wa loni to je pe ai ni o fi imo ati oye olorun to o ti fi aye gba awon ebi ara lati wonu idile to de je pe o lo se okun fa ipinya ati ituka iru idile be awon kan won yi la de n soro le lori pe agbodo kiyesara so on the topic tan se lowo na the topic we are dealing with right now is it require the wisdom of God, that is you need the wisdom of God, the knowledge of God, the understanding of God to deal with every area of our lives including family and home, our even personal affair or personal matters. We need the wisdom and the knowledge of God. So as up already le ogba ogbon relating with other family members in the home to avoid conflict and chaos. O la so lowo e ri pe ni ijejo ba nigba ta fe ta nsoro an ti awon eyan da si oro baba yen ton ba won bere yen the last awon na ni won ba so no pe wa last won bere yen pe iya yawo tabi iya oko to wa lo ngbe pelu oko ati yawo papa ti won jeje pe awon sese se gbe yawo ni to ye pe won an gbe pelu won pe injo da be lo to ibi ta n lo se pe an so pe dealing abi relate dealing with then baba se le relate pelu awon other members of the family ba se le di pe no tu je pe won ni da wahala ati ijasile ninu igbeyawo a se pe a nlo si area yen na baba yen kon bere bere yen mo wa ri pe mo se down o ye ka tun je ki ka expand ka je ko tun expand ju beyen lo so that a le yi awon eyan dada pe ki baba iya oko tabi iya iyawo ki won lo ma gbe pelu loko laya ti won sese se igbeyawo tabi pe won te pe oko ti pe ti won wo ni igbeyawo lo o wrong ko se nkan to ye ko kin se nkan to ye rara rara baba iya iyawo tabi iya oko awon na ni won ni awa awa iya ina ni ta je iya oko a je iya iyawo awa na la ma nse mo nlo ile omo mi papa julo awon iya oko ti believe pe ta mo wa ba ti gbeyawo yen ile omo eni ile eni ni be ni sugbon ibi ti olorun olorun fe ki everything ko ma ni boundary olorun o kin da nkan po tori our god is not a god of confusion olorun o kin se olorun rududu ti alafia ni o de ma nse eto alafia sile ilanu alafia do olorun gbele wa lowo interview so pe ko leto be ni wi pe o ti tako igbekale olorun fun idile o n tako igbekale olorun fun igbeyawo ta ba wo inu we genesis chapter 2 verse 24 yin oro olorun so be pe oni nitori na ni okunrin yo se ma fi baba ati iya re sile yo si fi ara mu aya re won si di ara kan tori pe olorun mo wi pe ninu ki oko ati iyawo fi ara mu ara won ki won di ara kan nibe ni won ti le fi ese idile won mule tori di eyi ta ba wa ri anybody to ba ti yato si oko ati iyawo ti won gbogbo bere idile won yen eniyan ti di third party ale pe en to je po yoju si idile elomi ni tori pe iya iyawo iya oko idile kan leyin na ti gbe kale inu idile teyin gbe kale ibe le ti bi iyawo ibe inu idile kan na le ti bi oko so idile ti yen ti gbe kale e ti produce awon eyan yi jade awon na ni lati parapo ninu idile ti won ka won na tu gbe ka won na le gbe idile ti won na kale oni oro olorun fi so pe won fi baba ati iya won sile e won wa di ara kan olorun o ni pe kenin kankan tu se eketa won nibe kede tu wa ni idire idi tolorun fi wa so be yen ti oro olorun fi so yen gangan ni pe olorun mo pe gege bi iwa wa eniyan ko si no matter the years of courtship there is no how many things will still be uncovered laarin awon mejeji bobo ti wuki time ti won fi se ko ni ton fi se ifesona won bo je pe to courtship won bo ti wu ko pe to oko okunrin atobinrin o le mo ra won tan during the courtship koda won o le mo 50% ara won tan o di gba ti won ba wonu marriage ton ba se igbeyawo ba ton wonu marriage igba yen ni gbogbo awon aso ikele to bo gbogbo nkan awa ka kuro the veil will now be uncovered no se ba mo ra won nipa bayi fun awon toko ti yawo to se wonu igbeyawo ege ka ma gbo olorun o gbe wa kale gege bi iyoko tabi iya iyawo lati ma cause confusion tabi lati ma da nkan ru I keep fi ogbon olorun to lai bere fun ima to yo olorun lo nge ki elomi o mo knowingly or unknowingly directly or indirectly awa iya oko tabi iya iyawo lati papun opolopo wahala to sele ninu idile mi bayi loni tori wipe nigbati akoko yen ni won si nilo pe ki won use mo ra won igba ton wonu marriage yen o ni won gbo ni won sese fe bere lati ma mo ra won dada igba ni won se ma create the atmosphere of unity and love laarin ara won won se ma wa aye fun lati le mo ara won denu nipa bayi won need the privacy won need the kon le jojo se kon le jojo ti o ba ni ton ba ni any misunderstanding or any disagreement ki won to come to agreement ki won gbogbo mo ra won dada so nkan ti won nilo ni akoko yen ni e sugbon to ba ti wa ni third party ninu nkan won yi o ni se se mo top party ti mo o le ge iyoko o le ge yayawo ko da o le ge gba na pe aburo oko aburo oko je lo ma ba egbon re to se gbe yawo gbe abi aburo yawo lo ma ba anti re to se lo le oko gbe awon kan won yi tori pe awon mi te plant yato si iyoko abi yayawo a lot of things to ba se lain loko laya ta won pare e laarin won awon ni wa ma gbe fun yin ah te ba ri boya bi oko gege bi fe ti won ba bo o help yawo e o ran yawo e lowo ah te ba ri bi brother mi ko yawo e obi o ni nkan to ti lo fun ni ohun lo ba se gbogbo nkan bo se se yi bo de se aburo yawo na ni to ba ri aunty mi in to ko en se fun oda nipa be won a ma gbogbo nkan to je ko wa laarin loko laya won a ma gbe sita to ba de je pe yoko lo wa laarin won ohun na ma ri pe ko bo se bo mo mi soro yen mi o fe ni fun won ni aye ka won gangan ki won dojo kan dojo papo kan dojo mo ki lo ko fe kini yawo mi fe so nipa bayi nipa pe won wa se gbe yawo tan iyo ko wa gbe gbogbo eru o gbe agbo re o di wi ni le omo re abi iya yawo na de ni mo fe lo ko to te saba wo po laani iya yawo ko saba nkan mo sugbon iya oko lo kan mo ju gbogbo awo obirin na si ni mo ma so po ba je iya oko ni bi kan wa je iya yawo nbi kan to ba bi okunrin iya oko ni o to ba bobo ni wa tun je iya yawo so kan mo si wa lara lati le lati so pe the next thing to ku fun wa ni pe ka keru wa ka lo joko ti omo wa ko ye ko ri be pa pa ju lo mo tun ri mi to je wi pe boya toko ti yawo to se fe ra won e mo pe ile ti won ko nisin boya room and a parlor self contained ni oko lagbara to si gbe yawo re si mo ri ya oko to de kuro ni ile o ko ni ile o ni oko ti e o ni oko re oku o je fi oko sile si ibi to wa to ko gbe o wa bere si ni ba omo re o gbe to sese gbe yawo de na won te sese gbe but gbe yawo ti ju bi bi abi 3 to 5 years ko si wa n gbe pelu won ni just eyin na mo bo se nko ile a room and a parlor self contained e mo bo se ma ri keyan kan wa ma ba won gbe o arab mi ya ide n disturb life for arabini ninu gbe yawo yen to je pe o ti fe ma ko ti n ko separation laarin awon mejeji be oko ti e de wa laye edo yin e te n gbo mi ninu ile seru yen se nkan be yen right se yen da eyan fi le ti e sile o de tun wa da wa la sile ninu ile onile tori pe o kuro labe oko ti e wa joko ti omo re to lojo ko ti yen ile onile lojo ko si o kan yo family ti e lenu ni tori baba yi awon eyan se manage ara won ni ojo ko ti won iru nkan bayi de re to ba ti sele taba ti ri yoko to lo joko ti em to jeje bin ti se gbogbo ya pe bi an ti e sick gan olo ma jaro gan isan bi an de sick gan o ye kon ibi ton ti ma toju re tori pe nipa iru nkan bayi koni je ka won mejeje koni privacy won ni le mora won dada koni si gbadun ninu gbe yawo yen ano no de gbe marriage kale for enjoyment laani okun na to binrin ni not for endurance opolopo le ti de an fori ti loni labe visitation iyoko tabi yayawo o ti so o ti je ki lady an fori ti won ti so ife laani oko ti yawo o ti di inira e ko di si ayo nigba ti o ti yawo ba ni free lati se soko e bo se won tori pe third party wa ninu ile oko na ni le free pelu yawo re tori e third party wa pelu won bakan na e disturb peace won e da lafia won laamu ni and then two ishokan ani won en tuka iru le beyen e o fun won ni ori ofe lati le fi idile won mule you are not giving them any chance to create a solid foundation for their home and e je ki pile yen weak lati le nitori ipe akoko ti o to ti o ye te lo keru ti won eleyi mo ri case kan to sele to je pe ti ba ki se po gba ogbo olorun gidi ile yen daru to iya oko yi lo ti to oko e ti salaisi sugbon oko re ko ile o de fun ni o ni ara ti o na apartment ti enu ile ninu ile oko re sugbon ki lo mo e se gbe yawo si tan e ma gbo o si gbe ile yara ti e ti oko re fun o fi rent o wa keru e lo lo ba omo e gbe awon de gbe just two rooms apartment ni won gbe e room and a parlor dara kun ni ati yawo re gbe o lo ba won gbe be nje mo wi pe o de cost wahala to je pe obirin yi ko to le ri omo bi to ni pe se mo ko si ayo ko si wahala won wa awon to ko ti awo gan o fa yo iyawo o fa yo ba oko gbe mo o de cause a lot of problem na yo bi pelu omi je atek tori pe ko tun wa tun wa gbe be ko tun wa fa owo si bi to won gbe nigba to ko ati yawo ba sun iwo yawo a ma inspect ile kakiri o wa so fun ojo ke pe orun pe je sun lana yen ko ye pe ko lo si ye ko sun iwo oko ko ye ko gbori si bi e ma imagine that iwo yawo ko ye ko gbese si bi ni ya oko ninu yara meji ti se pe e just by my wo around by bo se be se monitor won yen o wa je banujo kan fun arabirin to je pe from over 7 years ko ro yun ni arabirin yo ri oyun ni ngba won ni pe inu didun kan lo ma mori ya wa ni o koda ti ba se pe lo pe oro olorun atadura ile yen daru tan igba ti olorun keke da si ani ka bere fun ogbon olorun gbogbo eyin baba te gbo mi iwo ko to gbo mi ask for the wisdom of God. Ask for the knowledge and the understanding of God. We just need it. Because to ba ti bere fun ogbon Olorun, se o ogbon Olorun to bere fun yen to ba fara de si abe abe ogbon Olorun, ohun lo ma activate imo Olorun ninu aye e. Ask for the wisdom of God so that the good knowledge of God will be activated in your life. How activated? So that then your life will now become meaningful, fulfilled and peaceful. To ba ti le ma fo gbo Olorun to ti imo Olorun ba ti so gi ninu aye re gan ni tumo wa ni aseyori to da ade wa ni alafia igba ti Olorun da si oro yi ti iya yi ko laarin won after gba larabin ni tori oyun ni te ma wo nkan kilode eyan ti bimo ko ti gba mo dani si joko ti won sinu ile wa da alafia won laam ogbon Olorun e je gbogbo eyin te gbo mi ati baba ati ya ati oko ati yawo ninu ile ogbon Olorun o lo ma fun ologbon te le fi settle arin ara yin ti o ni si confusion mo tori pe Olorun wa o ki so Olorun dududu te ba ti le fi ogbon Olorun se gbo te ba ti bere fun ogbon Olorun ko ni si dududu ni ana yin mo tori pe imo Olorun a tan sinu aye yin a tan sinu ile yin the light of God will be shine upon your family upon your home if you ask for the wisdom of God then when you see there's no room for reprobate mind again to do what is not convenient ko ni si aye fun iye rira lati ma se nkan ti o to e ri pe nkan ti o to ni o si da le yen ru tan te ba se polo pe olorun den to ba ta wo pe da na obirin bimo pe yawo omo eyan bimo a lo ti to gege bi yoko abi ya yawo a ma se olojogo mo pe e se ni ofukan e kuro nbe fi won sile e jo apolopo yo oko mi gan wa ni pe awon fe lo ba won ti to omo itoju omo ni o ni toju omo ngan instead ko fun alafia wahala iruke rudo ija lo tun ma da sile ti yo ko bi tun ba lo wa toju omo to ba ti we fo omo to tan yo wa joko ayin to sese bi mo abi kile kini itoju tele wa se fo lomo fuju kan se bi pe ka re le fi le ni ko le fi pada bo sipo sugbon ara yawo gan ya olomo ko ni pada bo sipo to ni pe leyin pe ta ba ti we fo omo e joko o tan iyawo ni o ma sa lo soke to ma sa lo sodo ni o ma danu nje ni o ma se gbogbo e loru losan gbogbo ki wa ni anfani joko ti ninu re na to ba tun ni nkan to ko ba tun ni pe ohun tu fe ran iyawo on lowo e tun ni ha hey okunrin ni o ti wa le e ko tun ma se le fun iyawo e ni so yo so bi mo sapa ni so bi mo seyin ni e gbogbo confusion e gbogbo wa la tan da sile laarin loko laya ibi ti ile mi tin crumble lele ibi ti ipile sopolopo le ti baje lele ko si eni to ba ba ito olorun je to le lo scot free ni waju olorun gbogbo awa iya te gbo mi iya ni emi na iya oko ni mi iya iyawo ni mi o ye ka ni limitation o ye ka set boundary fun rawa e je ka fun rawa ni owo to to papa julo awa iya to je pa si ni oko ki la foko wa sile fun o wrong ko foko ti e sile ko wa lo joko ti omo tori kini e wa so e wa mu ipo oko to fe yin sile e fi yen sile sibe baba ma gbe la number gi kidi adugbo a ma ra bread kidi adugbo e wa le lo joko ti omo yin ki le joko ti omo fun e mo pe nu baba gan odun se yin e tutun da lafia ile awon omo yin ru to ba je pe ni nkan to wa laarin ayin atoko yin e settle e laarin ara yin na ke fi awon to jeje awon to wa nu igbeyawo e fi won sile ibu toko ba ti wa ka te gbo pe ko awa iya oko iya yo a loko mo e fun ra wa ni respect tolorun ba ti gba ta ba ti darugbo e je ka ki kon ka wa la yara wa ibi ko la jan gbe ko mo wa to ni yawo be kan na ile to ti e tun wa wo si ju mo ri iya yawo mi na to je pe o loko o si foko e sile awajo ko ti omo e sile oko baba wa ma ra re kiri adugbo ko pe ni baba yen wonu aisan lo aisan yen lo pada pa baba yin ki wa ni iru aye wo la wa ngbe yen awa nda gbogbo anda gbogbo epo mo ra won rududu to ba de je pe awon baba ti ya oko ba ti dagba eh ko si problem awon ti ti baba kura kan ni baba ko ati abi iya oko tabi baba yawo ya yawo ton ti darugbo e te ba mo pe ba fe toju won le toju won te lo ba fun wa ni odo ofe ta ba ni ni ibi ta ko le ti wa si a le create apartment fun ka de gba won ka give ati won ta ma toju won agbagba to ba te je pon te ti darugbo gan o won ba na no le yo wa lenu mo sugbon le ton ti darugbo yen e je ka se eje ka se bo ti ye ko ri ko le bolon ti fe ko ka se ko le bo ti ye ko ri e ma je ka dale awon omo wa mo to ka ba daru inu olorun oni dun si gbogbo awon ebi yoku de re block laga ten gbo mi e bere fun ogbon olorun olorun fe ka wa ni alafia iwe Hebrews chapter 12 verse 14 only follow peace with all men and holiness without which no man shall see God e le pa alafia pelu e le pa alafia pelu gbogbo eyan ti wa mi mo Olorun fe ki le wa papa ni alafia ni ki se ninu rududu tori pe ti le mi ati yo ba si ni alafia a o le ri Olorun baba ati ya oko ati yawo e bere fun ogbon Olorun lati to ile yin gbogbo awon to je ebi to sumo yin to gina si yin laarin loko laya mu tu pada saarin yin ba ki n to se oju opo sile e jo e ma ma ja loju awon eyan whatever to ba sele laarin awon elomi ti gaba mu toko ti yawo mi ni tabe na lati be si ma soro buruku sira won o wrong eyin gan le nje ka won emi ko ma ke eyin eye ti o ye ko abi eyin ti ye ko ye ko ma ye sinu le yin any self control o to ba fa yin po nita edele ke set to amicably enyanju e laarin ara yen ma expose ara yin si gbogbo ebi atara e ma ma discuss ara yin lojo ebi yin carelessly iyen wa we ni mi an shako mi oko mi o mo gbadun lojo awon ebi eniye awon na ma foju en ti o serious wo pe oko bi o serious ya oko mi na yawo mi en ti o omo ti oni omo ti oni brain awon oro useless talk lojo awon ebi yin si yawo tabi oko on reduce value yin ni waju awon eniyan ni then e ma gbe awon eyan ore tabi ara yin e ma gbe lori oko ma je ki ore tabi ara re ko ja lakoko ni wa laarin iwa toko tabi laarin iwa tiyawo re e fun any get limitation wa e set boundary e ma ma soro ele yin sit have just for anybody lati gbo e awon teyin te de n ku ore e se e ra se ni pele pele lotito e ma ta eyan nu e ma so pe lagbaja yo wulo tori pe ore mi ma wulo fun yan ni akoko teyin ti e pe ti to ma wulo fun yan jo omo ya lo gan sugbon je ka fogbon olorun to e je ka fogbon olorun to iwe owe 1824 yen o ni eni to ni ore pupo o se si parun ara re to ba tin kore gboju a ma affect ile re o tori opolopo imoran lo ma gbo to ba si ti ni ogbon lo lati fi to le re won a da le re sugbon o ni ore kan si nbe ti o fara mo ni ju alakunrin lo ta ba fogbon olorun to how ri ere awon ebi atarage olorun a ko wa yo si ko wa yo si ma to wa bati to le wa ti le wa oni daru nipa aikiye sara wa e je kin sare se oju opo sile fun ti oni 0913655695 number to wo bi ni 0913655695 e je ki ile wa ko wa ni bi olorun ti fe ko wa e je ki ka create alafia sinu ile wa e ti wole o
2: alafia
0: fun yin daddy sir
2: God bless that lady orin
0: e seun daddy god bless you yes sir
2: olo ki gbe bi rudurudu
0: be ni
2: olo ki gbe be
0: be ni
2: ada ti tupo
0: yeah
2: ya ko je ko to buru
0: eh
2: e je ko breeze e je ko mi
0: eh
2: ti kisi ati wa la ro ko ati yawo
0: God bless you. Opolopo wa ya ati so awon baba yen di ba se lohun tutu. Na ba fi awon e to loko afoko se a lo joko to mo. Ani e won okoko gbadun baba oko hun je ko hun lo le omo e si madam e madam are awon meje juju e ti wole o
2: e se ngam
0: e chen sa
2: le ko te ti so la taro be
0: e se un daddy
2: me ni wo me la ti yer ko ni
0: e se un sa
2: mo ri le tari to se pe ya ko o ko lo ba won si ni le won
0: eh
2: iye oko ati yawo o ni wa gbe popo obe ni sodo
0: abi
2: yo ma bo be fun baba yo bo be fun ya
0: ni o ti bu be fo ko ti e o tun bu fo mo
2: ah ah ra mo ri se se le mo ni ah ibe
0: ti fo e ti fo
2: yawo yin ke to fi kun
0: be eh ri wahala ni
2: yawo yin ke to fi
0: kun ba ti o sa yo
2: yawo yin de ni ki soro
0: a
2: kan ma wo na ni
0: ah
2: ile to ti wa de le to ni training gan
0: e seun ah
2: so na pe ba so fa won yako wa
0: ah
2: isoro gidi na je
0: ah ah depression eh depression lo fi pa eniyan e seun sir abi then awon omo to je pe e si ni baba ati ya na oko ti yawo e wa le bi mo te ba lo loyibo te ba ki ya yi wa toju omo e se ti gbogbo traveling document baba na mo
3: dada
0: kilo de olorun ni o tele ba so po kenikan kan ma se ya won e wa gbe ya yin lo loyibo ju meta ju mefa e fu baba baba si a ma giya iwa buruku ni e tin da le kan ru o onu to ba ti so po kenikan ni ma se ya to ba ti mu yin te ba fe gbe ya yin travel pe olorun se lanu fun e se traveling document baba na mo e ti wole o
4: alafia fayema
0: alafia sa
4: je aladele lati emiatro
0: e seun daddy god bless you
4: ilana igbeyawo ton ba se kale lori ikunde ti physics lele mo ri ki o se ri bi o se ba se so
0: men
4: sugbon ai dai ni igbe kale oro olorun lo igbeyawo
0: to na ni
4: o na fi awon na fi huwa ko
0: men ni
4: ti ju ti e ni fun iya yawo
0: beeni
4: o to ko lo ko ti omo re ni ile oko
0: beeni elomi o ma mo ti ju ni won mo
4: iru gan ni ile yoruba gan be lo me wa ni bo ba ko ko be gan won po ko gbo ju mo
0: to beeni beeni en to sa
4: o je ni
0: e o ra lo sa e se sa a lo je ka le gbo ka mu lo a le gba pe kokan mo olorun wa lowo gbogbo eyin yas eyin omo na e fogbo olorun to ta ba ni baba e ma gbe ya yin sodo ki baba ma rare e je ki baba fi ya kan ko fi sure fun yin toropolopo I baba mi egun lo ngun fa won mo to le je ko gbadun yawo re so oluwa ran wa lowo o ile wa ni daru loruko jesu e ola ni monday en to ba nilo adura e pade wa lori oke agbara lago mesan si mokan lani eh lori oke agbara ni ma pe number mi leyin eto yi e pe mi lati le juwe be fun yin 070 32 49 50 16 070 32 49 50 16 number mi niyan ohun ko te ba fe bere e pe mi sori number mi anu olorun o ni fi yin sile loruko jesu ile yin o ni daru o ami loruko jesu ire o

0: adupe lowo olorun alaye oba to ka waye ni akoko yi e je ka sun bi radio wa omi wa ororo wa ati bibeli wa ko wa pelu wa nigbati an ninu eto aluyo ti toni nigbati ka ninu we samu ori kerin din ni adota ese ila koko sam 46 line 1 oni olorun li abo wa ati agbara lowo lowo iran lowo ni igba iponju e je ka teri ba fun adura oruko jesu
1: amen
0: an lo ninu oro re ba wa soro
1: amen
0: oye oro re o la fi ye wa ninu oro re ka si di alabuko fun la ni oruko jesu oluwa wa amen koko oro olorun ti a gbo ni wakati na ni ohun ti a le se nigbati soro ba de dide ohun ti a le se nigbati soro ba dide a ri pe isoro je apa kan ninu aye eniyan ko si enikeni to wa ninu aye ti ko ni awon isoro kan tabi awon ipenija kan yala o ba ni ijoye ni okunrin ni obirin ni omode ni agbara ni ko si olowo ni oloro ni ko si enikeni ti ko ni awon ipenija ta awon isoro kan ninu aye ko si eni ti ko ni idanwo tabi isoro gbogbo idanwo ta de ni a ri pe o je ohun ti eyan le gbodo la koja nnu aye nitori aye ko rorun gbe ile aye kun fun ewu ile aye kun fun ijagban ile aye kun fun ibanu ṣun omo olorun ko gbodo beru ohun gbogbo won yi to wu ta le ma la koja a o gbodo beru nitori olorun ni bi sadi wa ati agbara wa olorun je bi sabi wa o je bi agbara wa nigbati soro ba de agbodo sade olorun lo nigbati soro ba de olorun je olugbeja wa agbodo saseyin agbodo donu olorun agbodo mo wo olorun ni kankan soso fun ipe ni fun igbenija wa agbodo mo sakakiri olorun yo ran yan emi ati eyin lowo awon ti o ye ki a se nigbati soro ba de ohun akoko musiko sile ni bibaye ohun akoko sa lo si odo olorun ninu adura eyin ni olorun sa lo si odo olorun nu adura ti soro ba de si odo adura je ona kan soso ta fi le bo olorun rin e je ka sa lo si odo olorun ninu adura nigbati isoro ba de ma se fo ya ma je ke ru obo gbadura si olorun ja kepe olorun lori isoro re kepe ari apere re nu bibeli ana gbadura olorun si da lohun ana kepe olorun nu isoro ta na ni ti gbogbo eyan mo na ni pe o ya gan ko bimo sumo kepe olorun olorun da lohun emi o mo ru soro to le ma lo koja boya ta isan ni boya ta irise ni boya ta iloko ta bayi laya ni boya ikorira ni oniruru gbogbo isoro to ko le ma boya ogun idile ni to in to ni ni pe ohun akoko na nigba ti awon to ba ni awon ipenija kan tabi awon isoro kan in to gbogbo en to gbodo tolo na ni olorun olorun lati kepe olorun agbodo kepe olorun ninu kini o ninu adura wa yo se kini yo si da wa lohun nitori pe ari apere re o da na lohun ninu adura re iwe philip ori kerin ese kefa oni ma se aniyan ohun kohun sugbon ninu ohun gbogbo nipa adura ati ebe pelu idupe e ma fi ibere yin han fun olorun a ri pe ni bi bayi apostle paul ko wa pe ga ma se aniyan tabi ka ko aya wa soke ninu nkun nitori pe ogun pataki fun aniyan ni adura pe onisoro adura nitori pe adura je ohun ti kristiani ma dodo lati fi bo olorun rin lati fi bere nkan lowo olorun baba wa ki si se asoro mo gbesin ta ba gbadura odinara ko fun alesi pe no omo mi nkan bayi ni ko se nkan bayi ni o se e to ba ye ka ni suru ani suru e to nko to ba ye ka se yo ba wa so nitori awa ti bere nitori en to ba de bere lo mo ri gba ona ta si le gba bere na ni ona adua wa je ogun pataki fun aniyan tabi soro wa loruko oluwa yo dara fun o nipase adura an so igbekele wa di otun si lojojumo nu ijolo to wa si oluwa yemi pe nipasẹ adura nitori pe adura je ona ti a fi le sikini o ta fi le mo ohun ti olorun ti olorun ni fun wa tabi ohun ti o gbodo se loruko oluwa yo dara fun wa ki a gbe be gbogbo aniyan wa ati suru wa lo si odo Jesu Kristi en tin se itoju wa ohun lo ntoju emi ati wo gbogbo aniyan to ni gbogbo isoro to ni gbogbo idamu to ni gbe wa sodo Jesu Kristi Olorun Oluwosan en to le so gbogbo eh o le so gbogbo eh so gbe wa sodo Jesu Kristi yo nde yanju e awa gangan gege bi omo ro ni o fun ani agba ati ase eh lo lekini o pe awa na a le se ju on ti on gangan se lo ti papa gege bi iranse Olorun to gba Jesu Kristi Olorun Oluwa gbo tokan tokan gege bi alaye re loruko Jesu Oluwa yo dara fun wa gbe gbogbo awon isoro to ni gbe wa sodo Jesu yo de segun fun iwe Peteru kini ori karun ese keje oni e ma ko gbogbo aniyan yin le nitori ti on se itoju yin riba Jesu Kristi olutoju wa olulutoju wa olontoju wa olongba wa lowo ogun olongba wa lowo aisan olongba wa lowo arun olongba wa lowo gbogbo gbogbo isoro to wu to ni eja ko wa se odo Jesu ni pase adura wa yo de se kini o yo de segun fun wa ninu jolo to si o ikeji ti gbekele Olorun ati oro re eja gbekele Olorun ati oro re oni emi o po mo ni alaafia pipo kan to simile to gbekele eja gbekele Olorun ma se gbekele ogbon ara re ma gbekele ogbon ara re lati fi so nko ngba ba bere Olorun ma nto wa sona Olorun ma ba won mo re soro ma gbekele so oro re agbodo mo fi gbogbo okan re gbekele Oluwa e se ri gbogbo okan wa gbogbo aya wa la gbogbo gbekele Oluwa oro re agbodo mo sasaronu re losa ati loru iyo je n to ma to wa si ona nipa ti ogbon nipa ti on gbogbo loruko Jesu o dara fun wa iwe owe ori keta ese karun oni fi gbogbo aya re gbekele Oluwa ma si se tesi imara re je ko Olorun ma to ma si temi si imara re inu ogun to nla koja inu soro to nla koja inu damu to nla koja inu gbogbo to wu to de ba o ma tesi imara re gbogbo kan re gbekele Oluwa loruko Jesu dara fun o iketa ni pe ma se beru eru ki se nkan to dara eru ma npa igbagbo orun ni eru ki je ki igbagbo eyan o fi di mule eru ki je ki igbagbo eyan ko ni gbongbo eru ma ngbe igbagbo eyan Jesu so pe a o ni ipanju ni aye sugbon ki a ma yo nitori ki a ma yo nitori ohun ti segun aye lemi ati wo a o ni ipanju laye sugbon oni ka ma yo nitori pe ohun ti segun aye iyen ni pe ogun aye ko ni le bori emi ati wo inu soro ki soro ta ma nla koja ni won igbata ba ti simile John iyen rere Johanu ori kerin din ni ogun ese keta le logun oni ati ni ojo na eyin ki o bi mi lere onkon lo to ni mo wi fun yin onkon ti eyin ba bere lowo baba le oruko mi ohun o fi fun yin onkon ta ba bere lowo Olorun Olorun se tala se kini o lati fi fun wa e ma je ka beru ogun to nla koja yen ki se lokun aye re ogun na yo se kini o de dokun lojo kan yo dara fun o o ikarin ti mo kokale ni biwa na ni je ki Olorun ma to sona je ki Olorun ko ma to emi ati iwo ko ma to wa sona nigba isoro ni ko ma to wa sona so nigba ti Olorun ba ti to wa sona a o ri pe a o ni si onkun se a o ri pe isegun daju David ma n bere lowo Olorun ohun ti ohun ti o ye ko se leyin re Olorun ade fun ni isegun mo gbadura e te gboro ni wakati e ma ni isegun iwe Samu ori keta ori keji le ni ogbon ese ilaka ejo oni emi fi emi o fi ese re le ona emi o si ko le ona ti iwo orin emi o ma fi oju mi to emi pe Olorun ko fi wa sile Olorun yo ma to wa yo ma ko wa yo ma fi oyoyin gbogbo yo wa ohun to ye ka se igba to ye ka joko igba to ye ka se ohun gbogbo igba to ye ka gbadura Olorun o ma to wa ko ni je ki laburu kankan sele si wa nigba ti a ba ti sufi ka gba Jesu Oluwa to lugbala ta rin ninu re ta n tele inu soro ki soro ta n lowu ta le ma la koja inu nkan to wu to le de ba wa Olorun setan lati se kini o lati gba wa gege bi omo re ta n woju re gege bi onikan soso ni alase pe igbagbo wa o ri karun ni pe ma dupe ki o si fi suru duro de eja ma dupe ka ma fi suru duro de Oluwa je mo pe ope dara lopoloko ma se kunna tabi kun ma dupe aida nigba to ti se tabi nigba ti o ti se e je ka ma dupe nitori pe oun lo ma akoko to to ko si titi o se ni akoko re so dududo de akoko olorun o se pataki ko si soro ti yo duro titi lai isoro to nla koja yen ki so lo pin aye re o awon soro yen o wa ni yo de lo ogun aye yan ma expire isoro yen ojo kan lo de ojo kan na lo de ma lo nitori na simi le olorun simi le gbekele daadara nitori olorun be nitosi re lati segun fun o lati gba o lati do ni de iwe rome orikejo ese kejidini ogbon oni awa si mo pe ohun gbogbo li ohun sise po fun si rere fun awon ti o fe olorun ani fun awon eni ti a pe gege bi ipinu re emi pe awa gege bi omo olorun ta ba le duo a ri pe rere ni ta le gba pe olorun ko ma se atona wa ta le gba pe olorun ko je ohun gbogbo fun wa nitori pe ohun ti ndori pe ohun le se o le segun isoro wa nigbati o nigbati akoko re nigbati o wu ndori oni alase pe igbagbo wa e je a fi gbogbo kan wa gbogbo aya wa e je ka du oti oluwa isoro ki soro ti o ba nla koja la koja tabi doju ko loni mo pe olorun ko fi o sile mo pe olorun ko wa ni to si o le la ona nibi ti ona ko si fun o duro sisin ninu olorun e je ka duro sisin isegun yo si da je tire ni oruko jesu wa ni isegun wa ni isegun wa ni isegun mo ni wa ni isegun mo sakakiri kepe olorun je ki olorun ko ti osona ko fi oyun kan to ma se han wa si ri pe rere ni oluwa abo olorun si sikini o daju fun awon ti o sikini to fe oluwa yo si dara fun olorun ko si ni fi osile wa si ni isegun lori gbogbo awon ila koja re ni oruko jesu oluwa wa amen.
1: Have you heard about Daily Agile Foundation? Oh yes. Daily Agile Foundation is a non-profit organization that was created to reach millions of people across West Africa, most especially the underserved areas in Nigeria. Through our foundation, we hope to support people in need, provide food and clothing, scholarships to students, share love and hope to communities. Daily Agile Foundation is dedicated to causes that create an avenue for people in need, most especially in providing basic food, housing supplies, and ensuring that school students are empowered through scholarships. We are committed to serving people in need, reaching people in underserved communities, and giving hope to people to reach and positively impact the lives of people. Daily Agile Foundation, a family to

0: Hello. E pe wa si number yi 091-36-55-69-52 oruko yin ati bi ti e tin pe ya e ti wale
1: e ku ale nta
0: o e ku ale ma
1: e se won lati sha o ni mo mi arike
0: yes
1: mo fe ke ba mi gbadura lori awon mo mi
0: e je ka gbadura
1: olorun ko e ka bo olorun daju
0: e je ka gbadura oruko jesu
2: amen
0: ni oruko jesu
2: amen
0: le oruko jesu
2: amen
0: lori awon omo yin lori aye yin lori oko yin lori ise yin abo olorun yo daju
2: amen
0: gbogbo awon ilakaka yin ilakoja yin isoro aye yin kogun o se
2: amen
0: ke ri janu
2: amen
0: ke ri tusile
2: amen
0: ke ri dande
2: amen
0: ogun ni bori yin
2: amen
0: olorun gbo adura
2: amen
0: ni ikeyin e le na ope
2: amen
0: lai le oruko jesu oluwa wa
2: amen
0: hello e ti wole
1: e ku
0: role
1: Ekusa
0: Oluwa sa. Oluwa kusere.
1: Ko ma tanyi si waji sa.
0: Amen.
1: Ta mu ba ka gbadura fun mi ni sa ko na Olula fun mi.
0: Oruko Jesu.
2: Amen.
0: Ni oruko Jesu.
2: Amen.
0: Iranse rere Oluwa lana fun.
2: Amen.
0: Gbogbo bi ti ona ti dimo to je ko ma damu ti awon isoro na ga ninu aye re loruko Oluwa lana fun.
2: Amen.
0: Oluwa lana fun.
2: Amen.
0: Agba ti ori ofe ti o fi gba gbo pe wo Olorun le so ngbogbo Olua ko wonu aye re lo wa de ri yanu Olorun yo lana fun o wa si ri yanu wa dupe Jesu Oluwa wa
2: amen
0: e ti wole hello
1: ye ta e ko le fa e ku se Oluwa
0: Olua ku se re o
1: ade gbadura fun mi lori ilera mi
0: e ti ka gbadura oruko Jesu
2: amen
0: iranse re re o loruko jesu olugbara gbogbo ogun tin yo aye yin lenu ogun na ko gbinu so
2: amen
0: aye yin ko gba alaafia jesu oluwosan ko wo nsan
2: amen
0: jesu olumulara ko mu ilara
2: amen
0: agba tin benu eje jesu ko wo nsan
2: amen
0: ko tun sile
2: amen
0: ko mu ilara da ke di asegun
2: amen
0: lai loruko jesu oluwa wa
2: amen
0: ibi ti en tin pe ati oruko yin e ma da ko
3: hello
0: e ti wole
3: Okay.
0: E je ka gbadura. Oruko Jesu.
2: Amen.
0: Ni oruko Jesu.
2: Amen.
0: Olua ko gbadura fun.
2: Amen.
0: Ateyin ati dile yin ke wa lalaafia.
2: Amen.
0: Gbogbo ilakoja yin Olua ko segun fun.
2: Amen.
0: Ke ri imularada.
2: Amen.
0: Ke ri isegun. Iseyin ko gba lalaafia. Aye yin ko gba lalaafia. Aye awon mo ko gba lalaafia. Idile yin ko gba lalaafia. Ohun gbogbo tin se titin Olorun ko sase pe re.
2: Amen.
0: E o si ri yanu isoro na e ori won mo
2: amen
0: lai loruko jesu oluwa wa
2: amen
0: e ti wole hello hello ni oruko jesu yo dara fun wa
2: amen
0: isoro ki soro yes
1: alaafia fun
0: ah alaafia baba o
1: Godi
0: la jori akusi sir.
1: Isimi ni
0: yes sir. Yes sir gbadura
1: family mi o.
0: E oruko Jesu.
2: Amen.
0: Baba yo dara fun.
2: Amen.
0: Koni re pa yin.
2: Amen.
0: E gba okun.
2: Amen.
0: E gba agbara.
2: Amen.
0: E gba alaafia.
2: Amen.
0: Ori yin o ni gba bole.
2: Amen.
0: Ateyin ati dile yin e gba alaafia.
2: Amen.
0: Ta ba ri awon isoro ki soro ti en la koja ni oruko Jesu Christ Nazare isoro na ko ka kuro.
2: Amen.
0: Ke si ri iyanu Olorun. Okan ya de bale o. E de se.
2: Amen.
0: Jesu Oluwa wa.
2: Amen.
0: Hello.
4: No, sir.
0: Hello.
4: Bukola no soro lati airport.
0: Okay.
4: E gbadura fun je ni ba ti dari sir.
0: E je ka gbadura. Oruko Jesu.
2: Amen.
0: Yo dara fun e.
2: Amen.
0: Okan re abale.
2: Amen.
0: Oko gidi. Wa ri oko gidi.
2: Amen.
0: O ni damu.
2: Amen.
0: O ni wonu ogun.
2: Amen.
0: Oluwa ko gbo lowo awon eleteni. Ori re ko si ni gbabode oro re adayo wa si di asegun ofa aye ko ni bo ta ba re to ti bo olorun poru e oro re de ja si yanu lai loruko Jesu Kristi oluwa wa
2: amen
0: e ma je ki a pe mo e je ka wo inu adura lo e je ka pa okan wa po bi a ma te tin gbadura yen e je ka ri pe ayojo n gba ni ohun ti mo se pataki ni pe ko mu igbagbo re lowo kwe adwa chile no ma baloni awon kan ti give won ti jerry won na wa de jerry loruko jesu won akoko na ni pe eja dupe lowo olorun olorun to de mi wa si to ti je ka wa gege bi alayo kan loni adura ope jesu loruko jesu loruko jesu olorun se o adupe lowo re to je wa gege ni alayo kan loni to da wa si o je ka di oku o pa wa mo ati awa ati awon ta don don pe to olua se o olua se ni bubo ta tin gbo eto olua se o to mo wa laye wa laye olua se to de mi wa si di akoko olua se o gbo adua jesu kristi olua wa so fọlọrun olua gbogbo awon asise wa pe kọlọrun ko dari tin wa o ya adua loruko jesu loruko jesu gbogbo awon asise wa ati awa ati eyin olorun ko dari olorun ko dari olorun ko dari ati awa ati awon to n gbe to olua dari ni olua dari ni olua dari gbo adua jesu olua wa so fọlọrun olua fun mi ni agbara re agba to bori ogun gbogbo olorun gbe wo mi o ya adua nko jesu loruko jesu ati awa ati eyin agbara to bori ogun gbogbo olua yonde olua ko gbe wo wa loruko jesu ati eyin ati dile yin ati awa ati eyin agba to bori ogun olua gbe wo wa gbo adua jesu olua wa eje ka so fun olorun pe olua dide ki o si ran mi lowo ninu gbogbo isoro aye mi ran mi lowo dide ko ran mi lowo nu gbogbo esoro aye mi o ya adua loruko jesu loruko jesu olua dide nu gbogbo esoro ti awon eniyan re nla koja olua dide ko ran won lowo ko si segun fun won iwe ko ran won lowo ko segun fun won iwe ko ran to fun la mo dide ko ran won lowo aje raye ko ran won lowo dide ko ran won lowo dide ko ran won dide ko ran jesu ati awa ti won tun gbe gbo adua jesu olua wa eje ka so fun olua fun ko fun wa ni alaafia ati ogbon laarin idanwo ti a nla koja ka so fo olorun olua fun wa ni ogbon fun wa ni alaafia laarin awon idanwo ti a nla koja lati bori re o ya adua loruko jesu loruko jesu loruko jesu ni loruko olorun ati awa ati awon olua fun wa ni alaafia fun wa ni ogbon fun wa ni alaafia ti a fi le ti awon eyan re ti won fi le bori idanwo ti won nla koja ni loruko jesu olua ati awa ati awon to n gbeto agba ati ogbon re olua yonda re Olá fun ni agbara gbo adua jesu olua wa eja so fo olorun gbogbo agbara ti a ni lati latalte fi bori isoro pe ki olorun ko yonda re fun wa ko si pa agbara okunkunrun ninu aye wa ni oruko jesu o ya adua oruko jesu ko jesu ko jesu olorun agba ti a wa ti awon eniyan ti won fi bori gbogbo ogun ti a nla koja gbogbo isoro ti a nlo koja olua ko yonda re fun wa ko si pa agbara okunkunrun gbogbo run ko pa agbara okunkunrun ko pa agbara eserun ko pa agbara okun olua jesu ko parun gbo adua jesu olua wa so fo olorun pe olua ko wo esan ko mu larada inu awon ogun ti en la koja o ya adua
3: loruko jesu loruko jesu
0: loruko jesu loruko jesu loruko ati awa ati awa ti n gbedo lo awo won san kan mu larada loruko gbogbo ti an doju ko loruko jesu lo awo won san ko mu larada won lo san ko mu larada won san ko mu larada o jo ndara o wa gbara iwosan re ko wonu aye won lo ko wonu aye won lo gbo adua jesu kristi oluwa wa eja so fo olorun oluwa yi awon idanwo ti a nla koja so fo olorun pe ko lo ako fun ni isegun lori awon idanwo ti a nla koja ke si ni eri o ya adua ko jesu loruko jesu loruko jesu loruko jesu awon eyan won yo idanwo ti awon eyan nla koja la fu ati ati awon la fun ni isegun gba lati gori e ta ni isegun isegun ka kan le ni eri kan le ni eri o la fun ah la fun alagba lati gori egun gbo soro na gba awon ti nla isoro koja lokunrin lobirin lomode ati agba

0: Jesu ko Jesu ko Jesu ati awa ati awa ton gbe to gbogun ta pe ni sokun olaparun olaparun inu aye won inu aye wa inu aye wa ati awa gbogun afọ olaparun gbogun to dide si awa eyan re won to dogun se eni kokan wa olaparun olaparun olaparun olaparun olaparun gbo adua Jesu oluwa so fọ lorun oluwa fun mi lagba tin fi bori ogun tin fi bori soro aye mi fun mi lagba tin fi bori idanwo aye mi oya adua oruko Jesu oruko Jesu ati awa ati eyin la ko fun ani agbara ko fun ni agbara agbara ti fi bori gbogbo isoro gbogbo idanwo ti an la koja olorun ko yonda re e ma yonda re e ma yonda re agbara na oluwa yonda agba ti mu ni bori soro la koja eni oluwa yonda re gbo adua Jesu oluwa wa so fọ lorun oluwa ko tun igbagbo yin se ko tun igbagbo oluwa tun igbagbo mi se li emi eru jade elomi so pe se sogun ni o pa on bayi se sogun ni o se bayi oni si si nitori pe igbagbo re tin ye okan re tin poruru ko mo bo se ma se mo oluwa tun igbagbo mi se olohun fun mi ni agbara olohun segun na fun mi mo je kogun na o bori mi o ya adua oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu acha wa tun gbe to tun igbagbo won se tun igba emi eru ko jade ko nu aye won emi eru jade ko nu aye yin olohun ko tun igbagbo yin se ko tun igbagbo yin se ko tun igbagbo yin se gbo adua Jesu oluwa wa eten sa se gbo le bi aisan yin egbo le bi aisan yin tabi ke gbo le aya yin e so fo olorun oluwa gbogbo irugbe aisan ninu ago ara mi olorun parun olorun danasun olorun so mi di omira pase alaafia sinu aye mi o ya adua oruko Jesu oruko Jesu gbogbo irugbe aisan ninu aye awon eyan re oluwa parun pase alaafia sinu aye won pase itura sinu aye won pase itura sinu aye won ati awa pase tu aje kan o di omina je kan di asegun kan re anugba kan ri tu legba kan do mi ra ko nu gugba ise ki yanu ko sele gbo adua Jesu oluwa wa so fo lorun pe ororo ati omi yen ko gba agbara olorun pelu igbagbo ti e ninu inu Jesu Kristi ororo ati omi yen ko gba agbara olorun ti e ba ti lo ki yanu ko sele o ya adua oruko Jesu oruko Jesu ororo ati omi yen o ya gba agbara olorun ti awon eyan re ba ti lo mi yan ike ati ororo yan kan ri iyanu oluwa ya ororo ati omi yan san so di eje re ko si se agbara ko si se iyanu Jesu oluwa wa eje ka teri ba fun adura oruko Jesu olorun gba ope wa gba yin wa oro olorun ti a ti gbo oro na jo ni gbugbe inu aye wa jo mu aye olorun jo mu aye olorun segun fun wa gbogbo eru oluwa ba mu kuro tan soro aye wa adura ni won ni ta ti gba oluwa jo gba oru ati omi yen ko gbagba olorun ko ke ka ri iyanu ke ri itusile ke ri ndani owogun owokun ko gbinna sonu ka si ri iyanu olorun lai ni oruko Jesu Kristi oluwa wa amen
1: o da mi loju pe e ti di alabuko fun lati nu eto akoko aloyo breakthrough half hour to ti de seti gbo yin latenu professor Sanusi Peter Abiodun tinu ijo CAC Mountain of Deliverance fun ibere siwaju si e pe professor Sanusi Peter Abiodun sori 0706599 0015 Jesus

0: olùṣàgùtàn ẹkọnobù ti ń ṣe atọ́kùn ètò òye ìjìnlẹ̀ láti inú bíbélì fi àkókò ìdúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run tó máa ń darapọ̀ pẹ̀lú wa nígbà gbogbo tá a bá wá sórí ètò yìí tá a sì ní ìgbàgbọ́ àti ìdánilójú pé yóò tún darapọ̀ pẹ̀lú wa lónìí bẹ́ẹ̀ ni ọpẹ́ wa lọ́sọ̀dọ̀ onígbọ̀wọ́ ètò yìí èyí ni John Bad Foundation a sì ń dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tí fún wa ní ìmọ̀ràn tó péye lórí ètò yìí àti gbogbo àwọn tí ń fàdúrà ràn wá lọ́wọ́ gbàdúrà pé olúwa nínú àánú rẹ̀ yóò ṣe tiyín dáṣe pé níwájú mi níyìn ni olùṣọ́àgùtàn AK Ogunyẹmi wà láti bá wa ṣètò òye ìjìnlẹ̀ ti òní olùṣọ́àgùtàn AK Ogunyẹmi wọ́n mà kí ẹ pé o kó àbọ̀ sí orí ètò yìí o ṣe àlàáfíà lẹ́bí
1: adúpẹ́ bàbá mo kí yín mo sì ń gbàdúrà àjọ yóò dalẹ̀
0: àmì àmì àmì
1: gbogbo ẹ̀yin ọkàn tí ẹ̀ ń gbọ́ wa tí ẹ nífẹ̀ẹ́ ọlọ́run nínú ètò yìí mo kí gbogbo yín náà jákèjádò tí ẹ dé òkè òkun bí gbogbo tí ẹ ti ń wò wá lórí ẹ̀rọ Facebook à ń gbàdúrà pé àkókò yín tí ẹ ń lò kò ní já sí asán bá a ṣe ń kí yín káàbọ̀ a tún ti wà lórí Facebook wa kọ́láwọlé ogunyẹmi ẹ̀ dìgbé síbẹ̀ kí ẹ sì máa wò wá kedere ìbùkún ọlọ́run kó wá sórí gbogbo yín ẹ ti ń gbé ètò tòní o.
0: àmì ẹ jẹ́ ká tẹríba fún àdúà olúwa ọlọ́run wa fọpẹ́ fún ọ bàbá gbọ́ ọpẹ́ wa.
1: àmì o
0: fún rẹ ọ̀fẹ́ tẹ tún fún wa lónìí láti wá sórí ètò yìí bàbá gbọ́ ọpẹ́ wa.
1: àmì
0: nítorí pé ó tún darapọ̀ pẹ̀lú wa lónìí ó sì bá wa ṣe ètò náà bọ̀ ọpẹ́ wa.
1: àmì
0: olúwa gba ẹ̀yìn wa o ọpẹ́ àti ẹ̀yìn náà tá a mú tẹ̀yìn ọlọ́run wa wá ní wákàtí olúwa ṣe ní ìtẹ́gbà.
1: àmì
0: à ń lọ lórí ètò yìí lórúkọ jésù gbọdọ̀ darapọ̀ pẹ̀lú wa.
1: àmì
0: bá wa ṣe ètò náà.
1: àmì
0: nígbà tá a bá mú ètò yìí wá sí ìdánudúró ìbùkún tí ń bẹ nínú ètò náà kó jẹ́ tiwa.
1: àmì
0: kí ògo àtọ́lá kó jẹ́ tẹ̀yìn ọlọ́run wa.
1: àmì
0: torí a fi ìgbàgbọ́ béèrè lórúkọ jésù kristi olúwa àti olùdáàdì wa.
1: àmì
0: a tún ń dé lórí ètò wa ti òní tí a sì ní ìgbàgbọ́ pé kí a tó dé yìí jésù ti
1: o ti kalẹ̀ sí bídẹ̀ wa
0: bẹ́ẹ̀ni ní sẹpẹ́ ló ti wà ní yìí
1: o ní alákòóso àti
0: olùdarí ètò náà òun náà ni yóò sì bá wa ṣe ètò náà tá a sì ní ìgbàgbọ́ pé yóò bá wa ṣe ètò òní yóò yọrí sí ìgbélé ìkògùn rẹ̀ àwọn nǹkan tí a ń ṣiṣẹ́ lórí lé lórí òun ni ọ̀rọ̀
1: àwọn ìṣòro
0: ìṣòro tí ń bẹ nínú
1: tó kojú kọ
0: ìgbéyàwó
1: tí ó ń fi dá
0: tó dá wàhálà sílẹ̀
1: tó mú kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀dọ́
0: bẹ́ẹ̀ni
1: kí wọ́n má tètè gbọ́kọ̀
0: bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni nítorí wọ́n mọ ìṣòro tí ń bẹ ń bẹ̀ wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ lórí ìrírí ẹ̀ ìṣòro tó wà nínú
1: ìdádúró
0: bẹ́ẹ̀ni
1: ìdènà láti níyàwó tàbí
0: láti lọ́kọ́ ìyẹn náà là ń ṣiṣẹ́ lé lórí lónìí a ó tún tẹ̀síwájú lórí ètò náà a fẹ́ mọ àwọn nǹkan tí ìgbéyàwó tá a sọ̀rọ̀ báyìí kí ló dúró lé lórí àbí kò ní nǹkan kan tó dúró lé lórí nǹkan tó dúró lé lórí yẹn gan la a fẹ́ kí ẹ gbọ́ kẹ́ ẹ bá wa ṣe àlàyé tó kún lórí rẹ̀ àlàyé tó yè kooro lórí nǹkan tí ìgbéyàwó dúró lé lórí ṣé ká bímọ náà ni torí ti bẹ́ẹ̀ la ṣe ń gbéyàwó iná gẹ́ àbí kò ṣe bẹ́ẹ̀ ó jù bẹ́ẹ̀ lọ ṣé ká rí ẹni tí ó máa bá wa dáná
1: what marriage is all about
0: nkan tó dúró lé lórí yẹn gan a fẹ́ mọ
1: ara ìkan nínú ìṣòro tó ń kojú ìdílé tó ń kojú ìgbéyàwó lóde òní pé àwọn èèyàn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ò mọ tí ìgbéyàwó dúró lé lórí they don't know what marriage is all about
0: àwọn màmọ́ o wọ́n mọ́
1: a ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ò mọ́ mi sọ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ò mọ tí ìgbéyàwó dá lórí
0: ó ṣe é ṣe kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa mọ lórí
1: tán torí tá a bá mọ ilé òní máa túká bó ṣe ń túká yìí tó bá jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ so tí ìgbéyàwó dúró lé lórí pọ̀ ó pọ̀ gan but a ma mu ni eyo kokan sugbon ka to lo be je ka ka ese die ninu we Genesis 24 lati ese ikini Abraham si gbo o si po li ojo
0: o po ni ojo
1: be ni oluwa oluwa si gbo si fun Abraham li ohun gbogbo olowo olola oloro onile oni gbogbo nkan ti a mo ni laye igba yen ko se tolorun fi du Abraham
0: egbona se ti to ni ti be ni gbogbo eyan fi gbadura pe ki ibukun Abraham ko je ti ni
1: nipa temi nipa tara Abraham was greatly blessed sugbon bo se gboto yen omo kan soso na ta o je olu omo re to je ojulowo omo o pe ogoji odun ko ni yawo
0: ko ni yawo
1: be ni abi e gbo
0: ai mo gbo o se bo se so pe ni ose to koja pe keyan o tete ma se eto ati be yawo ko to pe ogoji ogota
1: ogoji bo ani ogoji bo omo benin o se pe ogbon odun nanu leyan ti o ti ni loko to kan si bale no omo kunrin gan o ye kokoja omo ogbon odun ti egbe yawo sile ogoji bo
0: lori awon
1: ta ba ngbadura pe ka je won mo ti omo ogbon odun egbe yawo sile to mo ogbon odun e lo ile oko igbawo lo bi yen to reti pe won je won
0: yoga
1: so ese ikeji Abraham si wi fun iranse re pe eni ti se agba ile re ti si se olori ohun gbogbo ti o ni pe emi bi o oya sumo bi fowo si abe itan mi emi o si fi oluwa mu obura ani olorun orun ati olorun aye pe ise ti mo fe fun yi wa lo ba nwa aya to da wa
0: ani bo
1: nilu re lorilede re
0: iya orilede Abraham
1: ibi ti Abraham gbe obirin wa nbe awon odo wa nbe sugbon
0: to ma wa obirin
1: ka sugbon o fe iran re fun omo re o fe elede re fun omo re o fi alasa re fun omo re
0: to si ye ka tele apere yen
1: okay Abraham pelu pe Abraham o ti jade ko ni uri ti kadia
0: be ni
1: ibe na lo tun so pe ko lo ba un wa elede un omo ilu un ara ilu un eniyan ilu un ton joji alasa kan ton joji ede kan e ma kiesi dada pe o ni lo wa omo benin ni bomi bi o se ni ilu mi so pe iwo ki yo fe aya fun omo mi ninu awon omo benin ara kenani laarin awon eni ti mo nbe sugba iwo o lo si ile mi ati si odo awon ara mi ki iwo ki o si fe aya fun isaki omo mi ise nla de ni
0: ise nla ni o
1: eje ndaduo a mo mu die die ori ikerin le logun na lati mo yu awon nkan kankan the first place ti igbe yawo duro le lori akoko o duro lori readiness and preparation apolopo awon odo iyen imoratan ati imurasile readiness imoratan keyin o ti setan
0: who ready
1: o
0: fe gbe
1: yawo ko de mura le pe yes mo fe gbe yawo mo fe loko iyan ni soro akoko bayi majority awon odo wa lo ni they are not ready for marriage and they are keeping each other as friend which kind of friend
0: girlfriend ni
1: my girlfriend my boyfriend
0: my boyfriend
1: which kind of girlfriend which kind of boyfriend we are talking about abi egbo so ori igba inu ijo ati awujo o wa kun fun awon iwa aburu o wa kun fun tan pe ni abomination awon kan ewo awon kan irira
0: irira ni waju olohun
1: ni waju even ni waju eniyan papa ki se waju olohun nikan sa ni waju eyan papa omo biri o gbe boyfriend ye wa nu le won de jo ma se fe ku fe loju awon obi
0: mo da omo kan ni e fa laye won so fun won ri pe o ti o loyun aba o lo se lo oni bolo ti ri oyun bolo la o yi jade oni ile baba won lori bed baba won gan lo ti
1: so readiness and preparation te awon opolopo odo to ba ti like to ba ti mo pe o ma ri ki se pe ngo ba pari school lo eso to mo wo ko wayawo eyin obi egbo e ma jo pari university omo ti pe 28 years ni omo birin o si wa bi o se wa admission si university o fe kawe we igba wo lo fe boyo odun merin boyo ko so odun marun boyo ko so odun mefa
0: boya won gba pe emo ti o ba ti ile oko to ni ile yawo to si loyun to se bo e ko le wo university
1: ero ni awon ya rugo ton ti bi mo ton nu wa ton kawe lowo ke se primary school ke se secondary school
0: iyan ni ko salaye da
1: e lo college of education ka lo wo awon married woman ton wa be ton kawe e lo university of ke lo wo awon married woman
0: egbo mo fu wa tomo di elenu ni lasu ti mo lo lati lo se lati lo keko ari iya rugo kan o ti dagba gan ni
1: ngba to need we
0: ati ohun ati omo re won wa ni class
1: kan
0: o ya wa lenu
1: so therefore ibere e je nko wo bere lowo awon okunrin
0: kini ibere na
1: se mo ti setan lati gbe yawo kale mo pe to ba pe yes I will marry so ti setan mo mo so fun awon odo awon ti enikan pe I love you kini what are the basis of that love yes para so fun pe I want to marry you wa bile re pe are you ready for marriage you can't just continue keeping yourself as a friend with someone who are not ready talk of prepare himself or herself for marriage o kan le dede jura re le to tun ba ninu je pe en ti o ti ready a tun fu ero ka engagement ring si olo a tun engage e
0: be ni
1: wa tun je e wa nso si ero pe en se ayo ero pe en saye
0: wa ji jo wa lori bed kan
1: bo ti jo si lori bed kan o ti pa le lo niyan ki lo ru kan wa lowo omo birin ti o ti mari abi egbo ani eleyi ki se gbe yi se wedding ring when engagement ring
0: eni
1: ko so ti san kan ori eni
0: ko san
1: iya gan o ti mo baba o ti mo
0: be ni
1: e lo party o fi kunle lori feed lojo birthday re o fi kunle fi o ka bo lowo odun ke lo re re lati bi odun marun mefa wa
0: de ti fi oruka bora won yin
1: eh what is oruka to tun ti o is nuro ara oruka mi o tun ti fi bo elomi lowo leko to ti lo saf
0: leko o kuro ni lo se ko tun lo
1: o lo saf nbe
0: o tun lo fi oruka bo elomi lowo
1: eh to ba tun ri sese nugo a tun fi bo elomi lowo
0: eh
1: akuri kan le keep girlfriend mefa
0: eh
1: to si ni mara won ori buruku aborire
0: won ti gbagbe pe ibi kan la nto si ko ba le
1: so e bere lowo omo kunrin pe are you ready se mo ti setan lati gbe yawo to ba de lo setan okay ni bo lo ma gbe yawo yen si eni to wo to ba ri loni ni bo lo o gbe si
0: a se bi
1: so onile so oni yara
0: baba re nile
1: se baba ti rent ti le
0: yara
1: kan se baba ti rent ti room pa lo gbe
0: eh
1: o re baba to baba se awon se awon omo ko te kokko le e ja kokko 3 bedroom
0: flat
1: se omo birin ready ati pe ko lo omo gbenu le pelu iya oko re mo
0: eh awon obirin o fe yen
1: e bere lowo omo kunrin ibo lo gbe si to ba ri en to wu o
0: yo ready le
1: ibere ni pe kai le mo pe ko ti si readiness elomi o si mura oto ojo sin lo lori okay kini ma fi bo to ba dodo mi kokun lo bere bere yen eyin obirin odo eyin bere be se mo setan lati darapo mo idile miran e to lo e be bere opolopo omo birin o setan a mo so pe na the more you are waiting for the time to call you affection na re tabi boyfriend here ti o tori se odun ke lo lomo pe o tori se so ti setan ati darapo mo idile mi ibere ke yi to mo gbere gboro bere tabi ja bere lo rin kini ma fi se iran lowo atati leyin fun ti mo ba dodo re tan they are not ready for that majority of our ladies what is sort of liability like ti won nu be yawo o be no se lo pon lo ri oko ti o ni ni imoratin ati imura sile fun ri ajo ile oko to ba pe olorun lo ki lo fe fi satile ki lo fe fi se ran lowo fun to ba dodo re baba je to ba bere bere lowo awon mejeji
0: e lo fe bere
1: se mo setan lati koju ipenija
0: ipenija wo na
1: ti o le dojuko wa ninu igbeyawo ta ba fera wa tan
0: okay boya won tete
1: readiness lan soro pa re ati preparation so you have to prepare for any challenges but they are not ready for that elomi o ti e fe ko ti e fe encounter kankan ko ti e fe ni challenge ko re possible
0: be
1: ni e wo eyin o ti prepare ara re to ba ni left lo ma force to ba lo fall si right nko to ba ni straight ni o lo to ba pada seyin nko ebere lo wa ara yin am I ready to face any challenges after the marriage ti o fini si to kala rin emi atoko mi ti o fini si to kala rin emi ati yawo tin ba fe ibere mi ti wo ti wo ebere pe mo soro lori readiness and preparation oh they are not ready en ti o prepare for awon ipenija ti o koju e ninu igbeyawo lojo waju ko ti setan igbeyawo bere mi to e kokko bere to e ki yawo awon afesona bere pe se mo ti setan lati fi ayaran ila koja to ba dide si wa
0: to ba dide bi ke eyan ma tete romo bi gan
1: am I ready for that am I ready ta ba lo ni se lo wa fi fe a fi se se igbeyawo
0: ti se o si mo
1: ti se o si mo am I ready to continue with him se ngo
0: ara ta so ba de
1: ara nje mi mi pelu ta pe ni readiness ni ya no one pray for it
0: beni
1: but it is it only sele
0: eventually o le sele
1: o le sele
0: o to niyan
1: o le sele
0: beni
1: o le sele ikeji ti gbe yawo do lo o do lori ta pe ni sise awari eni ti o tona searching for the right
0: person
1: how
0: I want any to tona
1: how are we going to do that how are you going to do that and the kind of you meant to move fe oh ti ready na ni awon ti o ti ready won ri yan fe
0: be ni
1: se gbo sa
0: ati gbadura tan ti se
1: awon tan ti ready
0: bene
1: gba to o ti ready na lo o ti re n to fe tori pe o search fun eni te jo ma se boyfriend and girlfriend lo sa awon lo awon le jo rura yin kiri
0: bene
1: opo ko ni kan mo ga lo la gbaje bo ni o ma ko jo ah daddy epelesa ah o de mo bo bi ti mo joko si oruko ja lo pelu omo bere kan mo wa n bile re pe ah se fiance ni yen
0: I know already
1: o wa re ni ah oni rara o girlfriend mi ni
0: be ni oro lasan ni
1: but o wa pada de mo ni why kin meaning of girlfriend
0: ore bere ni
1: ore obirin
0: eh
1: ore bere
0: eh
1: ore bere baba
0: be ni o ni girlfriend
1: ore bere
0: kile kini wa ni itumọ re ni yen ni
1: boyo to ji oju emi loju emi o ni ri ti me fe yawo
0: ore
1: ore bere ore binrin te ni fera yin mo
0: be ni o to se ni
1: te ko ni pada je to ko ti yawo ore kunu te oni ah
0: o se o se se
1: e ro mi gba to tun wa de le oko tan tan le mo tun gbe yawo odo tan ore binrin jo lo to wa dale won ru
0: eh
1: se gbo
0: o wa se keta laarin awon meje
1: ko se keta
0: ki lo wa se
1: un ti respect lodo yawo to fe ko ri o si ri lodo ore binrin re ton jo ririn gbe aye ese
0: ah
1: baba e si nbi ni ba mi
0: eh e ko ti o ri lodo
1: yawo ite lorun to ri lodo boyfriend bi e ko ri lodo oko ti de to
0: Ah, ikan buruku.
1: O ti fe ri ojo homo? Ko to wonu gbeyawo? Bawo,
0: ejo ti busan.
1: La se le sawari number 1 nipa se adura.
0: Adura ni o.
1: Si Olorun eleda. Iyen e ri pe nigbati e je ko mete tapo. Ka to wa lo nu bibeli.
0: Abraham to na.
1: Number 2. Bawo. Nipa fifi ise na le awon ti o tona lowo lati bo sawari
0: awon to tona ni
1: be na mo so mo ni awon to tona
0: ki se awon eyan lasa
1: obi to tona ki se gbogbo obi
0: awon alagba to to tona
1: awon alagba to to tona
0: awon iranse olorun gan
1: awon lufa olorun to tona
0: awon imam to tona
1: be ni sa awon to tona Mama ore to tona.
0: Bene.
1: Baba ore to tona. Egbon to tona. Ore gan to tona.
0: Bene.
1: Awon kan wa ore lo si won lona.
0: O to ni.
1: So Elias sorry. Gbogbo nkan yi lo se. Ko to sawari Rebecca.
0: O na to gbadura na ni.
1: Iketa, na la nso ya ti so number 1 nu.
0: Baba baba. Baba oko gan gbadura
1: so iketa
0: oni
1: nipa fifoju si sile tabi fifoju sona fun iru eni ti okan o wu okan re ti okan re fe
0: nipa fifi
1: emi o dele woli kankan lo gbadura kin to fe yawo mi o si dele alawo kankan
0: afoju sona
1: be ni sa Eni Olorun de lo to wa sawari yawo mi. O ni aburo yawo mi gangan tori njo ti mo gbe lo le won. Mo ba awon ọmọ mi tan po ni waju ile won. Won je mesan tan sere labe igi.
0: Awon mesan.
1: Eh la koko ile odun.
0: Obirin si ni gbogbo won.
1: Be ni won jo nsawe to wa lati Eko, to wa lati Ibadan, bo won wa pade ile odun won jo nso jo. Won re re keke. E ma so fo mo ti mo wa lo pe ah oye. Aburo yawo mi gangan ni.
0: Awon ni wa.
1: Ba ite mo lo rawon sin kan ninu awon ile yi ah oye wa re lojo ipa adade agbe boda boda boda eh ora kola ora kola eh ora nu ni gbogbo mo ma fe ni kan
0: ah
1: lo ni la ri nu won
0: eh ni gbogbo awon ese san
1: be ni ala fe ni kan
0: eni kan
1: ah emu ni mi o wa meji eni kan
0: eni kan na lo wa
1: ewo ni ewo ni oni ki mo ti ojo ko to
0: ko la yen
1: to kola yen se mo pe I was 12 years old temi de ti pinu pe
0: be eni to ba kola na lo o fe
1: mo ni kuda pa mi so fun ma wa ki lola mo do se lo be lojo kiji nu
0: bo se ya ki ya
1: be mi ati awo mi se pade nu
0: eh ki ya ki ya be ni
1: ngba mo ti ready
0: ah ah ki ya ki ya le
1: ngba mo ti ready
0: o ga o
1: mo ti pa mo ogbon odun gba yen
0: eh
1: ngba mo ti ready atomo 26 years na parent mi ti njo mi lenu
0: eh gba to si je 26 yen o ti ready sha
1: nibo
0: tori o ti re eni to foju e so
1: mi o ti e ti lo bi pe ma ma ri so mo kan prepare ni mo kan prepare ni
0: be ni
1: mo ti ni bed bi e di oloko to bed oni mo ti ra form to da si phone no bed phone no matter mo ti ra si
0: se bed onirin ni aboligi
1: onigi onigi ke igi ke mi o lo bed onigiri oloko to ni onigi la ise nlo ni sin ta n gbe mattress le lori
0: I won't come na to se
1: gbe so mo bed meji moni kan flat moni kan olopo to loko
0: eh awon kan eh kan to ta laye ojo
1: on demi moni lo mo ran gba yin
0: awa na
1: ni mo ti ni gbogbo elekini o te gbe yawo mo si mo ti ni machine ti mo n go ti mo fi se faji mo ni ti mo gbe lo bi se to se gbe yawo ori keke mo ti bere so I let say a wari any ta fe nigba ta ba nfoju sona ki se ni ti fi se girlfriend any to ma fi se yawo ki se to fi se boyfriend any to un te nwara yin ni se te fi se boyfriend and girlfriend ni o ti we n to fe fe
0: o si ye ko
1: ni o ti jori
0: o ye ko we ni to fe fe lati akoku yi ma se
1: girlfriend eni ase ri gbadura
0: be ni
1: o de gbe igbese
0: be ni
1: lati lo sawari eni to tona fun omo oga re
0: o si ri o
1: oun la gbe contract fun
0: be ni o si ri
1: ko se wa ni ri
0: nigba to gbadua
1: so e kan le dede so pe awa ranse olorun awa lufa le dede so pa kan be nikan be gbo awon kan ti uru milk wa fun wa eni kan ti gbe bread wa ko kan la jo pe di tami pe awon mo daada lo mo yen
0: bread
1: ko jo o
0: e do bale ki sade
1: ke se wa
0: be ni o
1: tinu benu o
0: e wa nu
1: ikule ise wa o ara wa ni sugbe ke se wa ngba mi
0: e se wa ngba mi na
1: iru eyan wo le ti kule ti nkile ti nkile oyaya ike
0: oya
1: irele ike
0: ti kan se be ninu e
1: ti be wa nbe nu e so o gbadura so olohun o si lo si ilu abraham olohun si ran lowo o na wa se kini kan a le se le nipa bi bere ami
0: nbe ni
1: ona mi ni e ati sawari e totona emi ni si mo ti bere ami lowo odun meji na pe en to ba kola
0: en to kola
1: gbogbo ti mo si ba pade paja ko se to kola ta le lu na mi o le fe o kola elomi ni kini mo mi ki mo mi o mo kan ti e feran mi da mi o le fe o ba je o fun en ti o ba kola mi le fe o se ko wa lo kola mi adagba kola le ni re
0: yo re
1: mo e kola le yin o le kola ta ni oko
0: yo re yo boju eje
1: so therefore ya mo kiesi eja mu iketa kadu be loni tori akoko wa
0: akoko wa ti lo
1: o keta ti igbeyawo duro le lori oni sise iwadi you can't just see him or see her and accept her and accept him.
0: Do you say?
1: No.
0: Lai wadi e.
1: No.
0: Ah, lai bere ibi to ti
1: gawa. Iwadi yen ni o fun ni igbese kerin ta fe so but be loni.
0: Bene.
1: Investigation.
0: Bene.
1: Si se iwadi yala. Oni tabi.
0: Tabi ki so.
1: Ki so. So iwadi se pataki ninu igbese lati fe iyawo ati lati loko o je osun ti a le mo eni to tona osun won ni iwadi je
0: ati meni to tona
1: lati men ta jo gbe titi aye ma de so bi ona bi meni tabi marun ta le gbese iwadi number 1 medical investigation iwadi ni ona ti awon onisegun oyinbo o le dede gbominin kan sile o le dede fi oko kan o le lewa loju ki bode wa nsale
0: ibodi
1: be ni sir
0: ah iru bode wonu
1: en to let HIV lara
0: okay
1: are you ready to marry someone with HIV
0: no rara
1: en ma so o le ma o lo then number 2 kini genital pair seje yin baramu seje yin otakora ti woli bani o tona e ma je paro fun emi o mo o yuba ti eje ni contradiction of genotype ero dada
0: woli to so po tona o mo bo se ma ba mu kuro
1: oh
0: ebi ki o ba mo ba o jesus so po tona
1: wo ba olorun ko si tolorun le se olorun be ise iyanu
0: o tona sha
1: sugbon melo re la mari melo e
0: bi meji ninu 100
1: So miracle ni ya o
0: miracle ni
1: e gbodo se wadi se ni ti eni nkan mo kon ni lara
0: nkan mo kon ni
1: be ni
0: won eni ti ni nkan mo kon ni lara ni
1: o baba
0: ah e ko ye mi ni
1: o e ma salaye
0: eh kini kan okunrin ti
1: e le rokunrin ko wan som
0: eh kini
1: kita wo salary omo sise
0: o ma ki ma ah won ri teni ti ki sise
1: ah ah se ko se ni
0: eh
1: awon ton pe lokobo
0: okay you knock
1: eh
0: abo nko de yibo
1: e do yibo re no ya to fun ye elomi e je okunrin lara re o ti baje to pe ko le domo elomi ile omo re ti lepo ti o ni ile omo ti o ni won ti won bu e ofun elomi akriboto ni ko loju ara o se gbo ti la o lewa niri o ka luku lo mo ton fa sobo mo le baba
0: elomi ran ko lo mu rara
1: so therefore all this thing o pe fun iwadi o pe fun iwadi then any go see oni mental problem be say by iwadi de be yen be say se were another one time to iwadi de be pe si o wa drug addicted say samugo say samupaya egbo
0: amugo
1: eh o wa lokun o wa lobirin say so mu ti say so le abi say so njibiti
0: awon digun ya
1: eh gbo pe elobi say se legbe okokun abi egbo ti mo nso you can't just marry. Make proper and thorough investigation. What did jile? Go extra my lati mo. Tore jo gbe titi ni.
0: Ben yo.
1: Number 2, traditional investigation. Yeah, what did ni pati ki no pe traditional?
0: Eh, bini bi tabi o se tabi awon
1: idile se idile iwadi ti idile kini se pa nlo le lowo lemi ti mo nso yo gbo wa tan gbo wa o tori elomi ko le titi fi gbo oro ye o now omo tani se that is traditional investigation baba ko omo tani ta lo bi ilu wo na ti bi agbole wo ni le baba re imo ye ke yan wa di pe aisan woni ma se won le won komo lo fe di le di asi awon ran adete abi egbon ti mo so komo lo fe idile eli
0: gehasi
1: to pe olon yi fi on gegun pe mo ni darugbo
0: be ni rewe na ma ku
1: ile kan be ni ilu mi boya won na fi won sepe won da eru kan loro wa sepe tori won fi bima eru yen ni lara una wa sepe pe gbogbo omo yin te bi na ti yawo nu leyi ti o ba ti la irora te fi mi la ko jai ko ni le bima laye to ba do ni oboyun kuni obirin si gbe mi
0: oku
1: ki awon tan mo itan dile yen won ife fe mo le won
0: ah
1: won ife fe mo le
0: oku
1: won ife fe mo le won
0: eh
1: ejon ba ti gbe gori aja
0: lo eh be ni aja ni
1: o bi mo
0: be ni wo ni
1: yo boyu yen ku ni
0: o to si ni yen
1: so eyan ma wadi
0: ani lodo
1: iru soro won na nile won iru ogun won
0: ni
1: ja won le won
0: ondo ni mo de ni 1955 mo wa ri idile kan awon obirin to lewa lo wa ni idile yen tan jade tan wole tan jade ah ni o ye kin fe kan ninu awon omo won mo wa lo be
1: ke
0: le ore mi kan wa
1: so wa ri yin
0: o wa ri mi pe
1: kilo wa de bi
0: kilo n gba ni ile to wo yi ah mo ni ah o da won mo to lewa won yi la emi na fe bu kan ninu ah
1: ni oro ni
0: ah
1: o fe ko ni adejo loju
0: lasan
1: ko ri na o fe wonu wahala
0: eh oni awon okunrin medo ni mo ri
1: to wa won
0: ba won wole tin wole
1: awon jade
0: ah mo ni ko si lati igba ti mo tin lo be mo ni mi o re
1: ah ah o sele so re mi kan na baba eh o ni fi omo yen igba ti baba to wa momo yen wale baba ore mi wa bere pe omo tani wo pe baba ah mo to lo tan baba ore mi wa pe mi wa pe ore mi pe laye re omo yen mi o godo ri e pelu e mo laye laye re o mo pe baba re lo lori adigunjo le lori ilu wa yi but ife yen ti ga
0: ah
1: emi o re wa ogbon won lati fun ra won loyun
0: ah
1: baba yen wa ni o fa my dead body omo lagbeja won mo le
0: ah ko se se
1: to
0: emi o je ko ri be
1: to
0: bo ti so fun mi na
1: le
0: na o ah mo se ri o ni idile won
1: okay
0: o ni apaniyan ni
1: to
0: o ni baba re apaniyan ni baba to bi won gan apaniyan ni
1: e mo egun to ti wa wa ti awon omo yen so e ja soro ka wadi dele ko to wo iyen ni o si mo
0: eh ko si
1: and marriage is all about thorough investigation don't just enter into it for life ni
0: awon omo iwoyi o fe ki awon obi won ba won wadi
1: eh se bi na fi ri o kolopo elomi kan le nu yo ba igbeyawo mi o last odun meta igbeyawo mi o last odun meji igbeyawo mi o last odun marun
0: eh se bi kan bara won pade ni bi ti won ti jo boru na ti
1: fe number 3 labe iwadi spiritual investigation iwadi nipa ti emi esin wo ni kini duro re ninu isin re si olohun so ti da ton bi so ti mo olohun so ti do olohun mo ipa wo ni nko ninu esin ninu isin le bibi to ti lohun josin se won da mo so si se won ma doju
0: nibo a je be kankan ni do ni
1: so ti loye igbala
0: e kankan ni lo
1: so ti salapa pade jesu gbogbo won yi lo ka ma mo kini dagba soke re ninu emi
0: ani ko se ri bobi o se ri bobi
1: all right oh wa di yen ori mo gbe o dele tan o di yonu eh number 4 iwadi educational investigation iwadi ni pa se ri gbogbo kan la gbadọ di pe a wa compatible go to talk pe yes don't just say yes for anybody in marriage. Because nipa eto imo eko ni so ti western education ni kan o degree holder ni iwo na degree holder ni o ti se master
0: ben
1: adupe lo
0: o le se se ko ma le eko ile
1: aha e kan nu tan so gan elomi o ma malaro
0: ben
1: elomi o ma so fa
0: ani won re ni ti o mo ti ipo to ti lasan
1: to ba ko yo ni koko
0: be ni to ba to
1: ah agbe ke
0: what treaty ni o po
1: so mo je wa
0: ah
1: so mo le toju se yin so le
0: e ma so yen won
1: se ke so le ah e wo opolopo alaki kan ju obirin mi ngba to de ile oko tan rewo okunrin o le loko ya
0: eh
1: o wa nje kan pe ah ha to n ba n gba e
0: tie baluto
1: ah
0: tie baluto
1: ah ole loko
0: ole afajo
1: afajo embedded obirin to ba ti fe ole loko o ti wo
0: orun ni lojojumo ah ago mokan
1: le mi so yojo ko ti ayo draft yo tatata yo lopo tatata
0: ko se
1: an lo si club football club won yi se leyin re o wa
0: ah
1: gbogbo
0: ile ọmọ
1: ti gbogbo ile
0: ba ko si ba ti o mo ah mo ni ore kan ti sade ko si bi ti won ti sari yalaye to ni ba nbe o mo debi to ti to sira ah
1: number 5 social investigation iwadi ni party iwadi se kina pe ni social na iwadi ni party gbajumo
0: igbajumo eyan
1: abi iwadi nipa ti gbajumọ lawujọ awọn ẹgbẹ wo ni o n ba rin is a very social man very social girl awọn wo lo n ba rin sawọn to yẹ ki ọmọ luabi ọmọ ba rin ni n ba rin se ki se omo ti se ki se amugbe se ki sakobirin jọ womanizer se so mo lugba lugba
0: e sha mo ba titi
1: and number 5 because of our time abi number 6
0: number 6 ni
1: natural investigation olorun ni abumo abuda adam to damo eni kokan yoruba wi pe abani gbe mamo iwa eni ota eni ese wadi ye abuda eniyan lati inu ibi re wa o je nti eniyan o le fowo seyin e je so bi merin fun yin a le mo to ba ya lojo waju a le sise debe ka wa mo ka treat tan pe ni abuda eniyan lati odo olorun wa tabi lati inu ibi wa number 1 abuda akoko o na pe ni awon akoni
0: akoni eniyan
1: be ni kini abuda won seri I said you was say to ro position yen to se lataro dile su ko gba koni ni wakati meji to mo fi se so de gba be ati appreciate awon tokunrin ba je akorin iru won yo appreciate yawo to ani kilo se ni se e opan mi o se ke ati o mi to pon ati ewo lo wa lo wa lenu gbogbo
0: e lenu gbogbo pe ko pon mi lasan ko gba le lasan
1: ah
0: ah ko se onje
1: okay
0: kilo kilo
1: ilu ya lagbaje ke wo lo ya wo no ma binu pe o ti appreciate ko le appreciate number 2 oloyaya number 3 eleto ati number 4 onironu to ba foro lo onironu yo tojo meta ni mo tin ronu si yo ma fun lesi awa mo do ko pe ngba mo gboro bata bata ti mo fe se nkan pe mi o ba ni foro lo mo abuda lo yo ebe pa pe ku fi lo mi mo e mo fi lo mi mo tori ohun o le re ya ara se oloyaya ke to so de la ni mo ti mo bi e lo mo ti mo bi ko si mo bi ta
0: lo ko mo bi to lo aisha ke
1: sugbo ni ronu o ni yara fesi
0: yo sa ju elede
1: ibi ti isoro awon kankan wa ti dada won wa boya to lo ma fun aloro ofe mo ka iwe baba bolarin baba ekua o se iwe lori re mo tun ni awon iwe awon mi ti mo ka nipa abuda awon eniyan
0: eniyan
1: aha so therefore awon kan die a ti pari o
0: a ti pari o a je je ka
1: so ko to le gba po ni
0: eh
1: e lo wadi
0: wadi o
1: ma dede terisi
0: ma ku bu lo fe ya
1: if you rush in you will rush out don't rush him. Baba
0: ma ku bu se
1: o e ju fun sawo e gbe number sawo
0: ara le ti o fe bere bere lo wa ki o pe wa lori ero yi
1: 091 36 55 55 69 69 52
0: ne yele fi pe baba yi lori ero wa yi nibi ta wa yi nile agodo ta wa yi kan to fi pe wa niyan
2: 091 336 55 69 52 52
1: Okay, baba.
0: Eh bibeli o so pe ki
1: oni a ma fi aidogbara dapo pelu alaigbagbo
0: nkan ti mo beli
1: so ra won dia not compatible na lanso dia not compatible
0: be ni dia not compatible won o dora won
1: ah bawo ni eni ti o gbagbo se le gbadun eni ti
0: o la gbadun
1: ni gbagbo se le gba eh ko dora won
0: o seese ah o seese won ma
1: da para line yen
0: ah ah
1: elo e ti wole oruko yin ati bi ti pe elu ati wole oruko yin ati bi ti pe
3: eni tolorun mo ni sha
1: okay a ngbo yin
0: a gbo yin o
3: eyan ba ki oko eyan run eyan ba keyan to fara pamo keyan wa wonu marriage ye to se wa riwa re se ru marriage ba eyan le break eni ta
1: e le break on break marriage
0: ko se se o ko se se
1: o o ti disonu e ko ti di afara da
0: be ni
1: tomo ba ti e ti lo wo mbole fe lo
0: ni bodo fe lo
1: mbo e fe lo
0: ah ah ni bodo fe lo
1: Mrs. Lagbaja loni Mrs. Kilo tun ma je lola to ba tun do tun la to atun Mrs. Lagbaja e lo e ti wole oruko yin ati se ti pe
4: hello
1: e lo e ti wole oruko yin o
4: yo dara fun wa
1: ami oruko yin sa
4: Professor Adebayo Adegboyiga
0: okay
1: an gbo yin sa
4: ti mo kan fe so ni pe awon iran nipa pe ko gbadua pe if there is any contradiction in the nearest future olorun olorun a se itoni a se jade nikan te so yen olorun a gbe jade to ba je to oni fe ra wo ba je senator ni o ba ko bara mu ni o tabi anything tabi ni aru kankan ni o olorun a se jade
0: then
4: secondly o to tun sele ni pe eh a di pe awon okunrin mi won don do pe obirin to ba ni se lowo ni o na ba ti fe tan okunrin yo ni ti je kankan mo gege bi kan te so ni jejo pe to obirin mi ba gba salary oko mo request gogo di whole salary printer e wa won pere so ko ri se tan forun se tan to money university especially private university to lo ri di professional course komo yo wa pari okunrin kan wa don do pe o lo ma gba gogo owo owo re it's very bad okunrin mi okunrin fe ti se mo
1: ese dali
4: eh adura wo gba o
0: thank you se
1: nje o wa o ronun ki omo birin wa nle oko ko wa ma gba sare ko ma ko le ole baba yen
0: ko ma ko lo si le baba
1: to ro
0: ah se bi oluro lowo oko do je a ko ye ko ma ko gbogbo
1: e lo ti wole o e ti wole e ka le oruko yin ati bi e ti pe o
3: o mi aye re lati ga
1: akabu oke an gbo yin mo
3: daddy esi won ku wa to tonu olorun ma fun yin so loruko je
0: amen
3: eh awon to se pon wa ni awon lori facebook won ko bawo la fe se si
1: eh o le jo won na wadi
0: won wadi na ni to ba rira won
1: lori eh sa rira ni lori facebook
0: beni
1: gbo ba ya won sa rira won rira face to face
0: beni o ti ye kin won rira won face to face
1: e ka won sa ni la o le ri pe ni pade lori facebook lojo kan ka si keru lo ni lojo keji
0: ka keru lo si ile ani
1: ki sa se ghost eh e wa di
0: ba o lo se le mo ile ani yen ko baba se bi ori facebook
1: e ti wole o e je wale lori facebook e ti ele omo ilu o ni elu e ti wole sa
4: hello sir
1: elu oruko yin ati bi je ti pe
4: pastor guneyin la fi re wole de
0: e se agbo yin baba
4: e ku se oluwa
0: sa oluwa lo se o
4: Amen,
0: amen, amen.
4: Ibere ki arabirin kan bere lekan yen pe iyawo ti won fi irufe pe se igbeyawo yen so duro
1: ko so pe ferufe o
0: ko ni o ferufe o
1: won ni ti eyin o ba wadi to ti wa de be tan
0: eh to wa ri iwa ke wa ti obirin lu
1: ori se o
0: eh oni se lo de kora
1: won le mo o si le kora won
0: be la so pe won o le kora won sile
1: eh
0: bibele o fowo si eh ah first corinthians 7 now 39 o so be
1: okay.
0: Aha, eni to ba gbe o ti gbe na niyan.
1: Ni la fi
0: je ku nikan lo ni iya yen.
1: Awon oriki kan wa,
0: o pe woni,
1: awon oko irese. O ma wo yira loja.
0: A ma wo yira loja.
1: Ko mo ba ara
0: gba ki gba. Ko mo ba ara gba
1: ki gba. Igba ni keke eso.
0: Nbe ni,
1: oko irese o ma wo yira loja. Idile mama mi nu, o ma wo yira loja ko mo ba re rukeru. E ti wole
0: oko igbagbe.
1: Oruko yin ati bi te tin pe.
4: Ejo,
5: Ẹni téèyàn ti rí téèyàn ti confirm pé òun ni. Wọ́n tó wá dàbí pé one of the two kò ní interest. Kí lèèyàn lè ṣe sí i?
1: One of the two asa o.
0: Torí two wo nìyẹn?
5: Bóyá ọkùnrin ò ní interest mọ́ tàbí obìnrin.
1: Wọ́n ti gbéyàwó àbí.
0: Ṣé wọ́n ti gbéyàwó?
5: Wọ́n
0: ti
5: wọlé o.
1: Ẹni tí o sọ pé òun ò ní interest sẹ́yìn náà àwọn àwòrán wa mọ lọ́rùn. Wàhálà nù that is ìmọ́lẹ̀ ti tàn wípé ẹni kì í ṣe tiẹ̀ tó bá jẹ́ tèèyàn ni yóò bọ́ sí i.
0: Yóò bọ́ sí i bẹ́ẹ̀ ni.
1: So yóò bọ́ sí i tó ẹni yóò pàdé oní tiẹ̀ tí ó fẹ́.
0: Ṣùgbọ́n tí wọ́n bá ti gbéra wọn níyàwó tí wọ́n ti so wọn
1: mọ́ kò sí ẹnì kan tó ọkọ̀ gbéyàwó kìrìsìtẹ́nì
0: ò ní rìfáàsì o.
1: Ẹfà fọwọ́ ọdún ni.
0: Àdùfá mọ́ so ni o.
1: Báàkú ọdún mẹ́fà ni.
0: Kò mọ́ tú o.
1: Last caller for today, àbí. Àbí
0: aṣọ tó wà lẹ́rù aṣọ tó wà lẹ́rù ewúrẹ́ aṣọ bá bákú ni o.
1: Ẹ̀ka lórúkọ yìí àti bíi ẹ ti ń pe o.
5: Ẹ̀ka mẹ́sìn ló ń sọ̀rọ̀ sà láti ọ̀pá garage.
1: Òkè àgbọ̀ yín.
5: Ẹ̀sà mo fẹ́ fi ní sà ékú iṣẹ́ náà sà.
1: Olúwaṣẹ́
0: o. Ẹ ṣe.
1: Ẹni ilé yín ò ní gbóná kò ní dàrú o.
0: Àbí.
1: Ẹ ṣe bàbá ẹ jẹ́ àmọ́ lọ lónìí. Àti mẹ́sì ní àwọn oníkàwọn òkè wa ni ẹ ṣe o. Ẹ ṣe ẹ̀yin tí ẹ fẹ́ pè náà tẹ́ra yìí wọlé àkókò ni ògbà wájú
0: báyìí lọ. Bẹ́ẹ̀ ni o. A sì jẹ́ kó di mímọ̀ fún yín pé ẹnikẹ́ni tí ó bá ti gbé ìyàwó ẹ lè kọra yín sílẹ̀.
1: Ta ló wá fẹ́ gbé?
0: Ọlọ́run kórira.

0: around fair ni to ti o ya ro
1: so that is a decision
0: ni ni a ti duro fun ti oni ma ba de ni kene ti oni awon ibeere to ta koko o le pe wa ni igba ti a ba pari eto yi ko pe wa lori awon ero won yi 08 0 55 54 84 20 46 at 08 0 80 0 3 2 1 2 1 9 4 9 4 afi akoko idupe lowo olorun ti o ba wa se eto ti oni be na la se dupe lowo iranse olorun ta pe wa sori eto yi ni olusagota yi ti o yemi agbaladua pe oluwa ninu anu re yo tubo ma fi ogbon kun ogbon yin e se pupo e ko atotonu lataro ke to lo e gba adua
1: olorun to norun ati aye samon awon odo wa
0: mi
1: ma jun o si lewo
0: ami
1: ma jun o si ojara
0: ami
1: gbogbo kan to ti ri agbako ati isoro igbeyawo olorun ba won yanju e
0: ami ami
1: ile tin gbona oluwa pase alaafia
0: ami o
1: dawa iji duro
0: ami
1: kaanu farahan
0: ami
1: o lede ko ni sinmi
0: ami
1: kwara ko ni sinmi
0: ami
1: fokan wa bale
0: ami o
1: gbogbo ibi ti iji tin ja dawo re duro
0: ami
1: olorun faanu han o
0: ami o
1: gba wa lowo awon bandi ti o
0: ami
1: gbe wa leke won
0: ami
1: olorun gba adua
0: ami
1: ogo Nigeria da pada ile se ko ni jona government foundation e ni deni le
0: amen
1: e mo leke sa olorun gba adua eyan jini awo e o se rere e ni se lasan aye yan dara kan yo bale be ni oluwa wi be ni o ri baba emi ti yin na ogun
0: amen
1: ojo temi pastor e ke mo ogun emi na ko ni kuru alu odun wa pe a de jobo run la e loruko jesu oluwa wa
0: amen.

ka le ni gogo bi ti atego kan ni fe de e kan da man de 2.7 fm ni won pe bi gbogbo yin te wa nile nigeria e ku dede asiko ye yin te si nle e ku dede gbogbo igba to ba gba yin ni odo ti yin na gbogbo ojo e ku ti se ojo sunday le ti ma se alaba pade wa lori to ta pe ni alo baba gba eto yi ni eto to mu wa ran ti awon isele tojo ti pe lori e iyen la awon itele to ti sele nigba ti won o ti bi awon baba to bi wa gan si aye tori pe nigba ti aye si wa lojugun ti o ti si eko mo ko mo ka o lawon ona ta awon baba wa nigba on ni ti won gba fi ko awon iwe ni eko to se pataki to se koko la re ni alo wa tori pe alo o ni se pelu ki omo le tete runu ko le tete wa ojutu si awon isele awujo ati bebe ati bebe lo loruko oludasile kan niyi ni a fi nkin loruko awon loga loga ti won di kan niyi mu ni oruko olowo console mi fun titalei oloyede sey jacob akobi ati ni oruko abdul fatai aremu omo olokan la won odonigi ikukulama ni emi abdul mumin omo tosho salman omo tosho presenter fi nkin ka bo sori akoti to ta pe ni alo baba gba lori eto yi e ti mo pe abala meta le to yi ku rora labala oko labala ta pe ni alaye alo ni kangun ta bala kiji labala alo aladun abala keta labala ta ti mo soju opo le fun eyin wo te wa nle in ta nse labala oko ni pe a nwo alo ti o ni se pelu isori kan tabi awon ya apere alokan la ma na si eti eyin ara le ni abala kokon labala keji le ati mo pade iya lalo ati awon akeko ti won ba gba iko ale lalejo fun ti ose yi labala keta lati soju pole tati takoto ibere lati abala mejeji seyin wo te wa ni te ti si be te ti dawun ibere yen to si je pe ebun gba mo binu o wa nle ti awon kan fi sowo si wa lati mo fun eyin ewe la se idumare abala meteta na ni o je si mo wa si eti igboyin ni oni eto alo baba gba si nte siwaju eji kabumila kin to wa bolu abala alakoko lori to ekun

e kan da man de fe mu ni e tin bo wa ito alo abagba ni to 1030 si e je ka bo si abala koko abala koko lori eto yi ni abala ta pe ni alaye alo lati bi ose bi melo seyin a wa lo ti eja ti eun re ni se pelu iruwa ogiriwa iyen ni pe ko si isori alokangun mo ta gbodo fi sori iru koko yi orisiri si alo ale ma ba pade nbe ale ba lo to ni se pelu eniyan o le jeranko o le je onje ko si rufe alo ta le ba pade ni abalai apere to ti wa lowo yin a mo po ti wa nbe e tun gba tale ina e tun fi kun to wa lowo yin alo alo alo alo aboyun kan la oke ode o kose omo nu re nki pele aboyun kan la oke ode o kose omo nu re nki pele kini o ah ewure bo aboyun ewure ko afiwe mara won ni e ko mo ti so pe alo apamo wa mo make it runu in to ni se pelu irugbe kan ni isu kan ni wo na ni arara agbon ni agbon onibo lo si jagbon ti agbon ba ti wa boya won ka ni abobo latori igi re funra re to ba ti bole to si gbi o menu re leyin gba tagun ba ja bole e gbo to menu re hun ti ora o menu re hun yo gbon yo mi oninki agbon to bole o menu re na fi wi omo nu re tin ki to ki pele ngba ti agbon hun re bo e je ka tun fi kan kun alo alo abi omo lojo o ngbija iya re abi mo lojo o ngbija iya re kini o omo lile bo ta ni bo soro omo lile abi mo lojo o ngbija iya re irugbe kan na ni atani se an pe ti agbe ba gbin ata ti won ba ri ta loko lori igi ata ojo na ni won ri un teyan ba lo sasise teyan lo fowo ata onuju oyeyeyeyeye yo ma si pelu morogo pelu si keni teyan ba lo sasise to lo fowo ata onuju ojo ti eyan ba ti fowo gba ata mu to ba lo sasise lo fi gba oju ojo na ni ata won mo gbija ori igi ta ti re pe ah ma bobo so ko ma to mo ma firaju abi ma lojo o gbija iya re atani e je ka du baun ni abala alaya lo fun toni lase idumare to ba dojo mejo a ma tun wo to ba wa nbe a ma ta ile si eyan ara ile e se ko ka to lo si abala lo aladun a ma lo si abala yen pelu wi pe ni a ma njo bata a si wa ma se ikilo pe ka bo bata kale ka to jo bata tori pe ta ba fi bata jo bata yen le se bata ti o wa subu e je ka lo

0: eto alaba bagba ni en tati si ikani ti ola jamba kan no ni kanite ti n bo wa yen ni Canada Amand 88.7 FM ta wa ni lu lorin ni ipona idi totun ojule keji la wa nibe e je ka bo se abala to kan lori to yen labala ta pe ni alo aladun ati iya alalo ati awon akeko ile eko ti won gba iko alolejo fun tose yi won ti wa ni sepe akobi je ka won ara le o mo pe won ti setan
1: Alo baba agba
2: Eku dede woyi o ni bi gbogbo te tin layo lati gbo wa Ikani Diamond 88.7 FM ni awa lori eto Alo baba agba Abala Alo aladun la wa yi pelu emi omo yin mo tun raye Oluwadami lare eleshin aye ni adua asileke amugiri ile eko ti won gba iko Alo lalejo lose yi awon ni Akerim Kids Academy Akerim Kids Academy ti mo wa ni oniyan compound abayawo ni ilu Ilorin labi akoso oludasile ile eko yi Malam Olayinka Salati awon akeko na ti wa ni kale asi dahun ibere ti alalo mu wa abere pelu alo apamo alo alo mo bere mo fi apo ko mo naro owo mi o tapo mo ta lo mo eya ara yin ni eya ara ni mo naro owo mi o tapo mo mo bere oya oruko e kia
3: oko mi ni aplagin so fi dahun si bere ni ere kun
2: orunkun e fun latewo alo Ikokoru gudu feyin ti gbo ta lo mo o Ikokoru gudu feyin ti gbo
3: emi mo
2: Oya
3: Oko mi ni Abu Asin Jana idahun si aloyin ni igin
2: o gbe fun latewo Alo Iya rogbodo ojojumo ni o nse oyun ekisa Iya rogbodo ojojumo lo nse oyun ekisa orisi igi kan ni ma boju mi je o ye nikan nowo o ya wa gbianju se mo e so pe mu o fi ra gbogbo mu atoju atenu yin se faramo
4: yes
2: idahun si alo yi ni igi ogede kini mo pe
4: igi ogede
2: olojojumo lo nse oyun ekisa te ba se mo gi ton pe ni gi ogede te ba ti de be e ri tawon kan ti won ti ya ton ti ya ton ti ya awon yen ni ekisa e fun ya la lo latewo alo igi gbigbe pon leyin igi tutu igi gbigbe pon leyin igi tutu alo mo eya ara wa ni
3: oruko mi ni Abu Asim Hussein dahun salo ni eyin
2: rara o gba oya oya ma pe won oluko oya igi gbigbe pon seyin igi tutu
3: oruko mi ni Yusuf Adam idahun si we yin ni ekana
2: ekana ni koko o gbe okan nbe ewo ni gbigbe ewo ni gitutu oya kilomi wa dahun o ni gba tewo ni oya
3: oko mi ni Akin so fi dahun si bere yin ekana ato
2: ekana ati ika owo ika owo yen ni igi tutu ekana ni igi gbigbe won ni igi gbigbe pon seyin igi tutu e fun latewo alo adabake luke ko soja ti ki na adabake luke ko soja ti ki na gbogbo yin le ni be ti se joko yi adabake luke osoja ti ki ina
3: oko mi ni mo su safa dahun si be yi ni owo
2: owo e fun latewo ani o pa lo fun wa ani o pa lo fun wa ma bi le ja ma bi le ran ni le se diamond 88.7 ni

Ibon, ẹ fun latẹwọ. Oya, gbogbo yin le se dada patẹwọ fun ra yin.

0: the children running.
1: Ekaabo pada lati abala lo alado lase idumare ni ojo mejo ile eko tutun mi le tun se alabapade ni be te ti pade awon akeko ati alalo ni ile eko yen eje ka bo si abala ta fi kade to yin le yen abala ta pe ni abala oju opola ati sile abala won eyin wi te wa nle e ma je ngbo pe ajo bere tori atabala kini ati keji ni bere ti le jare number te fi wole 091 36 556 9 5 2 091 36 556 9 5 2 Eka leo.
2: Eka leo wole nkan
1: sa. Da lawa. Oruko yin ati adugbo ti e ti pe wole.
2: Alapata ni.
1: Oruko yin.
2: Oruko yin.
1: Kilasu le wa nile eko.
2: Hello.
1: Kilasu le wa nile eko.
2: Ani
1: bole wa ni eko. Hello. Mbi mi le ko Hello, ki loruko re?
2: Ahmed Maryam.
1: O ko ti di mejo. Ahmed Maryam, ki la so lo wa ni eko?
2: JSST.
1: So lai aburo to wa ni eko la ko bere.
2: Bẹni.
1: Oya la bala akoko lori eto yi loni, mo pa lo apamo meji kan. Pa lo mejeji pelu eja re.
2: Ay.
1: Emi o se ayi o mo ni a lo o.
2: Omo ta bi lojo. Indi daya re.
1: Omo te bi lojo. Eyin wo. Gbe kale bi mo se gbe kale ke se baun. Gbe kale bi mo se gbe kale ke se baun se.
3: 091 36 556 952
1: Ke se omo ta Ekale bo sori to oruko re ati adugbo ti o ti dara ko mo wa lori eto yi
4: oruko mi ni abai fisila monisala
1: abo durin fisila kilasu lo wa nile eko
4: So I'm primary 4.
1: Oya pa lo meji ti mo pa ni abala akoko lori eto yi.
4: Oloyun osubu. Oloyun kose. Omo nu re o ki pele.
1: Oloyun kose. O ti gbe awon kankan ku nbe. Oya kin le jare.
4: Agbon.
1: Rara.
4: Agbon.
1: Wa ti so fun o. Oya package. Package.
3: Mo wa pelu re o. O na ti lo. Iya to wa laarin agbon ati agbon. Ki kon wa le jora won. Ama ni pipe oya to sira won. 091 36 556 9 5 2
1: ona te gba wole si ori eto nu e ka le oruko atadugbo te ti pe wole hello oruko re o
5: bai samere
1: a oruko re
5: bai samere la te ya boy
1: mi gbo oruko re dada o oju opo yen oto dada
3: 091 36 556 9 5 2
1: Eje ka mo fi awon mo yi kale ki won mo gbianju ntipa awon baka ke se tulasi ni ki won gba ti won ba gba to ba digba mi won mo gbaradi elo e kale o
4: e kale
1: oruko re ati adugbo ti o ti pe wole
4: Victoria lati Salamu
1: Victoria kini
4: Ayeni
1: Victoria Ayeni lati Salamu kilasu lo wa ni eko
4: Primary 4
1: da ko ba n pa lo meji ti mo pa ni bere alo loni yen bala akoko
4: aboyun kose omo nu re ki pele
1: kini eja re
4: agbon
1: o seun ikeji aboyun la oku ohun ni o aya ikeji
4: omo ojo o n bija
3: ti mo isi wo ko lo fe gba ti mo ti n danu do kale pe iwo lo fe gba oda jawo e jawo pe kan si ka to ma lo Jesu fun to ni elo e ka le o e ka le o o ti bo le o 0913655695 ono na teo to wole to je ona to wo kulu mo wa ni Diamond FM ni eh elo e ka le o
0: e ka le
3: oruko atadugo te ti pe wole
0: o ga te mi na Mustafa lati amuni
3: Mustafa kini
0: Salu Mustafa
3: Salu Mustafa lati amuni oya pa lo meji ti mo pa labala akoko lori eto yi fun tuni
0: abi mo lojo
3: mhm
0: ombi gayare
3: kini kile jare ata oya fi keji kun ah ah kilo de ti alo yin ha eyan omo ile yin so yi ni abibo a gbogbo yin se pe wole loni ita se odun mi gan odun mi gan odun mi gan yin ni kuro yin se ni tan e ma se be mo e je ka ma dubai iruko oloko so ba mi fun ti tale olori de se ijikob ah kobi ni oloko afatare mo ke afatare mo ku asen de ti kalara won mo wa ti won salaisi olohun ko ba keya ko ba forijin won o gbogbo ti ya dale olohun ko mo fowa baje kan olohun ko gbogbo idile du ko ma se ku won ni akufa oruko oludasile kan oruko gbogbo loga loga ni kan ni mo fi n ki gbogbo yin ti ajo se ti tale pe e seun e ku aduro ti a ma lori lori kan ni yi asi mo lori eto alo baba agba boko gbogbo e bi wa ni ile arin lapa ku ara fereku ti alifa wa ti won fayile loyin oni ye baba buseri salman olon ko ba ka ko ba ge won titi ojo mejo ta won padura ko titu ta pe ni alo baba gba abdul mumin omo to so salman to so presenter lu ndagbere pe ipade wa biadu biadu ni o dojo me

0: adabogbo ogo ati ola adapada fun owu oko oluwa ti o so wa ti o si da abubu wa titi di ojo oni adupe lowo olohun eni ni sunday keji ninu osu kefa odun 2026 oni lojo kerinla ninu osu olohun o ma se o ele na la vin ki gbogbo yin pe aku ojo isinmi oni o oluwa ba fa bibo re seyin a o se opolopo isinmi ni aye bi oluwa ba de ti to ba de lola abi ba de lale yi emi ati yin aba jesu joba kiki wa lati no ijo Christ Apostolic Church House of God Fire and Thunder Ministry tatumo si God of 1930 ori eto yin eto wa ibapade olohun 1930 na dile yi ba ti ma se ni gbogbo ojo isinmi bayi ni ago mejo abo lale logi kan ita wa diamond 88.7 fm emi mo yin ore yin oladimejo lamide omo la ojo loruko temi ta fe pe ni mc olas pelu mi nu ile awon baba wa wa nu ile pelu wa ti won ba wa so wo olohun gbadura fawon eniyan e ka lesa
1: Ekalesa. Mo pase fun gbogbo awon to n gbo mi ni asale yi loruko Jesu wa leri ope
2: amen
1: ninu ose yi wa di asegun
3: amen
1: agbara ti mo n ba ore je loruko Jesu koni sise lori e
2: amen
1: awon ogun ti mo n ba ogo je loruko Jesu won ni ran
2: amen Jesu
1: aye e lale yi lose yi o ma gba ore titun
2: amen
1: asegun
2: amen
1: ko ji pada
2: amen
1: Jesu oluwa wa
2: amen
1: Oruko mi ni ajinrere Victor Ebenezer Owolabi omo alago ajilu.
4: Olorun 1930 ti setan lati ba opade ninu adura owuro ti Olorun gbe kale lati owo iranse Olorun alaye Evangelist Victor Owolabi JP papade Olorun 1930 God of 1930 divine encounter ni akori ipade owuro na ni gbogbo ojo Thursday ni ago meje aro ni o ma parapo lati ba Olorun pade si Olorun yo si ma duro dio lati wa gba ise ara ti se iyanu bi Olorun yo se ma lo baba wa Evangelist Victor Ebenezer Owolabi JP lati ma soro Sinu ayi olukaluku ijo Christ Apostolic Church House of God Fire and Thunder Power Ministry to wa leyin Nebo Studio ni egbe Mainway Filling Station Tensty Ground Songo Area Ilorin ni ipile Kwara ni adura yi yo ti ma waye o fun adura ati itoni e le pe si ori number yi 08063742508 ma gbagbe omi re sile o wa ba Olorun igbala re pade
0: baba wa nulu eja wonu iwasun lo
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Oh my bala ke hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Ke hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Fun gbogbo awon ti o gbo mi ni asale yi ore itura o ma wonu le yin.
0: Amen.
1: O ki gbogbo awon omo Olorun to gbo mi ka kiri ni asale yi bere. Uruko mi ni ajirere Victor Ebenezer Owolabi to ba sami dada wa di asegun.
0: Amen.
1: Gbogbo ogun to le ma dide si o lati gba ekere titi di akoko yi loruko Jesu o mo bori e.
0: Amen Jesu.
1: Ogun oni bori e.
0: Amen.
1: Asede ti
3: gbo.
1: E lo wa omi kale be ni e lo wa omi kale nitori pe asale yi ma lagbara pupo. Gbogbo awon to nsaisan gbogbo awon ti orisirisi la koja nba fera loro bayi e lo wa omi kale nitori olorun ma se awotan gbogbo ogun ni asale deni mo gbadura lale pe gbogbo awon to gbo mi lale yi ore tinu yo fi dun lose yo te yin lowo
0: amen
1: ko adura yi kale oluwa ma je ki aye mi o baje ki ran lowo to de beni adura yen ko kale a je ta olorun fun mi ladura yen Oluwa ma je ki aye mi o baje ki ran lowo to de igba mi te lomi o ba accident won ran lowo igba mi te lomi ti kan ko ba se boyo ni boya o ni boyo laisan kan won ni contribute fun ti won ba ji elomi igbe won ni contribute 10 million fun be ni te lomi o ba ni problem won ni ran lowo Oluwa ma je ki aye mi o baje be ni kiran lowo to de itumo e ni wipe oluwa je ki aye mi o gba ore ni igba ti aye mi to nje aye mi lowo lowo bayi je ki n rore mi lo ko se gba to ba dogbo tan ni ore o sese wa de gbadura e ko de ko tori adura ose yi ni hallelujah
0: hallelujah
1: hallelujah
0: hallelujah
1: hallelujah
0: hallelujah
1: ah o ti bo koko fe so ka to lowo nu iwasu ni wipe nje o ti e mo wipe jesu ni yawo be ni o ya o lenu ma de so ruko iyawo Jesu fun loni be ni mo mo gbo opolopo bayi ni si mo ah ati eni to gbagbo ati ti o gbagbo be ni iyawo Jesu si fine kodo re wa ma de so fun se bible e si ti wa lowo re be ni Jesu ni yawo be ni o ni yawo to re wa o si bimo Jesu ni ya wo o si bimo bene eno bibeli na la si ti lo ri bene ko le ki okan re kinu re o le dun kin eni yin so eni yo Jesu te pe ko bi Jesu ni ya wo o si lo mo bene ba bi wonu we ba bi wonu we Matthew 16:24
3: nigba na ni Jesu wi fun awon meyin re pe
1: yes
3: bi enikeni ba fe lati to mi leyin
1: enikeni ba fe lati to mi leyin
3: ki o si ara re
1: o si ara re gbo o si ara re o re ara re sile bene o so mi ti on gbogbo to ni yes
3: ki o si gbe agbelebu re
1: o gbe agbelebu e yes
3: ki o si ma to mi leyin
1: eh.
3: Nitori enikeni ti o ba fe gbe mi re la
1: tani yawo Jesu emi ati eni ta ba se tan tani omo Jesu emi ati eni bene iwo to ba ge Jesu ni oko iyawo na o ni oko ijo bene Jesu ni oko ijo awon wo ni ijo on la won ti a yan fe ti won da olorun mo awon ni yawo Jesu awon ni o ba Jesu joba ko nsa awon ti kin gboran bo ba gboran si Jesu o ni wo joba run so iwo to ba ti gboran si eleda re na ni wa ri ore gba yes
3: nitori enikeni ti o ba fe gbe mi re la
1: yes
3: yo sonu
1: sube
3: enikeni ti o ba so emi re nu nitori mi
1: so ri wo ti won pa to so pe to ba deny Jesu won pa o to ba pa onu Jesu emi re si wa sugba sori iwo to deny Jesu iwo to deny olore e iwo to deny alaanu e eh iwo yen gangan lo ni kankan mo lo je ofo sugba iwo to deny Jesu ti tan fi yin onbo tawon ba di ti fi po oni emi ayeraye yes
3: nitori pe ere kini fun eniyan
1: ere kini fun eniyan
3: bi o jere gbogbo aye
1: o ba jere gbogbo aye ina to lo London to lo America to ko gbogbo ejo ere ki lo je fun yes
3: ti o si so emi re
1: o so emi enu pelu iwa osi pelu iwa randanrandan yes
3: tabi kini eniyan ba fi se pasiparo
1: kilo ba fi se pasiparo yes
3: nitori omo eniyan yo wa ninu ogo baba re pelu awon
1: eniyan sori wo to ba ti je iyawo Jesu to je awa awon to je iyawo Jesu o gboran si Jesu lenu be ni Jesu se binu nu church to fi na ogba yen pe ba le se mo taja ninu le baba mi o gbodo gboran si Jesu lenu yes
3: nigba na ni yo san fun olukuluku gege bi ise re
1: yo wa san fun olukuluku iwo to n se daada iwo to ro wi pe o n se daada e to de kekan buruku lo se yo wa san fun olukuluku gege bi ise owo re yes
3: lo to ni mo wi fun yin elomiran wa ninu awon ti o duro ni yin
1: beni
3: ti ki yo ri
1: ku ko ni ri ku yes
3: titi won o fi ri omo eniyan
1: ti o fi ri omo eniyan
3: ti n bo ninu ijoba re
1: yes hallelujah
2: hallelujah
1: hallelujah so ka be yen ibe ni Jesu ti je oko fun emi ati iwo ta lo si jobo run hallelujah
2: hallelujah
1: lo sinu oro oluwa ba wa soro
3: amen
1: won la very oluwa gari
3: amen
1: yesu oluwa wa
3: amen
1: o to oluwa be fi soro lale na ni wi pe a wa ni igba ikeyin a wa ni igba ikeyin ti won be ba ti mo ololuwa ni ka so o na la de mo so titi ti awon omo igbala won o ni fi segbe a wa ni igba ikeyin ohun loluwa erigo ni mo ntenumo to luwa se nso fun mi a wa ni igba ikeyin ba mi lo wonu we 2 Timothy chapter 3 from verse 1 yes
3: sugbe yi ni ki o mo pe
1: eyi ni ki gbogbo eyin te ngbo mi lale imo wi pe
3: ni ikeyin
1: ni igba ikeyin
3: ojo igba iwu yo de
1: igba iwu ti de emi ati e ni igba ikeyin nje emi ati e a o ba oko iyawo wole sa o ne dabi wundi amarun to somugo wundi amarun somugo wundi amarun de sologbon yes
3: nitori awon eniyan yo je olufe ti ara won
1: won je olufe ti ara won
3: olufe owo
1: olufe owo
3: afunu
1: afunu
3: agberaga
1: agberaga
3: asoro buburu
1: asoro buburu
3: asa igboran si obi
1: asa igboran si obi asa igboran soko asa igboran si eni to ga julo yes
3: alailope
1: alailo ko si elomi ko sore to se ani ki lo se na ni ki lo se fun mi yes
3: alaimo
1: alaimo
3: alainife
1: alainife iwo to fe sin Jesu to nife Jesu bene iwo to fe sin Jesu o gbodo lo ma fe Jesu ko lo ma fi ro isu o gbodo lo ma Judas lo fi ejo Jesu o lo fi ro isu bene Judas o dabi Peteru ko dabi Peteru yes
3: alaile dari jini
1: alaile dari jini
3: abanije
1: abanije
3: alaile kora won ni ijanu
1: elomi le rojoku ebo so se pa ebo aje se pa sugbo bo alaroka elomi le rojoku amaru bai amaru bai amaru bai amaru bai o ti rojo oko e pa be ni oko e gan ti wa sanle yes
3: ororo
1: alai ni fe ohun rere
3: oni kupa ni alagidi
1: olokan giga
3: olufe faji ju olufe olorun
1: lo olufe ti o ni fe olorun to je pe olufe faji ni ti e yes
3: awon ti won ni afara won iwa bi olorun sugbon ti won se agbara re
1: yes
3: yera kuro lodo awon won yi
1: pe yera kuro lodo awon ko ni di o ba won ja torora sa yera Ben, yes.
3: Nitori ninu iru eyi ni awon ti rako wo inu ile.
1: Won le rako wo inu ile o. Won le rako wo inu aye o. Won le rako kan ba ti eje o. Yes.
3: Ti won si di awon obirin alailogbon.
1: Won di awon obirin alailogbon. Obirin alailogbon. Yes.
3: Ti a di eseru ni igbekun.
1: Ben.
3: Ti a si nfi oniru ri fe kufe fa kiri.
1: Ife kufe. Awon kan elomi. Elomi wa pe oko olowo je support e. O ba gbe obirin gidi. On toko mi ni o ti te mi lorun mi o need e ti won se pokoloko niyan yes
3: won fi igba gbogbo keko
1: beni
3: won ko si le de oju imotito
1: won le de oju imotito yes
3: nje gege bi janase ati jemberi ti ko juja si mose
1: won ko mo pa lase to ba le sami oruko mi ni evangelist victor ta kauri masaidia Asegun loruko na loruko Jesu wa ma di asegun
2: amen
1: Tumeka yes
3: nje gege bi Genesi ati Jemberi ti koju ja si Mose
1: wa koju ja si Mose
3: be ni awon won yi koju ja si otito
1: wa koju ja si otito yes
3: awon eniyan ti inu won ti dibaje
1: inu won ti dibaje yes
3: awon eni tanu ni ti oran igbagbo
1: awon eni tanu wo ko si eni to le fun olayo ju Jesu lo be ni mo so fun o Oni wa ko baba ati ya re sile. Wa fi ohun gbogbo sile. Ko se to le fun olayo ju Jesu lo. Ma si je ke mi re o sonu sodo satani. Temi re ba sonu sodo Jesu oni ore ofe iya ni pekun. Sugbon temi e ba sonu sodo awon ti o ni Jesu o tan fun oni yen. Yes.
3: Sugbon won ki yo lo si waju ju be lo.
1: Won o le lo si waju. Won fe va be bate yen kan je ka won fi dide. Won wa sori wo to ma ba eyan je nitori ko le fi dide yen o n se rai. Ben. Yes.
3: Nitori were won yo farahan fun gbogbo eniyan gege bi ti won ti yori
1: si. Were won yo farahan. Yes.
3: Gege bi ti won ti yori si.
1: Ben.
3: Sugbon
1: yes.
3: Iwo ti mo eko mi.
1: O ti mo eko iwo to ba ti mo eko Olorun. Satani o mo eko Olorun la fi ju saye. To ti me iwo to ba ti mo Olorun Jesu o fe ko se bayi ko fe ko se bayi iwo to ba ti mo yan te ba ti so nkan fun e o ye ko gbo ni ko de re re sile then yes
3: igbesi aye mi
1: yes
3: ipinu
1: yes
3: igbagbo
1: igba ikeyin la wa yi oni mo nso fun gbogbo wa wi pe o gbodo sun mo Olorun sori gbogbo to sele nu aye nsin ma je ki yen ko gba o kuro lodo Jesu gbogbo ti Jesu so pe yo sele ni igba ikeyin lajo wa igbewu yo de igbewu na la wa so ki lo tun fe gbo nigba ti o se pe won fogun de wa loju abi won fogun mu wa mole igbewu na la wa yi igba ikeyin lajo wa yi yes
3: ipamora
1: ipamora
3: ife ni
1: ife ni
3: suru
1: suru
3: inu ni bi ni
1: yes
3: iya
1: yes
3: awon ohun ti yo de ba mi
1: awon to de ba ni yes
3: awon ti o de ba mi ni antioku
1: be ni
3: ni ikoni oni
1: be ni
3: ati ni nisra
1: o so iwo omo olorun orisirisi egbin orisirisi nkan eni to sumo gan yo da o eni to fokan tan gan yo ba nu eje be ni ko ni gboran so igba ikeyin o ti Jesu so niyan so ma je kinu e baje awon ogunrin kan la ikan lohun fe lo pare pe kan ba ba ni kini kan sele o lo fe lo pare pe inu odun mo ni o foke bale ko je ko mo to se sa ti ni Jesu di oluwa olohun o gbadu ayo o la won ore won betray iyawo to n fe o betray o foke bale be ni Jesu ni oluwa faye e fun fi gbogbo e fun ti Jesu ba ti gba o o ti raye wa yes
3: inu bi ni ti mo farada
1: inu ni bi ni ti mo farada
3: oluwa si gba mi kuro ninu gbogbo won
1: olorun to si gba mi to so mi di asegun o ma ti gba to tin jagun bo eh se isin le ko wa kankan wa eya ah yes
3: ni toto
1: lo wa se Jesu yes
3: ni toto gbogbo awon ti o fe ma gbe igbe iwa bi olorun ni Kristi Jesu
1: yes
3: yo farada inu ni bi ni
1: yes
3: sugbon awon eniyan buburu
1: yes
3: ati awon eletan
1: yes
3: yo ma gbile si waju si
1: eletan o ma gbile si awon eletan ti po iwo tan deceive yen to de tete go tete mo sori ngba ti ore yen ba sonu lowo e igba yen lo wa mo pe awon kan tan ko si enikankan to le fun olayo bi Jesu Kristi Jesu Kristi onikan ni ayo. Thank you.

0: la wole sun la bala so sita
1: elo e kale o orko mi neni tolo mo mu fe so sita ni o
0: se eni to ba dake tara re ba dake ni
2: mo ba ya nkan to sun ni iku o se ku fun mi ni pe ko iku o mu fun mi ni lati ni ke n gbe kan je
3: mi o ma bojo ogun laye o ba ma ti mura sile
0: mo dake wa fi ronu para re
4: ejo kini eje wa n ste bi bi pe awon mo to bi fun mi gan iku ira ti n wa
0: gbianju ko so sita lori eto la wole sun la bala so sita kokan re o fuye ka le sorun asun fori losuka kokan o si bale dede de la wole sun pelu abala so sita lori ikani Diamond FM lati gbogbo ago mesan ale ojo isegun Tuesday ati ojobo Thursday
5: e kale o eto yin ni a fe da si o akoko o ni ti iyawo ti o mo npe ko to wole
0: awon oro imoran oro iyanju ati orin tin tuni

Epeala koko lori re no le yi ko jade wa. Epeala koko timbe lori le de Nigeria epe u jade wa. Ka kiri gbogbo agbaye epeala koko timbe mbe pe ko jade wa. Ala koko ninu owo oro aiku bale oro. Ala koko ninu omo gbigbejo ala koko. Ninu eni ti o seun kanka ti o seju tegbe nse lo. Epe iwe di o jade wa, Precious Afolabi, ona leni akoko, ninu lori ire, funti ojo toni, ati titi aye. Ape mora la mpe ite midire, ape mora la mpe ite midire, epe mora ino, e ino, ala koko inyo noni. Eka bo, suri eto yin, la wole sun, lori kani Diamond, Diamond 887 FM, ninu lori. Ni kwara ato aki oyun nu aki ase bi o aki lako lako aki labo labo aki agbalagba ti nbenu ile yi aki omode ti nbenu ile yi aki awon loba loba ni joye ti njoye ti nbenu ile yi gbogbo yin pata na laki eyan lolufe wa lori ikani eyan lolufe wa tu je pe ngbogbo igba na ka ti e to gori ate eto leti ma nfi agbara oro kon fi ran wa lowo agbara oro na o na la npe ni adua e ti ma fi ran lowo ko to di pe agori eto lemi na ma nso lodo temi na ni gbogbo igba pe mo fu ko oluwa mo fi wori eto ninu ogbon ninu imo ninu oye na mo fi ke pe olohun oba ko fi se kini ko ba mi rin rin ajo emi atẹyin nitori eto o tun ti bere o ti gbena ya lale yi emi re lapa bi eyin na re lapa bi te wa peki na lale po Precious Afolabi onlu ko temi fresh ba bao so e ba wa ki gbogbo wa pata pe akorire o awa ta se ma gbe to inipa akoko e ja kira pokorire pe ah ire to wore apa abola wa yi ikani wore ibolo tin du kikiki tin du gbegbegbe yi ah Diamond la npe bi o adupe lodo olohun ba pon lohun fun a lori ofe na lati le se kini ka ma ja la la la loke na la wa te ba ni ke wa lori tabili adupe lodo olohun bi me ma so nigba temi o ni gbogbo gba pe awo ba lori ebe ile be ja ma adupe lodo olohun ba pe kini e ti omo te ri un o to mo je e to lohun fi fun wa yi o to wa je e ja ma adupe lowo olohun ba oba lakoko olohun to fun a lori ofe na o wa fi ori ofe yi o wa fi pon baba kan le emi a pe baba yi to pe baba loko in ba ti pe baba tu yi olohun fun won lori ofe lati le se kini lati le je kiru awa bayi ka ti e ma ri je nbe abi adupe lodo olohun oba baba ti o fi siregun adupe polo nlo baba ifuwa o tun wa fun wa lawon baba lori sirisi lolokan ojokan ti je pe ninu ola won na lolohun ti ni a ma rin ka ma yan lori eto baba Oyedepo baba a ma pe baba yi ni mahosha maho bobo baba kiri jojo lojo po se ba ti ri baba na mo pe ah young boy baba yi eyin mo fun young boy baba yi sugbon iro baba na baba o mo je a si dupe pe olohun fi won kewa awon oga lele ka je ka lori ikanni na adupe pe olohun na tun fi wu awon eyan bayi na tun fi jinke wa atawon akegbe mi gbogbo pata gbogbo wa na lajo rin ta yan fanda ti are kereke satani to dofo lori aye ti wa ope la ma du lodo olohun oba to eja wo inu eto wa lo ni papa eja so fa won to ba ngbe to e nigba akoko pe eto e la npe ni la wole sun ki la nse lori eto yi okere okere sugbon intin tinu re jade o ma to bi jojo o to bi debi pe a ma derin eke payan a ma fun yan ni ohun ta npe ni ireti e ma gbagbe won ni bi ireti ba pe a ma sokan laare olohun wa gbeto ikale lati le ma fun yan ni ireti opolopo awon eyan lo ti so retinu
lori awon nkan kan ton la koja bye bye bye ton le ba won eyan so opolopo awon eyan lo ti so reti nu to je pe ohun to ku lokan won na ni pe kon fi owo ara won gbe mi ara won opolopo lo ti so reti nu to ni to ebi ta gbin si a le ri ka opolopo mi na lo wa nu okunkun ton so reti nu pe to won pe imole o tan ni imole o si tan won si ma so ngba mi na wi pe iti ogede lasan ni ko to hun ta n fa da si ti temi ah igi roko la pele yo to je pe arukan arukan na lo mekun asun da wa ton fi ro pe to injoro ta won lona abayo bayi emi wa so pe mo gborire to yin o lori eto te ngbo yi lawole sun lori kani Diamond FM Nigeria Balu Precious Afolabi eko mu mi lore yin ore yin ti o ni ja ni tanmo ore ti o ni da yin ti o ni lulu afefe ti fe din din din din din din din din ti o ni lu fun yin e fokan tan mi tori mi gan fokan tan yin ohun ti to yi wa da to da to dun mo menu na ni pe e ni daruko yin o nba o ero o e ni daruko yin e mento lo mo lati lu to lo mo bye bye bye mo nla koja ti mo si fe ki awon mo Nigeria kon gba mi moran emi na de ma so be ba ti so kan yin lokan okuta teyin na ti gbo kan yin le lati le gba awon imoran awon eyan keyin na si mu lo adabi igba ti won ba so wi pe ode teran nu ogbo ni bo ti tafa to teran nu ogbo ti o moju to ti o moju to bo ti tofa na ti o tele e ma mo pe ru eran ode be a ma deran ta n pe leran onidin ba ba so fun yin bo ba gba yin moran emi a ma so temi ni gbogbo igba pe be ba ti mu adua te fi gendi bayi a ro po ni soro ni isoro si ni looto o sugbon a wa ri pe olorun a ma soro awon soro be a ma so di testimony ta si ma jeri ni be ti se lori eto ina nu e fi gbagbo ti yin e mu gbagbo yin wa e mu wa bayi e fi kun ti temi bayi e wa so e fowo yin saya yen wa so wi pe temi o ni soro se se ti so be e pe temi o ni soro se ti yin o ni soro se temi no si ni soro se n lagbara olohun ani number meji te le pe si dasetu la sale yi number akoko o number te le pe si tarata ti o si wori ikani wa number no re 0913-655-6952 0913-655-6952 Iya koko no Number ele keji huni number WhatsApp Emo ba ti maan fo unron se Sinu WhatsApp un Be ti fo unron se si be no no Shubwe ni je woko ja Sheju meta Opo jo arireri Sheju meta ti abo Sheju meta ti abo Opo jo arireri emi len tolon mo lati lu tolon mo un bye bye bye mo nla koja igbese wo lo ku kinto ninu ikurita tin wa yi ikurita bi an ya si ti mi o mo yi e so sita keje ka won eyan gba yin moran be ti se ti o si dun dodon bi dodo efon olorun a ran wa lowo nlagbara olorun to okoropo awon eyan na ni won fe darapo mo wa loju itakun omi wo ita pe ni Facebook ko si wa la nbe ko si wa la nbe be ba ti te precious afolabi dolapo precious afolabi dolapo be ba ti nwo wa ketekete le tu ti ma gbo wa ketekete loju opo a Facebook na e je ka wonu eto laipe laijina sugbon gege bi iwa wa gege bi ise wa ani awon orin ta gbe le lolokan ojo kan awon orin ti o ru okan wa soke wi pe ko so ohun tolohun o le ise eja ko ya sodo sa shino peters ampe orin eleyi ni omo eniyan e mo rin daada eje ka gbo rin lekan si ba ba ti gbo ni bi iseju bi meji si meta awa wonu eto wa lo ni sansan Lawo listen, Balu Precious, Afolabi, Lori Kani Diamond 887 FM. Fresh, ba, bao.

0: fami.
1: Diamond 887 FM ni lu lori. Ore le yi te ngbo ona ni ore lato do baba Sashino Peters. Baba Sashino Peters. To adura tawana e ko ju pe Olorun ba sanu fun wa. Gbogbo osoro ta ban la ko jaba ita ro pe to. Oke osoro nla eleyi o. O si to bi lo to na ka ma paro. Olorun se kini yo so di ipetele lagbara Olorun adura temi re o fun gbogbo wa lokan kan lejeji ta nla awon ila konja kankan koja to je pe apa wa o ka sugba ni ta le kepe to le gba wa Olorun oba na ni lati kepe Olorun oba pe lasale yi ba wa ririn ajo irin ajo lati da soro aye ta wa rawon eyan si wa adura temi na ni pe ti wa oni soro se lagbara Olorun precious afolabi oluko ti mo si kin ka bo pada si abala akoko abala kakoko to je pe gbogi abala to je pe abala na la npe ni abala sosita kilo ta fe sosita kilo n gbe wa lokan ta fe kayo gba wa moran kan to wa sona nikuri ta ko se se abibo ni kin ya si ta ti wa yi abala na la n wo lo laipe laijina to eje ka se papapa ni wara sisaka ki awon ololufe wa ti won ti darapo mo wa lati oju opo ti Facebook nbe je ka ki won sibe ka ki won daada ati ri Motunrayo Aminu mama ko ni baje fun yo Bukola Kayo de Yemi si oni awon na ti wa loju opo nbe o ti Facebook ni o Abayomi Ayo Abayomi won ti wa nbe o Joseph Akande Jimo Abdul Rashid Alex awon na ti wa nbe ati ri Prince Gideon Oyetayo Adekunle Faji ko ni baje fun Adekunle Faji o TP Soko tpsoko.net awon na ti wan be engineer Lukman Yunus David Damilari ko ni baje fun yin o Sikiru na ti wan be o ton ti nse kini ton ti nkiwa sibe ko ni baje fun yin o Musifao awon na ti wan be Aderi Bigbe won ti wan be Adeyemi Seun ko ni baje fun yin Adeyemi Seun e sabo e ka bo sori eto e je ka ma tu ma ki Mustafa Maruf Damilola awon na ti wan be ton kiwa ori Yomi Abdulwasiu Kayode Adedare ko ni baje fun yin baba ku gbogbo gba ko ni baje fun yin ku gbogbo gba si ku ife e ku atele na te n se fun wa oye laran Busayo Sunday amukinyo Elijah eseun amolese mama ko ni baje fun Ahmed Dami thank you very much Ahmed Dami mo ki wa sibe oto e ma gbagbe wa o e ja so be e ma gbagbe wa Olola Joke Jogbojogbo Mustafa Maruf Dami Lola awon na ti wa nbe o ton ki wa nbe na won ni e ka le o e se awon na ki si be o Folake Ayodeji e seun gidi gan ni o ko ni baje feyin na lagbara Olorun e se akiyin go e ka bo sori eto e je ka ma ki Oriola e se o Madam Oriola Folashade Alex how can I call that Alex Quinkster eseun gidigoni awon na ti kiwa awon na ti kiyin sibe eja sare lo si ti eka ipolowo oja yi eja lo se ka ipolowo oja yi ta ba ti de a ku gba pe a wa wonu eto wa lo ni san san nu eja lo eka ipolowo oja tori ipolowo oja ina la ma n pe ni agumowo emi na de ma so ni gbogbo gba pe e wa e wa darapo mo wa wa darapo mo wa e ri pe riri bayi o na n toluwa e ja sare lo papapa se ka polowo oja ba ba de a wonu eto wa lo ni san san.

0: kaabo pada lati eka ipolowo oja egbe ipolowo oja yin wa e na si ri pe rere bayi loluwa ipolowo oja na lagumo wo enu ti aje ti wa ba tenu bo bayi ajo ma wonu gba ni o yo si ma bu gbaje yo mo saje ni shara shara e ma gbogbo ni diamond papa julo na sori eto yi lawo lesun e lori ofe lati gbe wa e lori ofe ati gbe e si gbadun e ri pe rere bayi ntoluwa 0913-655-6952 0913-655-6952 Number te le pe si no, te ba fe so sita. Esi le gba wen yon moron lori e. Number le keji 0913-655-6864 0913-655-6864 Ni number te fi da si na. Number e non la pe ni number ti WhatsApp o. Ni soro ju lori e. Ise ju meta opo ju. Riru eri. Yon kong bi yon ju la ti so sita. La ta pa bi. Shugbon e jen ko gbe pe yon. Eje n gbepe ina ka ma da won lagara lati be je ka ka n gbe gbogbo re sera won lokan kan le jeje. Hello my kalima. Hello she n gbo mi. To ba ri ba kan e gbianju ati pe pada Hello. Ojo po tin ko ra won awon eyan tin gbianju lati ma pe wole lokan kan lejeje olorun ran wa lowo la sale yi. Hello. Gbo yin dada o to ba da pe ojo opo ni o nse sege sege latapa be na e gbianju number WhatsApp wa na e le fun ranse sibe ka le gbo yin dada latapa be na. Hello. Yes sir. Ekale o.
1: Ekale
0: sa eka bo sori eto.
1: Gbe kan wo ko opo na wa ya wu.
0: Iro. Ah, in shoko ati yawo mbi. Ah, ki in shoko ati yawo mbi ba yi.
1: No, ko ba mi, kama le ki se, mi ugbo yi dada sa o.
0: Mi ugbo yi dada sa.
1: Mi ugbo yi kan wa oko, sendo.
0: Ugbo yi ba yi. Okunrin kan wa aya. Obinrin kan wa aya. Awon meji. Won wa bo se ma rora won lowo abi ki le so. Ko ye mi o. Oro te so yen o ye mi o okunrin to ko si wahala won ni okunrin nwa aya aya obinrin kan na si nwa oko won si fe ran won bo sha mo pe awon to ngbo won ngbo wa bayi oye wa sugbon won tara okunrin gbianju ati so ko ye mi o boya o ton fe gbianju ati so ni pe bawo lo se le ran ra won lowo emi ro pe boya bon se fe gbegun le to ni yen ti oye mi to latodo ti won to. Hello e ti wole o. Oju opo yi ni nse bakan e je ka mu bayi na e ja se bayi na to ba da bi pe e pe ti ko jagere to boya lo to ti yin ni abodo temi yin le so ni pato ibi ti o ti jagere to sugbon te se ni pe ibi te ti wa un erora ye ba die ko nbe to ba je pe city room le wa ni le ye ba ku ke bo sinu yara ka tu gbianju ewo lapa be na boya le domoran ko gun rege te ba npe wole lati be 0913-655-6952 tabi 0913-655-6864 Hello ekale
1: Ekale sa.
0: Se o mama mi ko ni baje.
1: Ekale sa.
0: Yes, ma.
2: Hello, ma. Kema, ni lawo.
0: Ami olowo ba.
2: Ejo mo fa sosita ni.
0: E sosita ke wa rama mu die die die ma.
2: Yes, I meet Olorun mo ni ilu tolo mo. O sele ni pe aburo mi kan wa. O se pe yawo pelu oko re. Olorun tete da won lohun fun bi odun merin. Awon family wa ni ko fi nle o de lo fi yawo mi lati bi odun bi 16 years bi 17 years bai o wa ko fe oko kokan o wa se ni ti o wa fe ri mari awon wa so pe bible o fowo si pe iko sile se oko to ti fiyan kale lati bi 17 years to ti gbe yawo ti e sodo to lo si yawo to se gbogbo e to se calendar to se gbogbo e se won wa so pe ko mo yi wa wa ni ko mo ri mari mo ti ti aye raye ni eh oko de ti file to ti lo fe yawo mi
0: eleetun gade o eyan ti yin obirin la won awon lo fe arakunrin ti je pe lati bi odun bi merin nkan ori li sele laarin won won si wa kora won le
2: Oko lo
0: fi won le oko si ti lo fe elomi bayi so lati igba ton ti ko won le yen titi di 16 years ni anti yen ti dawa ṣugbọn igba ti o wa fe dabi pe olohun fe se kan tun ririn ajo si waju si e lati le fe elomi lawon kan wa so wi pe kini ton wa so
2: Awon ni bibeli o
0: bibeli o fowo si ikosile leyin igba ton ti fira won le lati 16 years to ko si ti gba bomi lo to ki wa le nfe ka awon eyan gba yin moran le lori bayi
2: mo pa ki won gba mi ni moran pe se omo yen ko wa ba yen lo titi ni dadi ko na lo
0: won ko si wahala ko si bala won ni bibeli o faye si kiko ra won kikoko ati awoko ra le be si gboda da bi arabirin ti se so aburo won lo ba so won ni lati 16 years bayi lon ti dawa ton si fe so pe okay o ka won na ti e se igbese kan lati le gbe oko ti o se kini ti o le toju won dada ti won fi je oko ati yawo na won eyan atawon eyan won kankan so pe to iro o olohun o fowo si o larabirin wa pe bi toro ba de bayi kini ohun to ku to ye ki eni ki o se se kan ma fera ni se kan ti ma fe eyan kankan ti won fi jade kuro laye ni tori won ni pe to olohun o fi owo si divorce o Eje ka wo latapa be 0913-655-6952 e ma si je ka gbagbe arakunrin kan na ta won na bere ton ni arakunrin kan en waya arabirin kan en woko kini awon mejeji le se ehn kini awon mejeji le se ti won fi se ti won fi le ni igbaye gbadun laarin awon mejeji hello sir Ekabo sori eto sa.
1: Ori to won je pe fun wa.
0: Ba, ko ni ba je lagbara na. Ami Olorun ba.
1: Seri arabirin ati arakunrin. Tala arakunrin kan wa yawo. Seri arabirin kan wa oko. Won ata mi ji ba ri wa won. Tan ba ba wa won so. Soda ameji bi ara won je ira won so awa yeni to ni oko obe to pe oko re ko le lati nkan bi 16 years ege to ba ni bi lu fowo si mo ko lo to ni e ma je ori be o to o ti pe ki eni e to ti wa ni ori joko bi ko ti ni oko tan to lo fe ko mi o to lo fi oko mi lo fi daju to yi pe obirin si ni o ya to sawo kun obirin o ni amumara oko e lo si lo won fe ma o ri sile ngejo lo fe lo mi tan je lo fe lo mi o sere ni
0: e seun baba ko ni baje koni baje oko won lona fi won le si si jo se kini oko ti move on ba won ilebo ti mo nso se mo sa gbe na se mi na gbegun le dada lebo hun lebo a ma kon lenu mami sugbon oro tawon eyan ma nso nu ani ani se o ni move on move on now boko si ti se verdict ti e bayi o move on arabirin yo si wa move on lati over 16 years o si fe se gbese lati le se pe ko na ti e se kini ko deni ti nbe labe oko ni awon kan wa so pe to won na lo faye le o fun divorce you se ko ma wa fe eyan kankan mo bayi ni ntara birin se be na no hello
3: hello
0: e ka le sa
3: ara
0: bi bolo ko
3: mene ko ri ma ton e shem sa do yo ara mi na so pe wa ti o pe mo ni ora sanda ara ke wi na e awon kon be to yo so ko ni di gele mo so pe ya nkan yi o da bi ko da no ma ngba to ko di onjo pe ra won ti o ko de ti pile so ti lo fe lo mi tu won wa pe di ko bi re ko ku sinu aye ko dara bayin ni o se mu kan bayin emi o ni so ko ye ko ma lo ko mi ko ra imu gan si pin ye yan o si try a o try a la o bere de no si ko kan kan ma da eni e lo na wa lo mi ba e di pe so no ba ni ko ba ni tara wa e do fera won e de jo ma bi gba ya tara sia so nkan ti mi ji ti ba yen lo
0: e seun baba ni wo ye titiyin fun arabirin o no no ṣugbọn tẹ ba fẹ da si o e lori ofe ati le da si loju opo ti WhatsApp no number WhatsApp wa telephone ranṣẹ si oni 0913 655 6864 0913 655 6864 hello
3: yo
0: e kale ba mi sa
3: e
0: ka bo sa
3: oruko mi ni alohunle lati odota
0: jeun e ka bo sori eto
3: era ko sa eni ti won so pe won fe kora won le je ti o ti kora won
0: won ti kora won le won ti kora won le won ti ti kora won le ni won na ko ti e ti fellow mi lati bi 16 years bayi larabirin si ti dawa toko re ti file o wa se fe se gbese lati de so pe to ko na ti e loko lori elomi ku fe lomi no ba ni ko saye o pe bibeli o faye re le
3: ko bibeli ke ko so ba mi de video le so ba pe ko faye re that is 16 years se ko du ko gbiyan ju to o ri ti ma
0: hello
3: ko fe ko lo malaye ni ko fe ko lo malaye pa pa ni aya ti ko lo ba ko ra ko sa anu re ko ko ti se ko lo si pe di pelu mi Olorun ofe ona ni re
0: asheun
3: ti o so yi pe enikan wa yawo enikan wo ko o gba awon oro yi ti gba yi pe won a mu se ge lori radio ni bo ni yen si ma pe enikan wa yo enikan wo ko e pe enikan ba yawo pe ni ko fe nu ara so pe won wa yawo eni ba wo ko ko fe nu ara so pe won wo ko
0: ohun ti ohun to n gbianju ati so ni pe eyan arakunrin kan n wa ya arabirin kan n wo ko awon mejeji bawo lo se le sese ka ti e wa so pe won ti wa rera won bawo lo se le se ti won le ma gbe ni igbe ya ti igbepo won ti o ja si irorun ohun tarakunrin n gbianju ati so nu
3: adura ni adura ni
0: emi mo ba baba igbegun le daada o da pe nkan to n gbianju ati sonu sugbon ti na ti gbo ohun ti won so laipe won ni adura ni o adura ni adura ni 0913 655 6952 eje ka sare de ibi bayi na ojo opo ti WhatsApp no ko to di pe a lo si eka polowo oja ko to di pe a lo eka polowo oja n pada bo
4: e pa le olosun emi ni eni t'Olorun mo lati t'Olorun mo fẹ sọ síta sí àǹtí mi àǹtí mi wọn sì bínú mẹrin ọkọ wọn kò dẹ sanwó rẹ o àǹdẹ iṣẹ tọkọ wọn ń ṣe ọkọ wọn ń ṣiṣẹ ní báńkì àǹtí mi yìí wọn ń ta ẹfọ apá oúnjẹ ìlọta ń ta ìlú náà. Ọkọ àti mi yìí lẹ́yìn tó bá ti sanwó sukú àwọn kò sí nǹkan kan tó ń ṣe ni lẹ́yìn tó bá ti sanwó sukú tó dẹ̀ ti san tó ti ra ọṣẹ sílé ọṣẹ tó máa fi wẹ̀ àti tó máa fi fọṣọ ó máa dúró yí pé ìyàwó ló máa máa fi oúnjẹ tí wọ́n máa jẹ nínú ilé òun àti ìyàwó àtàwọn mẹ́rin. Ìyàwó yìí ti wá ṣe ó ti wá sún àǹtí yìí àǹtí yìí wá ti wá di aláàárẹ̀ to the extent àwọn dọ́tọ̀ ti fún àǹtí yẹn result yìí pé òun ti ní hypertension. Àǹtí yìí wọ́n sunkún pé àwọn ò fẹ́ káwọn ọmọ òun kí wọ́n dọmọ lọ́wọ́ káwọn máa para àwọn kékeré pé kí ni káwọn ṣe sí káwọn fi ọkọ yẹn lẹ̀ ni àbí káwọn sì mọ bá yí kí ni káwọn ṣe torí àwọn ti fẹjọ́ sun àwọn fámílì àwọn ní ibi nǹkan tó wà wọn làwọn ṣe pé ìyọkọ rẹ̀ ní táwọn bá fẹjọ́ sun ìyọkọ ẹ̀yìn ọmọ ìlú máa ń wà tó fi mọ gbogbo àwọn àbúrò àwọn ìgbín ẹ̀yìn ọmọ wọn ni wọ́n máa ń wà lọ́jọ́ ayé wọn ó lóun dẹ̀ ní èèyàn ọlọ́run nìkan lòun bá dúró ẹ̀ àǹtí yẹn bí wọ́n ti ń sunkún lèmi ti bá wọn lẹ́nu ẹ̀ tèmi dẹ̀ ti bí wọ́n ní ọ̀rọ̀ wọ́n dẹ̀ ṣàlàyé everything fún mi. Ẹ ju ẹ bá mi gbà tí yìí ni mọ́ ẹ̀yìn ọmọ Nàìjíríà ẹ̀yìn mọ́mì mi ẹ̀yìn dádì wa ẹ dákun ilé tí yín lò ní dàrọ̀ ọ̀nà yín lò ní dàrú ọ̀ ẹ dákun dádì ẹ dákun ẹ bá gbà wá mọ́ràn ẹ dákun ètò ọlọ́run ẹ ṣe gan o ọlọ́run máa tẹ̀tọ̀ síwájú iléeṣẹ́ diamond kò ní jóná lórúkọ Jésù ọlọ́run máa tẹ̀yìn síwájú ẹ ní sísọ ẹ ní sí ìrìn lórúkọ Jésù.
0: Ṣeun kò ní bàjẹ́ àkọ́kọ́ èmi ò ń ṣe dádì o bébì gangan ńlá wa ọmọ kékèké báyìí náà ni wa torí ọgbọ́n àgbà táwọn èèyàn fi ń dá sétò la fi ń ṣọgbọ́n lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbà lọ́ba níjòyè tán ń dá sétò yìí nínú omi ọgbọ́n wọn náà là á mọ tá a fi ń ṣètò èmi kéré jọjọ èsì ni ohun tí ń ṣe fún yín ṣùgbọ́n lórí ọ̀rọ̀ táwọn èèyàn bá ń sọ lèmi náà ń mọlé láfi ṣe kíni kí gbogbo rẹ̀ kó lè gún rege mímọ̀ pé gbogbo àwọn ọmọ Nàìjíríà ti gbọ́ ohun tí arábìnrin sọ báyìí àti gbọ́ ohun tálábìnrin sọ kó má dàbí àtúnwé asán ẹ já sáyé lọ sí ẹ̀ka ìpolówó ọjà ẹ má gbàgbé pé ìpolówó ọjà ṣe kókó ṣe pàtàkì fẹ́tò yìí gidigidi gan ni ibi tí ọwọ́ ọjà wa náà tó sì dé làwọn èèyàn fi ń fọwọ́ sọ̀yà pé orí ètò iná ló yẹ káwọn ṣe kíni káwọn máa gbé ọjà wọn wá sí dúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba pé diamond ò já wa ń tàn mọ́ àdúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba tó àti rí ti àkọ́kọ́ ń tọ́ sọ ẹlẹ́ẹ̀kejì tó sọ ẹlẹ́ẹ̀kẹta arábìnrin tó bá èèyàn sọ ẹni ẹlẹ́ẹ̀kejì náà bá àbúrò wọn kan sọ ni lóbìnrin èèyàn kan náà sì ti bá èèyàn wọn kan náà sọ lóbìnrin ṣùgbọ́n ẹ já dì sọ́wọ́ òsì ká ṣe kíni ká má fi fọ́kọ mu tá a bá wa wọlé a wà gbẹnulé mẹ́tẹ̀ẹ̀ta lọ́kọ̀ọ̀kan léjèèjì lórí ìrìn àjò tó kù tàbí ibi tó kù tírú àwọn èèyàn báyìí tí wọ́n ń yà sí láwọlé sàn pẹ̀lú precious àfọlábí fresh bàbáò.
5: Ọmọ ọba ewé dọ́là bàbá onípàṣà kòkòrò ń kì í o. Sẹ́ni tó bá mojú ògún ní pabìnílé. Gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ tí ìdàgbà darúgbó. Tẹ́ ẹ̀rẹ́ yìí jẹran bẹ́ẹ̀ ṣe ń fẹ́ ẹ̀sùn mọ́tò sí. Ọmọ ọba ewé dọ́là bàbá onípàṣà kòkòrò. Bàbá tá tìmìnì. Lọkọ gbogbo tó bá jọ máa kòkòrò eyín. Tàbí kòkòrò tó bá ń dani láàmú nínú ẹnu. Bọ̀dá àǹtí tí ò lè rẹ́rìn láàrin èèyàn. Torí pé gbogbo eyín ti dẹ̀rà. Ọ̀nà àbáyọ sí gbogbo ìṣòro eyín bẹ lọ́dọ̀ ọmọ ọba ewé dọ́là bàbá onípàṣà kòkòrò 30 minutes. Kí ni ìtumọ̀ 30 minutes yẹn gan? Ó máa yé eyín nígbà tẹ́ ẹ bá débẹ̀. Ìtọ́jú akòkòrò nílànà tìbílẹ̀ tí ò mú ìnira dání. Má lọ yọ o. Gbogbo eyín tó ti jẹrà, eyín tó ń mì ká máa fọnu kó máa ṣẹ̀jẹ̀. Ọmọ ọba ewé dọ́là bàbá onípàṣà kòkòrò ni kẹ́ ẹ kàn sí. Kòkòrò tí máa dani láàmú nínú eyín ni wọ́n ń pè ní ságó wọ. Bí kòkòrò ọ̀hún bá gbilẹ̀ nínú eyín, ó lè fa kẹ́nu ó máa rùn. Kò sí ọmọ ọba ewé dọ́là bàbá onípàṣà kòkòrò 30 minutes lónìí kò bọ̀ nínú ìṣòro lórí 08057466077. Eyín tó ń mì tí ò tí ì yọ. Ẹ kàn sí bàbá onípàṣà kòkòrò 30 minutes.
6: Akudede wòye ara lé. Orúkọ tèmi náà ni ọmọọba ewé dọ́là bàbá onípàṣà kòkòrò tí mo wà ní rásíà òmùtọ̀ ní rándàbàtú gèrè alímì nílùú ìlọrin. Ọmọọba ewé dọ́là bàbá 30 minutes àwa náà wọ́n ń pè bẹ́ẹ̀ ni ile ise wa ise kan mi ju to ni se pelu aisan enu abi aisan tin ko ba eyin omo ida eniyan ti e ba ti de round about gere alimi e bere office rasha umoto ibe na lawa ti a tin se iran lowo itoju nipa kokoro fun awon eda eniyan bakan na number ti e le ma pe mi si o na ni 08057466077 e tun gbo number na le kan si 08057466077 giralimi round about na ni ke ti bere fun baba oni pasan akokoro omo by way dollar akokoro ti awon loyibo npe ni toothache o na ni aisan bi ki eyin ma ru eda eniyan ki eyin ma se eje nigba ti elomiran fonu ki eyin ma se etutu tabi ki eyin abi eriji eniyan ti won pe ni jo bi ko ma ni soro bi pe nkan je ti wa tin je wonu teyin elomi fin yo bo sile abi papa julo awon ti enu won ti ba ma ni orun ti a npe ni mouth odor awon aisan akokoro yi a ma fa ki enu ki o ma se egbo abi ahan ta npe ni tongue o le ja si pe egbo lo ba wa nbe ti won ma pe ni majata fun awon mo kekeke a ma je bi egbo ni enu fun awon agbalagba lawon asiko miran ti en ba ti ni aisan yi ninu ara enu riro ori fifo latara riro yi akokoro ma da wahala to po sile a ma fara gbigbona felomi to ba si tin da opolopo ede eniyan laamu a ma ko ba won debi pe yo ma fa eti didun ti o ba ti je pe kini yi ba ti ran ti a npe ni koro eke eda eniyan a ma si akoba fun eyin to wa ni inu enu eda eniyan lati mo le fi je nkan kan mo gbogbo eyin ni o ma damu eni na tori ti nkan iyen teyan ba ti je nkan sotun sosi ninu enu yin ma je ki kokoro yo tete ran si otun yo si ran si osi gbogbo yin le awa mo wa toju nile baba onipasa akokoro nile ise wa omo by way dollar awa ni round about gere alimi nilu lorin ebire rasha umoto ibe la fi kale si ti akokoro yi ba ti wa chronic ti a npe ni toothache to ba ti didigbo lugu si enu eda eniyan mi ti aisan ta npe ni akokoro yi to ba ti gbile ni enu eda eniyan o le fa awon kan won yi ti mo fe daruko fun yin o le fa ki eyan ma le je ata lasiko to ye ko je ata o si le mu elomiran nigba to ba mu omi tutu iyan ma wa ro de pe yo ma fo lori koda telomi oni rorun sun papa julo nigba asiko tutu ti otutu ba mu opolopo ede eniyan lowo gaspe oru ori fifo ni oji ati enu riro akokoro ta si so yi o pe orisirisi ilana toju won si wa lototo nile ise ti baba oni pasan akokoro omo be we dollar bakan na mo si ni e ma pe mi si ori 08057466077 08057466077 baba oni pasan akokoro baba 30 minutes aisan akokoro ta lo pin si ilana meji ti itoju won si yatoto awon afi owo fa nbe ti ma da kokoro le senu ede eniyan ni bi nkan jije abi nkan mi te eyan mu elekeji oni ti won ma pe ni ajebi ti o ba ti wa nu eje lumi ti ba fi bi ti o ba si wa nu eje ni ti won bi yen o le sese ko ran ti won pe ni inheritance ka ma tuto ka ma fonu keji o ma jade aisan akokoro yi ti wa lenu wo to ba ngbo mi to ba rapere yi ma bo wa de mi omo be we dollar ipe aisan akokoro yi ni enu fun ojo to pe ti eyan ba ite moju to a ma tun wa da wahala mi le sinu enu bi ki enu ma wu abi bi ki eriji ki o ma wu o si le tibe ko din ti o lead si in ta npe ni tumor of the jaw bakan na o tun le tatara be ko lead si in ta npe ni tumor of the tongue adua temi wa se fun eyan mo ya wa ni wipe olorun oba oni ja rogun jejere enu ti a npe ni cancer ni ile ise omo oba ewe dollar a ma bere se latago mesan aro titi di ago marun role ni gbogbo ojo monday titi to fi di ojo saturday bakan na ni gbogbo ojo sunday lati ago mewa si ago merin osan la ma fi duro lati fi se itoju fun awon omo ede eniyan nipa aisan kokoro enu ta npe ni akokoro yiyo eyin ko ni iwosan opolopo ti yo eyin won yo totun won yo tosi o yo to ki o ti yo ti sale tikini si tun da laamu pataki be julo ni pe ke wa ki eyin o fo awon nkan tin je kokoro yi ko jade opolopo eniyan won ti lawon yo kokoro lotun won yo kokoro losi melo ni gbogbo eyin tin be ninu enu ti a ti yo kokoro bi 100 ti eyin si je 36 bakan na ti si tun da won laamu ni ile ise omo ba iwe dola a fi pidan o a si itoju re laarin 30 minutes ti won fi pe awon baba 30 minutes ni pe laarin 30 minutes yen a fonu a si fun ni ogun te di manu to je pe oni o pa awon ta npe ni kokoro yi te si tu danu bakan na la fun lawon ogun te mo ko lole lati fi won le fi se itoju kokoro jeje yi ti won pe ni sangoworm lede eleyibo bacteria ni mo fa sinu enu eda eniyan to ba wa pe lai ti ri toju o ma lead si awon aisan kan ninu enu ta n pe ni mouth disease ilana toju to ba ti di mouth disease yi o tun yato fe ni tin ta tin ro abi tin mu mi tutu ti o gbadun ara re inu awon kan ta wa n pe ni mouth disease yi la won kan won yi bi mouth odor bi watery of the mouth bi ki enu ko sa mo fon to o ma fa to senu ti tonu mo wa run bi ki ete o ma be abi bi ki enu ma si egbo bi ki eriji ko ma wu abi ko ma so ti o ma wa ta ti o ma yo itutu wo to ba tin gbo mi ni agbara tolorun to ba ti di odo emi omo ba ewe dola ah isuru re yo di petele lori akokoro omo ba ewe dola baba 30 minutes opo eyin lodo ti wa ti eyin ba ti mi latara wi pe in to ni se pelu in ta n pe ni gum of the teeth to ba ti ni aye ti eyin ba mi amo tin to je itakun re ta n pe ni root ti o ba ti kan abi ti o ba

0: Hello, Ekale.
1: Hello.
0: Ekale, how was your day too? Yes, sir.
1: Along with Daniel
0: Lamont. I'm your long oba. I'm your.
1: Teri eba so fun o na o se ma gbo ba e oko yen o se mi se ki fe ni eni ko fe fe o ma fun rara re se ngo me bai
0: talu men jo fe fe se sha e oko e
1: eni ko fe fe oko re
0: okay
1: o le mi ko fe fe o lo je ko ma ma treat re be ta ni o ni yawo ni le to mo pe kuko responsibility to wa nu le nko lo ye ko mo pe yo ka fun omo lowo ileiwe yo fun ya lowo ileiwe kuko responsibility to ku ya won ni o mo gbe so oni emu kan nu le yo okunrin o fe ma treat e de bi pe yo fi keru re jade ti o fi wa fe ni to fe kan le kan le fe ni o benrin o fun rara re ko tete gbe mo bi o se di eru re water wa lai bi be ko bi o se ba lo na olohun ni je ko ku o bo ba ku okun wo saye o se ngo mi bai o oro re ni se kenu ko olohun tete ara lowo igba to olohun ti ran aburo re lowo to ti so sita bai to na se ke ngo bai ko tete ti eru re okunrin ohun le ni to fe kale kale fe si le o kan fi yen se taba fi ni
0: Eshio, Kunibaje. Hunai 13-655-6952. Tabunai 13-655-6864. Hello.
1: Hello.
0: Hello, sir.
1: Mr. Fresh.
0: Mama o.
1: I'm your cabo, ma. It's nonsense. For coming out to the server, Papa Berry, Papa, for give you. Hello, Samuel, I don't know. Your lama man, put back at the hat, I call it. For more, I put what I know about that office. I have my mother. Tell him, I'm sorry, you know, you call for you, you call my call. I want to tell you about saving my man, which you are not from my year. Who are you to tell you? I'm not. Hello, Samuel, about to do I know, you are your new year, Mr. Fresh. The best thing is about, don't know, office, I know. Na ma yori le gbe lo kan lo ko so wa tenu ko se gbo tin da pa ti ba lo school ko ma ko se gbo bi eja fun eja fun ti Nigeria lo ko ye anybody ko ya ko ya won to wa loke na o Olorun ba la yo chaanu wa ni mo ni alagbaro
0: Olorun
1: mo de to wa mo se ni e ku eto
0: e seun ko ni ba je se o e se o e ku idasi o e ku idasi okay eja tu sare all right ja gbe bye hello
2: lo best baba o ku eto
0: e ka bo sa Hello, sir. Hello? Hey, Urabafu.
3: I'm going to let you go to the Mr. Rashid Latokwe. Sorry, Mama Joso, I'm going to call you. I'm going to call that to be, but that to be married that to 4 years. This year, 17 years, 16 years. Ah, what do you pay you now? Because you're not going to call you. You're going to call you to dig by you. I mean, you want to call you, can you call for what you can call you? Ki ma yen tete to ba ti roko mi ti o fe ko lo fe eyan ti lo niyawo ti ko le ma wa be lo titi o ko ni ah ko ni ma wa be lo titi o ko ma wa be lo titi mi o fowo si be o ton ba ti roko ton fe ko won na lo fe ko lo loko mi pe kan ti ni kan ti pe bo ko ti ju na o ba ni ko baje so ka won na lo ton ba ti reni ton ba fe fe ko fe o ah awon gun ti ma dagba lo die die ah e ku eto
4: Hello, sir. Kale ku eto sir. Ah, iru arabinrin to so pe okoko nle. 16 years. O try o. Igba ti ti se iyawo lo ko le. To joko lo ko le. Ko lowo ko mi ko fe ko mi ni o. Ko ma wa le aye aso. Lowo ko mi ko fe lo mi ni. Oko ti lo fe lo mi na. A ti ma bi mo a ti sabi ya mo. O si duro. Ki lo duro de. ìdájọ́ ìdájọ́ ká tó mọ bó ṣe ń lọ ó lọ wọ́kọ̀ mí kò fẹ́.
3: Kalẹ̀ orúkọ tèmi ni Mr. Rashid látòkúrin. Sẹ́rímà tó sọ pé obìnrin kan ń wọ́kọ̀ ọkùnrin kan ń wọ́kọ̀ wọ́n wá wọ́n pàdé ara wọn àbí tó bá ti láìka ara wọn kán bá ara wọn sọ̀rọ̀ náà tó bá ti fẹ́ràn ara wọn kán fẹ́ra wọn wọ́kọ̀ wọ́kọ̀ pàdé wáyawáya nìyẹn kò sí nǹkan tó lé bẹ́ẹ̀ àbí. Ẹ kú ètò lẹ́ẹ̀kan sí orúkọ.
5: Ẹ kalẹ̀ olótú. Ọwọ́ yín lẹ́ fi gbẹ̀tọ́ yín hàn àní ṣe ọ̀rọ̀ dá sí ohun burúkú dẹ̀ ní fún wa. Arábìnrin tó nínú ọkọ rẹ̀ ti fi sílẹ̀ ó ti lọ fẹ́ ìyàwó mi. Àmọ́ ìgbà tí ọkọ ẹ̀ tó lọ fẹ́ ìyàwó mi ṣé Bible fọwọ́ sí gbà yẹn? Okay. Obìnrin yẹn nísìnyí ó ti wà for the past 16 years láìlọ́kọ láìlẹ́nibọ̀dì. Ó wá change mind láti remarry wọ́n ní Bible fọwọ́ sí. Okay, so àwọn ìdílé ìyàwó yẹn náà àwọn náà fi ọwọ́ sí pé kí ọmọ wọn kó dàbejò tó kọjá lórí àpáta láì nípa àbí kò sí ẹyé mi kan táwọn òbí wa ṣe ń fi wá pè lẹ́nujọ́ mẹ́ta ẹ̀. Báwo náà ṣe wá ni pé ìgbà téèyàn rí ìdùnnú so bó ṣe dájókòó yẹn ìdùnnú wọn ni èmi bá ní pé kó gọ́ ẹ̀dùn kó lọ fẹ́ ọkọ rẹ̀ níbi tínú ìdùnnú rẹ̀ bá wà ni kó lọ bí ó wà ní Bible fọwọ́ sí.
0: Hey, all right, ẹ já tún gbẹ̀mbì wo, ẹ já gbẹ̀mbì wo. Hello, ẹ kalẹ̀ o.
6: Hello, ẹ kalẹ̀ láti òru ni.
0: Ẹ káàbọ̀ sá láti òru.
6: Yes, ẹ ṣeun. Ṣé rí obìnrin tó dún fọ́dún mẹ́ẹ̀ẹ́dógún tó ti gbìyànjú ọlọ́run náà sì ti sáà ṣe ìdájọ́ ayé lè dájọ́ òun. Ṣé rí ọkùnrin tó ṣe ohun tó fẹ́ ṣe ló ti ṣe yẹn? Kò yẹ kó ṣẹ̀ máa tún máa dúró kó ṣẹ̀ máa sọ ẹ̀mẹ̀ kankan bí kankan. Ìgbà tọkùnrin fẹ́ tiẹ̀ ọlọ́run ò lọ́wọ́ sí ń gbà wá ọlọ́run lọ́wọ́ sí. Ìgbà tó wá kan òun ti tẹ̀ alẹ́ obìnrin yìí sì pẹ́ lẹ́. Ó yẹ kó ti lọ ní ọkọ tiẹ̀ tipẹ́. Ọkọ ló yẹ kóun tiẹ̀ kọ́kọ́ lọ́kọ kó tó di pé ọkọ níyàwó tiẹ̀. Kò nídìí wọn ẹ̀ sọ yẹn fún yàn reality ló wà lẹ́yìn ṣe nǹkan odójú ọ̀rọ̀ láyọ̀ ń bára wa sọ báyìí. Ó yẹ kó ti lọ ní ọkọ tẹ̀ torí nígbà tí wọ́n ṣe rí 15 years kún 15 years tó lò yàtọ̀ fún éèjì rẹ̀. Ìgbà tí ó ṣe tún lo another 15 years ní ọkọ mẹ́rin ó di 30 years. At least ó sì wọ bíi 20 years kò tó lọ́kọ. Ọjọ́ mélòó ni ilẹ̀ obìnrin fi ṣú kó lọ ní ọkọ tẹ̀. Ọlọ́run ní dàá lámojú wa ọlọ.
0: Ẹ ṣeun. Kò ní bàjẹ́ 0913-655-6952 0913-655-6952 ní nọ́mbà táàfì dásètò ńláṣàlẹ̀ yìí àtọ́ ẹjá tún gbé látàpá bí ìwò náà tí ọlọ́mbà fàyè rẹ̀ lẹ̀ ká gbìyànjú àti gbé tó ra ti gbìyànjú àti gbé lápá bí látàárọ̀ ẹjẹ́ ká oṣù lọ ẹ̀lọ́ ẹ̀ka lẹ́ ẹ̀ka alẹ́ yìí alright jẹ́ ká sáré dé ibi whatsapp wa lẹ́ẹ̀kan sí ẹ jáde bẹ́ẹ̀.
4: Ẹ̀ka alẹ́ Mr. Fresh ẹ kú ètò ọlọ́run níbi tó jẹ́ orúkọ mi lẹ́nu tí ọlọ́run wà láti ìlú tí ọlọ́run wà. Ṣé rí mọ́mì tí wọ́n sọ wípé for the past 16 years ni àwọn ti fi ra wọn sílẹ̀ tí ọpọ́ ti bá tiẹ̀ lọ. Ó yẹ kán mọ̀ wípé ènìyàn automatically ó ti marry ni. Mi ò rò pọ́kùnrin kan wà láyé láláìsí pé tó bá ṣe pé bóyá condition tàbí pé ó wà lórí sick bed. Ọkùnrin lè wà láàrin oṣù mẹ́fà kó má bóbìnrin ní àjọṣe papọ̀. Mi ò rò pé irú ẹ̀ wà. Ó yẹ kán mọ̀ pé ènìyàn ti ní battalion children níbi tó wà. Tó tán bá rẹ́ni tán like tí wọ́n ń fẹ́ tí wọ́n wù wọ́n kán fẹ́. Torí mi ètò yìí mo kàn ń gbọ́ response àwọn èèyàn ni. Mi ń gbọ́ dáadáa láti bẹ̀rẹ̀ so màmá yẹn kó lọ rìmárì kan fẹ́ lómìn tó ẹni tán ní àwọn náà sì ń wọ́kọ̀ obìnrin náà ń wá ọkùnrin ń wá ìyàwó obìnrin náà ń wọ́kọ̀ wọ́n dẹ̀ ti pàdé kán bára wọn sọ̀rọ̀ tó bá pè wọn kán go ahead tá bá dẹ̀ wò ó tán wo relationship yẹn pé eléyìí máa mẹ́jọ lọ́wọ́ wọ́n tètè túká ṣùgbọ́n tó bá please àwọn méjèèjì
5: won jijo fera won olohun ni beto je o ese
0: ho 913-655-6952 hello
7: ekale
0: o
7: ala ni ato da fanda
0: kila wisa
7: ala ni ato da fanda
0: all right show sir
7: seri ti ya to gbo pe apura won pe oko re ti file o oko si wa di mo pe lani pastor to so fun pe le ora yen le ko si wa di lo to te obi won pe se lani lati mission years later won ke won ta na jo ri ra won to ba je pastor won ni ko su re lori pastor re ba ye re je dari ti oko ya ya ọ̀rọ̀ bá ṣe pìrẹ́ǹtì ọ̀rọ̀ kọ̀ọ̀kan kílẹ̀ kéèyàn máa dá dúró kéèyàn máa ṣe báyà ní mọ́ra lórí nǹkan tí ó kílẹ̀ kẹ́ni ń tún ọ̀rọ̀ sọ lórí èmi ò jẹ́ mọ̀ kátí àwọn ẹ̀ sọ pé ó ń wọkọ̀ ọwọ́ àyà kò ní túbọ̀ kọ́kọ́ tún pè wọlé wá ṣàlàyé dáadáa kéèyàn tó lè máa dá sí.
0: ẹ ṣeun bàbá kó gbé gúnlẹ̀ dáadáa kò sí wàhálà ńbẹ tó èèyàn kan tún tẹ̀ sí ọ̀dọ̀ mi ń bí yìí èdè ìbò ni ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé ó yẹ̀yìn dáadáa jù mí lọ ó yẹ̀yìn dáadáa ara àwọn ẹ̀kọ́ tẹ́ ń kọ́ wa náà ni ẹ ti rán wa lọ iléèwé báyìí ń gbìyànjú àti wò bóyá máa rí ka ní èdè ìbò ń bọ́ ti kọ́ síta ń bí yìí wọ́n ní good evening sir I want to say it out I am 30 years old lady without husband or kids And I said, I even don't have any boyfriend anywhere. I said that I've given birth to one or two. Please, what can I do to have my own husband? Because I am getting older and I'm fed up. Emi a so pe eni sorry tinu ni. Sugba awon eyan na won ti gbo bin ti kai. Ẹ sì gbọ́ bá wọn náà ṣe ṣe kínní bó ń ṣe gbà yín mọ̀ràn I don't know maybe you don't understand Yoruba but we believe that what I've read out people have listened to it and they are going to advise you what you're going to do how you're going to make everything to be okay just put your mind at peace relax and listen to how people is going to advise you on the show today ẹjẹ́ ká tún fèlè náà mọ́ ó ká fèlè náà mọ́ 0913-655-6952 0913-655-6864 nọ́mbà tẹ́ pè sí òun ẹ ti gbọ́ arábìnrin kan náà táwọn náà sọ síta náà láìpẹ́ yìí tó ní àwọn ti pé ọmọ 30 years ọmọ ọgbọ̀n ọdún wọ́n ní kò sí ọkọ wọn ni kò tiẹ̀ wá sí alárinà gan bóyá bíi boyfriend kan táwọn tiẹ̀ jọ ń wọlé wọ̀de I've given birth to one wọn náà ti bí ọmọ kan rí náà àwọn tiẹ̀ ti lọ́mọ kan wípé ṣùgbọ́n ó ti sún àwọn àdágbé yìí àwọn sì ti ń dàgbà ọjọ́ orí ó ti ń kúrò lórí àwọn díẹ̀díẹ̀ àwọn ti ń dàgbà àwọn ò sì lọ́kọ táwọn tiẹ̀ lè sọ pé tọ̀ ẹ̀ńtájọ máa yíra mọ́ra náà rè ó sì ti sún àwọn pé kí ni káwọn ṣe tó ẹ jẹ́ àgbè láti bí hello
8: hello
0: hello ẹkálẹ́ sà
8: ẹkálẹ́ sà
0: yes ẹkáàbọ̀ sà
8: ẹni tí ó ní hypertension tó fẹ́ lab attention mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí nígbà tí ọkọ ń ṣiṣẹ́ ní báńkì ó jẹ́ pé ìyàwó ló wá ń bọ́lé kí wọ́n tó bímọ ṣé ọkọ ń sojúṣe rẹ̀ àbí kò ṣe
0: wọ́n ní ẹ̀wọ̀n náà lọ sọ wọ́n ní wọ́n pẹ́ ọkọ yẹn kàn máa ń sanwó sukú àwọn ọmọ nìkan ìyókù kò ń dá sáwọn.
8: nígbà tí wọ́n bímọ tán ni ọkọ ń sanwó sukú tí wọ́n tó bímọ.
0: ọmọ tiẹ̀ ti wà nílé báyìí ọmọ mẹ́rin.
8: kó tó bímọ yẹn tó ń sojúṣe àbí kò sojúṣe.
0: ok.
8: tó bá jẹ́ pé ó ń sojúṣe kó tó bímọ.
0: ok.
8: a jẹ́ pé nǹkan kan wà láàrin wa nìyẹn.
0: ok.
8: tó fi jẹ́ pé kò sí ojúṣe yẹn mọ́ ìyẹn ni kí wọ́n béèrè lọ́wọ́ ìyàwó so tó bá jẹ́ pé ó lé nìkan ló wá ń san kò sojúṣe lórí jíjẹ múmu mọ́ o kan san wo lewe nikan ni jabe le nkan kan wa laarin won o wa fe ki yawo ko fi owo ara re ko fi keru ko nle nkan to fe se niyan.
0: All right.
8: Yawo ma wa funra re la attention ibi ti o ba ti ri irorun o koku ma lo olohun o fe fa won mo sile sugba to ba funra la attention to ba ku igba o no ni fa won mo sile.
0: Oh,
8: so ibi to ba ti ma ni fokan bale o ma lo sibe ro agbadura wa.
0: Ami eseun arabirin ti won so laipe ilede bohun ohun ton so na ni pe won ti e tu wa ti tun gbe bayi won ni awon obi mo o won ni I've not given birth o to tumo si pe o da pe won obi mo kankan si bi kan won ni boyfriend won si loko oko oko la won wa bayi to ran titi pe 30 years bayi ohun na lo wa ma won na wi pe to nigba ta won wa ti pe 30 bayi ti o soko ti o boy ti o si boyfriend bayi se kin se pe ta won fe soro se lodo olohun bayi olohun ni keke gba won moran wi pe ah won ni ki la won se ki ti e la won ti e le se gan ta won fi ri ade ori ti ta won ki ti won ma gbe nle aye yi to 0913-655-6952. Okay, just a big way, Lino. A jag bimbi. Hello.
9: Ekale.
0: Aha, Ekale ma.
9: Esther. Any two of
0: you are
9: married? Hello?
0: Awa pelu imao.
9: Any two of you are married? Oko, did he? Yi pada si. Amoran ti ya oko ati awon ebi oko ti won fun ohun lo nlo. So to my own advice, emi o le so pe ko kuro nile oko ye because o ti bi omo merin. Eni to ti bi omo merin ko si okunrin kankan. Whether Christian or Muslim, to ma fe iyawo ye ati awon omo ye sinu ile. So very hard impossibility. So the what I will say is that she not give herself hypertension. Now she has had hypertension. She's the one caused it. Because the children that she awon omo ye titi eni. So ugun ko ti on gbe lori awon omo. Awon omo ye won mo fun. So bi to ba di future nisin, iya ye la awon omo ye ma mo. Won o ni mo baba ye. Do won sanwo school, but won o ni mo baba ye. So to my own advice is that go with her totally and complete her healing totally. So ko awon omo ye o kan fun won si ku ko ba se lo si school ya ko ma lo school de ma ko kose si. Olorun ade ran lowo. Se wa beni to wa do fun good 16 years awon gogo na waste time ara won because a man cannot leave a woman for good 16 years and 3 years be hoping that the man will come back to her. She's wasting her time and she's getting old, and before you know it she will become menopause that man used to call menopause or whatever they call it. She will overdue of marriage because no man will marry a oldest woman now. So to be old, God will give her her own husband, and as soon as she got the husband, you should got married immediately. God bless you, sir.
0: To ashion ni baje ashion gidi goni ma. Hello yes sir am you
10: di ara me ara pa inda sale kabir un waya no pues el sura que yo me cano so se pe vaya di un loco di ba ko be ale ba ni connect me ba ko mara ba ale ba so lo ni ko jola o
0: e ti ale connect me le connect e yo o ti okunrin en so oni pe ti okunrin ba nwa ya
10: okay
0: ti obirin ba nwo ko
10: yeah o
0: Kí ni nkan ton le se?
10: Okay.
0: Eh, ton bere ni e kin se pe won so pe won wa, but kí ni nkan ton le se toro won a fi gunrege awon mejeje? Won ton gbiyanju ati gbegunle oro won yen o kan se dede to ngba
10: e. Okay.
0: Yes, sir. I'm not going to be able to do it. Mo si mo gbon tara kun ina ngbe ojo ati sono e ma si gbagbe arabirin ti won so pe awon ti pe 30 o awon ti po mo gbon odun o ko soko ko si eni ton jo nwole wode awon o si bimo kankan si bi kankan ojo na re lo ti nlo lori awon yi kini ka won o se bayi o ireyan to ba so ru oro be emi o mo boya ka kan wo pe boya won ti ri pressure boya ninu le abi laarin awon ore abi laarin awon ebi ko to de ri pe won gbohun jade bayi won ni kini ka won se o 0913655695 2 tabi 0913655 6664 awon ton gbiyanju ton darapo mo wa lati oju opo ti Facebook o e ti ri pe to ati ra akuro nbe ehn tori oju opo na oju opo loge bujo bo ba si ti se be na e ri pe kokunrege na ni nje be sugbon e te ti se igangan na la npe lohun e te se na la npe lohun o na lo tun fa owo awon ipe tun wole tin fa seyin lokan kan lejeji ko to ti pe pe n wole bayi o lagbara oju opo o lo n se segesege o e ni binu ni o e sa ma fokan ba lo lori eto la sale hello
11: e kale
0: ba mi
11: Equitu.
0: A couple, so real to say, all on you. Maloney.
11: Ruko, mini, Mr. Adebayo.
0: A shame, Baba.
11: Already be at your side. Do really look at government.
0: A couple, sir. Pay daily.
11: Very open. Only, oh, how can I cut up you? What did you be a pool, or you are quite low, and you get? Ti o gbọdọ ko fun adura daada ikeji o ni wi pe e bi so fun mi wi pe o dabi eni pe enu re ti ko ba laarin kan pelu igbiraga ṣugbọn gbogbo e ko wule adura to ba de tun wuli adua ko wi awon ti o se deliverance fun to ba le se anu ofo so bi aye re yin si loko yin si biba o daro
0: e seun baba ko ni baje e seun e ku idasi e ku atotunu lataro e seun e ka bo sori eto sa ha okay ja tu sa de gbe lati apa bi elu e ka le o
11: elu
0: e ka le sa
12: Anti won won fe banka banka yen si ni ko ti sanwo ori won o ti won ti bi mo merin fun in sanwo school asan ko take other responsibility then awon family okan support oko ko edi ta bin support ni pe ko isanwo ori re edi ti oko yen na fi misbehave ni then do to pe ko sanwo ori according to won ti sister wa so won ni ko si eni to le ja fun won idi niyan ifasun to ba je pe an again mistake awon na ti se won ti already tara won ni owon won eno won won listen si instruction on parents won lati bima koko ikeji iketa to video ikerin to won take responsibility gege bi imoran temi o eno won o fe won ko se oro pe oda teyan ba ni pe kan ko le oko yen ko si ese kankan be idi ni pe ko isanwo ori won owo ori ti o si san o tumo si pe ko ti fe won sile imara mi ni pe kan so fun ko wa sanwo ori ti o ba sanwo ori kan wa otutu si oro won ese gan
0: baba ko ni baje e ti atun ma ki awon lolufe wa kankan na ti won tin shikini ton ki wa sibe no beto an ki ya sin ba yin lo e ja ki ya omo la ba ke Mr. John Sunday John kaki Raphael Abigunde akiyo e ka bo suri eto to ba de pe ngbo nigba kokko na ni a fin ki ka bo pada suri eto beto eto wa ina ba ti mo nsere un bojo Sunday o lori ofe ati ma darapo mo wa o ba ti nsere goju ba ina lo e di pe o kere ṣugbọn ohun tin tinu re jade ohun tun aye awon eyan se to won ba la won ila koja kankan koja esin gbo ba won eyan se nla won lo ye ton gba won moran ton fun won lona abayo lori awon kan ton la koja emi na de ma so na ni gbogbo gba tori o dabi pe owo re o san wo lori eto nigbati awon eyan ba tele amoran awon eyan to lo si gba fun won ara awon eyan na to ma nfi taratara wa sori eto kan kankan pe pada pe to lori nkan bye to sele bye yo ton so bye yo kan bye mo ma se o mo ma dupe lowo awon eyan bye yo eyan to ni se bye mo so o kini kan e je ka ma se o ma se koko o ma se pataki ki imoriya na la le pe fun awon eyan imoriya na ni awon na si ri pe to oro awon o imoran awon o igbaniniyanju awon o ko lo lofo eje ka ma dupe olorun a se kini a se titi wa lona ayo to okay je ki n tun bo sapa bi le kan si ka gbe mora won lokan kan
13: Radio.
0: Baba mi koni baje koni baje
14: e ka le baba fresh e ku eto oruko mi ni ibtech lati tanke mami ti te so pe o ye ka ona ti won so pa won ti lo fe oko mi pe ibili o fo si ayin ba lu esan kan ka ona si papapa na ile obirin ki pe su eyin e wo kan won ti won desire si papapa ti won ti fe lo mi bo ati wa si wa di pe se igba to kan wa pada fe lo mi se wa pada le so bi ni mi pada lo yun fun won so ejo yin ba advise won ka ona tete kan yara ka ona ti wa oko mi o ile obirin ki pe su kan to di pe won wo bi menopause ka ona tete wa oko ni kan ti o fe won ti o sabi awon fun won so e ku eto ib technique that is anke ku eto e kale baba fresh e ku eto oruko temi ni ib tech lati tanke sister so pe awon ti pe omo odun 30 awon de ti ri oko yen se to se ni pe ko si nti adu o le se o kan sa ma sa adura bo mi ba advice won ko kiri aju won le ba ya kan ma rira o to ba se pe muslim ni won kan ri afa won ni mosque tabi mama ni mosque sala e fun se won se connect won tabi to ato se bi ya christian ni won ni kan ri awon pastor won na ni church awon pastor na ma se ru kan bayi na so won ri omo je to pe won na ni di oko tabi to won na ni di yawo ninu church je pe won wa to be question for your man balance bi won le connect on papo so bo se e ko ri na niyan o I be tell lati tan ke kweto.
0: Hello Urabafo 0913-655-6952 tabi 0913-655-6864
13: ekale
0: sa
13: kweto.
0: Yes sir.
13: Ani se to se la solo
0: yo baba
13: awon ni se la ni se to da se ake asukura ati kola lazoke ati Mr. Azil lo kwen ni baba kokoro adu ani le sa so oruko mi ni basu lati sire josa kanawa eri o ma se ran so pe on wa ya on wo ko ri wo 30 years de me ba ko be lo won pe se se won ma gbera won ga ri kin e ma ko mo fobe mi oye se mo se ma gbera ka se mo se ma nyura pete ma nyura ma kin e ma sele fo bi mi e jo pa wo kun ni tele tele na awo kun mi na lo bi mi fe to ise ta gbe ko kun ba to bi ma le to ge ju so kun ma yole jina ni pe kan ko ba gba so kan na o se ma ta pe kisen ya ka ma lo soji ta ti be won le ri lati mu soji le ri ara won so na wo ko o won se ta pe mo ti mo ya ka ma lo bi adua sa si won ma ti be won ma ri ana ma ri o bi won ro okun ni be so na bi to bo ma won bu so ni kwa
0: e seun baba on giri gan ni orun buruko ni kan wa o okay e ja gbe ban tori a mo gbogbo se gbogbo re na ni papapa tori akoko tin ko an papapa mora die die die okay
3: le kan le uruko temi ni Rashid latope se ni lady to so won si pun ti pe 30 years won o neyan kokan won de tin dagba akoko na mi fe gba moran kan your dressing ki mura yin pe amura dada ki ji pe kama boju je only be smile ma danu are dun ma lo boya bi ton tin se wedding bi ton tin se naming ceremony awon ba joyo ma lo ma exercise ti mama si gberaga ti mama buyan always be happy ke ma se and keep on praying and ke de ma gbadu always be praying always make yourself happy. Ibi boya won se naming ceremony won se wedding try to go there make yourself happy try to free dress very well and neat make yourself neat so and I pray God will give you your own husband so we are quick to
4: e kale olotu oruko mi ni eni tolorun mo lati ilu tolorun mo eti mo fe da si ni ti woman ti obi mo merin fun banka ti ma yin osise to wa nta to nta edu lo ero se gbogbo to wa se wahala lori awon mo olorun ojo jere awon mo re kan ti mo mo ni pe to le se fun ma yin ni pe tango gbo na lo take you go responsibility tele ko e ko jorojumo ko ko awon mo yen kuro ko lo gba le sibo mi koko toko ba ni kilo de ko ni ti o ba ti sanwo ori hun ko ni omo lodo hun ko ni eto si awon omo yin ko sanwo ori re ki o kan se gbogbo na o to e ko se lori e tori ma yin o mo yi woman yin ni to pe en to fe ni su loka ni a mo yi woman yin a mo nkan to nje obirin a mo nkan to nje responsibility ile ba ro ti ma so pe o ma san school fees mi ni kan ma ma pe gbogbo e ko possible be yin o yan woman yin je ni o ki woman yin wake up tango po ni se lowo o ni nkan to fi ngbera olorun ade bukun olorun ara laanu si koko awon omo yen kuro awon omo yen so omo ma yen koko won kuro ko so fun pe to ba ti responsibility lori awon omo yen ko de ma se to re ninu ile o leto sa awon omo yen iyan je niyan na iyan je gba to ba wa ya nisin a wa gegele lojo to mo ba n se yawo a lo ni baba omo e je so pe ki woman yen wake up ko wake up o ko sanwo ori o da o.
15: Hello, Mr. Fresh. Ekweto. uruko mi ni Samson lati Basin ni Ilorin bi mo fe da si ti arabirin ti won ti marry lati 16 years ti o si omo ti oko ti de ti fine we are te yan a fe gbigbe se ti won so pe awon don tun pe kan ma koko yin ah tan ti be se ara won soro ah o ti peju lo da o ti peju won ti koda o tun try gan ah oko ti fine we are ti ti enita iwo si wa loju pe pe kini kan se awon gaga fun awon se won ni mo lebi ni se awon lebi awon mo lebi ti won gaga fun awon gan se won ma disturb won ni pe ah lo ti won na tete lo wa kan se ah ko ti ni de give oro bayin o je ni nkan te tun mo so pe awon woli kan wa ba fa kan e mo koko ki lo je ki mo koko ah kan te ko tete ba ise soro lowo kan ko ti ko tete ba ise soro ko ni di oro to se pe kini kan ko de lo se prayer si pe to ibi ti mo to fe lo yo olohun oba o mo ye kin lo kin bo bi eleyi so da just it ko ma wule ti e da ma re rara to fun ara e na ni olohun ba a fun as in a to sona
0: ko 9136556952
16: e kale olutu eku se opolo uruko mi ni Reverend ST Alabede lati ilu Gbomosho o gbo program mi fun awon igba kan program mi de dun larin o si mo gbon dani sugbe ma binu sa mo fe gbe case nitori awati asese wolu a o mo kuko nipa awon igbise yin lori eto yi o de ti send the test bi meji tabi meta e se pe ekuna lati ba mi ka mo ro wi pe o ye ki e ma salaye awon rules and regulation tori ru awon alejo bi awon yi ta ese de si agbegbe ta de nifesi programming e se mo dupe o ogbon yin ni joba o e ku ise na ekale olutu uko mi ni Reverend Esti Alabedi retired mo fe so nipa ti mama to mu ejo aburo won wa bibeli lo ti to ni bibeli so ku un ofosi kosile sugbon awon ti bibeli n ba soro nipa e kosile ni awon to je omo olorun fe ki iranse bin abi iya wa to mu ejo waye kan lo ka iwe current kini ori keje kan fara bale ka gbogbo awon kan to wa nibe kwadra pe olorun yo fi iye oro na yi won so pataki un ti mo so ni pe awon ti bibeli so kun ogboro kora won sile awon na ni awon to je omo olorun iwe amosi ori keta siketa so wi pe eniyan meji alere lai je yi pe oro won yira won bi awon yi I'm sorry igbagbo won o papo soju kana so mo fomo bi ni anymore lati lo loko ti e tori pe ko si labe idi okan ni keji ni pe o tun depend lori iru igbe awo ti won ba se e won ti ka mo si church wedding won se ti mo mo je mu ni sugbon labe bo ti le wu ko ri omobirin yen ti duro so akon wa koko kan ko to di pe o gbe igbise ti e so omokunrin o n ti move on pelu live e so mo address komobirin re ko no move on pelu live e tori pe eniyan meji ko le rin lai se pe won ba re awon mejeji o re so the next thing bi ko ni kaluku mo lo ti e so komobirin ko wa farabale ko wa oju olorun ati pe en to nfe fe ki se n tun je pe yo tun mu ikosile wa lojo waju so olorun yo ran yin lowo e ma ti si waju sa god bless you
0: ami baba e seun gidi gan emi na fi farabale tayo fi te gbogbo ohun te fi ranse amo mo gbe sita na ni to e se kabo be tin gbo eto ina ni gba koko e je ka ko mu la koko na pe to ba dabi pe ti fa won ranse abi te ranse ti fi te ranse sugbon a gbe aba gbe sita kin se pe a kuna o iro o a ni opopolopo awon ipe to nwole to si je pe a ma mu randomly ni bomba ti nwole sin la ma mu won ki mi am mi gan ta ba ma fi pari eto ba opopolopo awon mi na la ni le olohun lori ofe ati le gbe won safefe tori won po gan ni won po gidi gan ni ki si se pe a ma mu awon kan a dare apa kan da pa kan si ile ya mo pe le ma nse e je ka gbe tele iro a kin se be o gba mu fun muri ngba fun bada bo ba se ri na la se ma nse gbogbo re patapata lori eto iyen be elekeji na ni pe awon na won lana mu tele kekeke kan na na lo wa nbe tori number meji la ma nfile number akoko won o pese number elekeji won fo ranse si gege bi iru ite lo yi sugba wa ma nro pe awon to ba fe so sita ka awon eyan gba awon moran le lori won gbudo soro ko poju o kere ju ariru eri iseju meta pere kaye le wa fa awon eyan atawa gan papa nibi ka le na pa na ye dada so apolopo awon eyan ton ti so sita bo ti ri nu mo kin ka bo pada sori eto kin pa bo pada sori eto ko ni baje ina ti gbe to inu on ti to idale lori gangan ohun na nu so tawon eyan ba fe da si won ni emi nagbaja o won ni daruko won emi en ton lo mo lati lu ton lo mo e seun e kaabo sori eto e ma si binu o to bada bi pe agbe sugbon adupe ati gbe la sale ati gbe la sale yon kan na ni papa wa ko si pa ma lo lori eto ni asale dare kayode won ni ki arabirin ti won ti fokole lati bi 16 years si won ni kon ka Matthew 19:9 won so po oro sibe sugbon tori akoko wa to tin ko wa papa mora yi to se koko na ton so na to wa nbe Matthew 19:9 won ni kon lo ka dada won ni ko ka dada to a ma lo lori eto la sale arabirin na won fi ohun kan ranse o tun wa gun sugbon akoko ti lo a mo gbon ta da si ta ba le wo boya to ba dose to nbo boya fi kun lo fe se ni o abon fe yanan na awon kankan ni e je ka wo to ba dose to nbo lagba olon tori akoko o ti ko wa papa mora bayi awon eyan ton si tin so sita abi a le lakoko lati le fi gbo omo tori akoko o ti ko wa papa mora

sọ yoba bo won ni agbe bayi ni gbere pade lokun agbe mo gbere pade lokun mo emi olumaya wa no gbere pade lojo toni aluko lo so be lo ngbere pade olusun aluko ba fi edenu ko ye gbere pade olusun mo ko se ni bi anu gbere pade lojo toni lekin leke lo se be ni gbere pade le fun lekin leke mo gbere pade le fun ma omo ba maye wa ko se ni bi adanse ri ki dike wa no gbere pade lojo toni tori ba meji ko ta ba boju ta bonu agbon sale bayi la dari re si be ni owo ki la kinu boloko emi ni lati ba won la nile aye ti mo wa ni nigba ti isogun to ba je pe agboro olorun oba eledumare le mi omo ba maye wa ko se ni bi adanse ri ki dike wa ni mo fin be lojo toni aje kun mo wa lo lai lai ni lasi olorun oba medumare mo se wi kori be fun gbogbo e lolufe mi patapata ati gbogbo e lolufe diamond 88.7 fm ati gbogbo e lolufe soye ko faja olo obo ti ni mi o yi pada precious afolabi ti gbogbo aye mo si fresh owo to fin gbe soke to fin gbe sale ko ni din to mo na o si lasi ona ba mi dumo de sami ko gbe to ami mi te ba tin gbo lawo lesun ni gbogbo ojo sunday bayi eti mo pe e meji ki jasa ba ba o bo ti ni ko ni baje la se olorun oba mi edumare esa mi ke gbe to ami mi te ba wo ju ago yin ago mokanla o se be o koja seju mi o ti koja seju marun bayi lori to so ye ko faja ko to di pe atesi waju ibula lo loni bula fe ya si bula gbe dunje ojo e dakun eh afi o need introduction laarin ja awa gbogbo ana la mo pe lori le de wa lati bi jeta an se ayajo nkan kan lowo to si nipa to pataki ko to di pe mo tesi be awon to je bun wa ni ose to koja malam sherif lati itele fun won ti gbe bun won abdul wasiu lati kuntu won ti gbe bun won mrs temi dayo lati pakata won ti gbe bun won mr babalola lati ogbomoso won ti gbe bun won mr david lati jeba won ti gbe bun won mrs rachel lati yakuba awon lati gbe bun won Abdul Wasiu lati Alagbado won ti gbegun o Haji Rashidat lati Isale Koko awon na ti gbegun awa dupe lo gbo awon ti kebun kale fun patapata ina oni tan oyin o te ba nko ba ko ba ti ba nkan sale pe o le tun fun jade lati ona oba mi Edumare ati baba wa Alhaji San Adebayo Kamaludin ni Abuja ati Alhaji Muhammad Kazim Onile esinsin o esun gan e ku gbogbo gba ajisa ko ni baje ina oni tan oyin o ati biaro ati tosan ati tale oni fi kankan pa yin be esa me gbe to ami mi loruko alasi ati apale se le se diamond 88.7 mo ki wa pe e ka le e ka ti kowo pe e ka ti royin loruko gm ki ati gm sale mo ki wa pe e ka le loruko baba oludasi le ise yi baba gugu ati ban yato yo tun da si ni apada si ibu apada si igba laida gbogbo to le ko lu wa soda ikakun oni kan yin be ko ni kan awon romodo mo yin esa me gbe to ami baba tani mo so the most senior special apostle baba oluwole awotui baba gbogbo bi te ba wa lale ile ri ni o to ba ri be ka tesi waju ni ori ito ibi ti a fe ya si lojo toni oda to ba ri be olowo tin mi jika je bangbioki ki gbogbo aye mo ipe a se wa ninu popo sisin ayajo ijoba tiwa ijoba wa rawa to oya oh yeah.

tọ ọsinsin dr sikiru ayinde barista gẹgẹ bi ohun ti a n ba bo lori ọrọ democracy se mo pe ko si ba se sọrọ democracy lori ilẹ nigeria wa yi ta ni ko ti pe ta ba ti mẹnu ba Moshood Kasimawo Olawale Abiola ta mo si mko kọ nọmba mi lede mo ni ko ba mu ko buku loju re ta ba ti mẹnu ba democracy o ti pe ẹni pe June 12 ta n pariwo in tojo opopolopo ori ni June 12 fun to di pe a fi a sori ojo ta diwo are fun Moshood Abiola ta fi won aranti re loni ki si ohun mo le gbagbe ni laila idi ti o fi je ohun mo le gbagbe a ya sibe lale a so de nipare to ba di be ko a to di pe mo tesiwaju peacemaker la mo ti ri won ni ibibe awon to ti wa loju opo ni mo n daru kan wo Oriyomi Abdulwasiu Agbola Olayinka Kamaldeen Muritala Elesinla Alaji Abdulkarim Kaudi Agbana Omotunde Thomas Awal Lawal Idris Ahmad Al Imam Kubat Ibirogba Alabi Lukman Adeshina Daudu Abdulrazak Agbarere Selida Al Oyowi lati Gasibi Alfo Oyo Honorable Isiak Ayinla lati Oloru Abdul Latif Alade Ailara Siyanbola Lukman lati ilu Obu Beni Abiodun Comrade Ben Nasiruddin Abiodun Comrade Oriyomi Abdulwasiu Kubrat Ibirogba Ibirogba Prince Kayode Agbana MM Abdulraf Kobiewu Olalajo Ke Jugbu Jugbu Salman Onlariwaji Ibrahim Aljin Olowa Soliu Muhammad Jimad Nuruddin Agbomoju Abdulsalam Alhaji Abdulkarim Kayode Agbana lati Afayaya Adebayo Mary Habib Funsho Wahab Esinsin Hakim Karebu Abdulwasiu Afunja Alhaji Ladi Gambari Habib Isa Folonso lati London Olaje Kekore Ikedele o Daddy Fe lati Lubode Sadu Olayinka Babatunde Alanamu Alhaja Ayola Lawal Asukuti Lagbagi Esinsin gbogbo yin pada be se won e mo se logunlogun e mo se logbon logbon tori eto toni yo jina die yo jina die beni bo se jenu ati asiwaju olusola mo ti ri awon nan bi bayi e sha mo ba mi se logunlogun e mo ba mi se logbon logbon beni to Michael Olanrewaju e se se o ajo se ko ni baje gẹgẹ bi ohun ti mo wa n babo seri ijọba awọn ara wa ta n pe ni democracy anfani to wa n be po n ti n je democracy ni pe ijọba awọn ara wa fun awọn ara wa ati awọn ara wa lara anfani to wa n be ni mo fẹ ka diẹ nbẹ yi to je pe a si n je a n je nibẹ bo se je pe elomi le mo mọ n te elomi n pe lanfani ọtọ ni se ri pe anfani pe a n se ijọba awọn ara wa a si n sọ ẹdun ọkan wa a n ri sọ wọn tẹle ohun wo tẹle o si a san sọ jade ara anfani ijọba ara wa nu ẹsẹ yun le ni ni ọdun 1996 awọn alaye ijọba ologun gbogbo a ti mọ ijọba ologun to wa n bẹ nigba naa awọn kan wa n bẹ to n jẹ ajijangbara ni neja lati neja delta bayi a n pe eniyan ni sarowiwa kọlọn ọba mẹlẹ dumọ ikọba afọrun kẹ ṣe ri sarowiwa yi ta ba n dakọ awọn ajijangbara tara ara wọn lo wa bo se wa jẹ ijọba ologun nigba naa oun ni n siwaju gbogbo awọn ajijangbara yoku ni gbogbo agbegbe wọn bẹun titi ngba wọn fa lọ wọn fa bọ wọn fa lọ wọn fa bọ lori pe n ta n fẹ ni sẹ nilu wa nti o si ni ta si n fẹ ni ti wọn ba ijọba ologun gba naa sọ sẹsẹ mọ pe awọn ijọba ologun goal awọn gbọ wọn o gbọkọ wọn awọn o gba agbẹrẹ to ra digun yẹn wọn kato fọ laani dona pẹnu wọn mu ọkunrin yi pẹlu awọn yoku rẹ nigba ti wọn mu wọn bẹrẹ si lọkọtu wọn lọ wọn bọ gbogbo ijọba alagbada
to je ijoba arawa ti won ba mu ajijangbara tin ja lori otito ni o won ni dasa pe kun o pa lai lai koda awon ajafeto mi ni lagba ile turi e kan dide sori lede na emi tin toto lai ni dun na penu ogagun ologun ta ni nigba na ijoba ologun ta ni nigba na bo se dajo ku fun won bo se dajo ku fun won ere ni kaluku pe nigbati olugbe saroyi wa to ti pe oro e tin di o to bo nigbati ku ojo ke nigbati ku bi jo meta ti won pa won longun o ti jeun mo ko to di pe won pada wa si ku pa won sere to sele on aye ijoba ologun to je ni to ba je pe ijoba awara wa ni ko ni sele lai lai ko ti e to do bi ko to de bi pipa ona o ti jin won ti gbe lo legi masofin kekere won ti gbe lo legi masofin agba won ti soro lowaju won ti so seyin kaka ti won si fi pa won le oya le pele won sugbon yoba bo won ni aroko ti baje lati le sawa afi ka mu eru fo lowa ka gbe obi fo ni to se bi wi o ijoba awara wa ko le ribe o aye ijoba ologun to je in lofa akoko nu ko le sele laye ijoba awara wa koda bi n se gbagbe to injo ti won dajo ku na adajo to dajo ku na an pe ni justice outa lodun lo ngba ti justice outa to dajo ku yetan to ni kan lo yege fun won gbogbo ton isun pe kan tan appeal gbogbo ton yi fun won pa na pa ka appeal ni lo koju 24 hours abi 48 hours lo nigbati won wa yege fun won tan yege fun won tan wa to osu to wa tele ko pe sigba na magazine kan jade nigba won lara awon magazine to lenu tara ni okan lara awon ajijangbara to lenu tara o wa soro kan loyibo oni justice outa made a colossal mistake for convicted innocent man enmi ago o wa so ibo yen o so won ori nkan kan se fun o amo ju gbogbo lo ki la fe fayon be ni pe ara anfani tin be ni bi joba wa ara wa nu yato si joba ologun ese yun le ni e mo ba ka lo olobotin mi ki bare sawon mo so

bi o si ri ni ki Nigeria ko le tesiwaju tori mo fe ka awon da si oro na dada to emi ti yin toto ni alakoko ti mo ni ngba ta biola so pe ohun ni fe si ohun gbe ohun odije to no fi 2.4 billion to no fi campaign o so lo o so bo won fa lo won fa bo en to wa je iyawo re ni jona long to je ya iyale to je so ba loju to je iyawo akoko nigba na won wa laye awon na yin ologbe aje a alaja simbiat abiola ati nuka abiola n wa laye awon ni won ko pa bali mi ko sin ta nfe ko sin ko sin ko sin tona o ti se fun wa ohun taku o ta o gba ko re ni moran pe e ba je ka ni suru lori ro bai bai bai en te fe se yi e ba moju ko nbe en to lon se fun ayejo to wa esin ele ni ekeji agba fa tabiola rin sun mo dada ni gba na to won la won na tun pe won won ba won soro won kilo fun won abiola so pa won ti gbo won aya sima o wa lo sa ko wa pe sigba na afa lo koko papoda staff life abiola yawo abiola lo koko papoda ngba ti yawo abiola papoda ko pe sigba na afa na papoda o si tiju awon ta nwi pupo sewari asiko ti yawo re papoda gege bi ore sore tori ati abiola ati ibrahim badamasi babangira ore tara lawon mejiji won wora won tara tori ngba ti babangira no fi bo si ori ipo to wa o nipa ti abiola ko lori re o baba se le ma fi gbogbo enu so gbe lori afefe awon mejiji wa fira won le ngba ti babangira na si dori o to dori ipo tan o fi ore o fi san ore fun abiola lori opolopo nkan nigba tan se nigba tan bere kwa to di pe oro ajare ajare o lo ni lo ko to wa de ko to amugbon mi simi to wa laran mejeji se wa ri asiko ti iyawo abiola ku babangira kiki te yan lomo kiki a iyawo re on ku je kon lo kisile kiki to lo ki to ki tan to sugbe tan pe to ore nigba to lo wa da bayi nta ta nto le fire ibanuje re ni pe pelu golon ipo are tin bo yi tawon yan fe won mo gba form lai pe yi yo wu mi ko na lo gba form abela si believe pe se o lo ai so ku so gbejo bale olohun gbe le gege bi adehun tin be lera mejeji gege bi ore so re to nipa to o ti daba abela so pon gbo awon to le ka lowo ko tan ka lowo ko nibi ta kokko awon mejeji si jo lohun pe o lo ni moran o si le tin ba soro sugbon ko da bi awon ta koko to ba di karan gida awon le pase fun to emi de lo ba gba poti o gba poti adibo ngba ta adibo opolopo digbo opolopo dibo lodun ta nwi ni ibo ti abiola gun oran kan ti o mo ko bi awon yen ni fe to ba sugbon biyan ba ru ti e olodun a mo ru ti e to olodun si ni o se ni gbogbo ona akole nko kadara nko olobo ti ni mi ba gbe ki

tọ gẹgẹ bi o ti mo nbabo e je ka jo gbe Nigeria ko ni towo temi na baje Olasun Oba Medumare Olatunji agba kaka mo ti ri n bi bayi e sin sin gẹgẹ bi o ti mo nbabo awon adibu yi Femke Abiola debito no ro kan o wa ku ki won anunsi bi pe Abiola wole loro ba di wo mi wo loro ba dogun lai ni forogun lai ni dona penu bi olori ologun asiko na igbayan bada mo si baba ngida o ba ni ibo ti won di o ti ti kaluku ri pe o lo ni irowo oro se won lawo farama bona akọ ni pe a ti so fun pe kan ma nawo awa la fa federal government joba papo lo fun lowo ti won na won nawo yen tayo ala won ba lo ta ni kan na won koja yi won eyin ni njo ti won dibo won gboro campaign njo ti yin ba dibo gangan won njo ti won dibo oludije fuye ku are won lo campaign o ton lo o campaign won ni ko lo wo pe njo to fe dibo pe aso ti won ya egbe tin se si lowo lo idi polling unit to ti dibo ni jona lo o wa lara won ti won complain tan fi condemn e odun lo emide oro di swata yan patapata won ko joba fun nigba tan so pe on ka so joba bayi pe awon ibota di lo ni rowo ro se o ti won ni awon farama bibo na si lo tare ti are ti so bayi ati gba na si ni wa lati ti bere Nigeria arayo ti wa bere lotun arayo ti bere lo si di bi mo se nwi elemi o balance mo di mo se nwi elomi balo ti fitife di sin bi tun se nso itelomi si ran ti bayi isi tun je banojo kan fun pelun toju re ri lasiko gba na pelun to sele lati gba na titi di sin iba bo ni egbin ote ba tin pa kan lo kan ru kini di to fa sababi owo yi olobotin ni je ki barista e lo the truth.